The Isley Brothers just came here to chill. Empa se sengwe go thagara se dira ga re se dira fela go no re o gahlegile e ba le morero ka gara ga go gahlega ka gara ga go gahlega a go be le morero etameng tameng ke sa bo shagape ke go tamisha wena e leng gore le wena ke gona o bulela sele mo eleto le re le thomile ka ire ya boraro bo se ba ile gore ke bona matsego a lena ke khopela go letamisha ke le boga ya bara wa go sele KV ke re tsegile ka ona mogorshetse re le ka gare ga mashate wa tsebo le boithabiso tsala ditsala le lena dumelang dumelang ka gare ga mashate wa tsebo le boithabiso ka gare ga le tsa chile re leng ka gare go lona le ba ileng gore re mo mona book class of 2026 dumelang go sele go sele go sele le lena gare ne e sa letlogela morago ke dumela gore ga jwa le ye ke nako ya gore o momone puko go ba go fihlela go ba go fihlela nako ya maleba ya gore o tsene ka gare go yona ke be ke sa bolela ke re se sengwe se re santseng re se kitimisha ke nako ga ke tsebe gore ya gago o itshepa go fihla kae ga ke tsebe gore ya gago nako o dumela go yona go fihla kae go na le dilo tse dintsi tse re di rweleng tse dingwe rentse re di bona rentse re di bona re gana go lebana le tsone re gana go di lebelela go ba gona go dirwala re tseba gore ke tsa rena ke ne se tseba gore na motlhang di go tlogetse ke seo o tla se thabela gona ke seo o tla se rata gona tsona tseo e leng gore o lebana le tsona ka mehla dilo tse dingwe di na le gore fitlhela ra lemoga ka morago mo la nako ya tsona e fetile dilo tse dingwe di na le gore rata wa tseba ja re etela ka nako ya maleba empa rena ka nako e di re etetse ka nako ya maleba ra se di bone wa tseba ra se di bone ra se di lemoge ya re mo la nako e setse e senyegile e fetile ya ba gona re phaparega ke na le go ipotsa gore ke ka lebaka la eng ka mehla wa tseba e gauta ye nngwe ge e boela mo go wena o sa e bone gore ye ke nako ya gago ye e go wetseng empa e re go wela e re go wela wa hlakahlakana wa hlakahlakana wa se bone gore o wetse ke gauta wa selemoge ya re mola nako e fitile ya ba gona o thoma go lemoga gore ga botse gauta e labe ke santse ba ke e swere ka matsogo a mabedi be ke sonetse go ba ke e tlhokometse ya re ge o re phaphara nako e fitile ke na le gona o ipotse gore ke eng e felang e dira gore dilo tse re seke ra di lemoga re seke ra di bona ka nako ya maleba empa re tle re re mola nako e fetile ya ba gona o thoma go phaparega gore ga botse gape be ke swere ka matsogo a mabedi ge o re phaphara e tswile e tshwamogile e sepetse nako ga e sa le gona jale a re tlhokomeleng dimpho tseo e leng gore di na le gore wela ka matsogong a se gantšhi o ka e lemoga taba eo di na le go gakantšha di na le go no tlhakatlhakanya motho ge di wetse ka letsogong jale a re no bang le leitlho le lengwe kgopolo ye nngwe ya go phagama ka pela gobane o tlo re gore phaphara ya ba ile gore nako ga e sa le gona le tsona dimphotsela šidile šidile di subeletse botse kore ge o bodile mo kgausi le wena o bo o di swere jwang o di ragile ka maoto o di tlhokometse o di nošeditse ka mokgwa wa maleba a re tlhokomeleng taba ye le nako ye go sele
re ka gara ga letsatsi le leswa letsatsi le legolo ka morago ga megwanto ye e leng gore re bone ka gare ga naga ka gare ga di province tse dingwe e selaganya le se tle re leng ka go lona ke le di 1 July kgwedi ya tata madiba kgwedi ya balwela tokologo ke re leng ka gare go yona ke lebeletse le dinaga tse dingwe tse e leng gore ka gare ga kgwedi e le bona ba keteka ka Canada ba tla keteka e le ka nnete gobane ke letšatši la bona le legolo le ke Canada Day ba le bitsa jale e tse re na le lona lena ka mo Aforika Borwa Africa South Africa Day re na le yona kere okay mokgwa ke lebeletse gore ka kwa go la Canada le kgono ge e le Canada Day ke tsela ye e tloga e le moketseko o mogolo ke gore letšatši le go bona ke ngwaga o moswa ka gore ka ona mogore thuntšhang di cricket ka ona mogore ketekang ge re tsena ka gare ga ngwaga o moswa le bona ba le keteka ka tsela yeo ba keteka leeto le ba tswang go lona histori ya bona le ka mo Afrika go na le naga e ketekang ka kwa Ghana le yona ya keteka ke letšatši la bona la lekgono Republic Ghana Day bo e leng gore le bona ba lebeletše boyeti ba lebeletše ditso tša bona go ba kere setso sa bona ba lebeletše bokgabo bja bona ke ka mo e leng gore le bona ba keteka ka gare ga letšatši le kgwedi e ga se ga se Mandela month fela re lebeletše baetapele bao ba tlišang diphetogo tšatši ka tšatši re lebeletše nna le wena ba e leng gore re e dira ka mehla taba ye kgwedi e gape-gape ga se kgwedi fela ke kgwedi ya go boelantšha meloko le metswalle

ya go boelantsha melokole metswalle gore ge ba go bile le dikgakgano le diphapano ye a re netefatseng gore dilo tseo ka moka ga tsona re a di lwantsha a kere ditsebi di bolela jalo gore gona le dilo tse dintšhi tse e leng gore di na gore kgotla maikutlo ke boletse ka mmino le ona o jea karolo mola ka letlhekoreng le lengwe gape-gape o ka tiša mola o ka buša gore go bile le dilo tse dingwe tse e leng gore di re lwešitše maabane le maloba go di bile le dilo tse dingwe tse e leng gore di ka re thuša le mmino o tsea karolo ka gare ga seo jale a go beng le dilo tse e leng gore batho ba e leng gore rena re bile le diphapano re dumeleleng maikutlo go theoga ra boelana ra buša ra lokiša ka gare ga letšatši le re tswang kare go lona la maabane la di-30 le e leng gore re bone Afrika Borwa e tsenetse megwanto ba bile gona bao e leng gore megwanto e ba bile ka gare go yona ba bile karolo go bile le ba bangwe ba bile le maikutlo ao a fapanego go ngangišana megopolo ka sela le sela ka gobane re a tseba gore e be le letšatši la mafelo le le beng le beilwe gore banna lesolo le a sela go tlhola dikgaruru goba dintwa goba dipolelo tša lehloyo ke no se tsebe wena mo bongwe le gona ka gare ga megwanto ya maabane yeo re e bonego e direga mebileng ya gabo rena yeo re e boneng e direga di-provenceng tše dingwe gore na wena ka gare ga megwanto ye e be go ile letšatši la mafelelo felelo la gore ba e seng badudi ba ka Afrika Borwa ka mokgwa wa maleba a ba ye gae ba ye ba itukiše ba boele maga ga bo bona le bona ba age naga tša ga bo bona le rena re lokiše naga ye ga ke tsebe gore ka gare ga yona megwanto e le ya maabane ke ile ka leka lena go tsena ka gare ga toropo kgolo ya Polokwane nnetse go bo go na le mabenkele a mangwe a e leng gore a tswaletše a e leng gore le wena o tla iputša diputšo tse dintšhi gore na yona taba ye e bolela eng ka naga e ka province e ka rena ka gare ga megwanto e re bilego le yona motlhomongwe ke no kwa maikutlo a batho ba ba ne ke laboraro akere ke laboraro la go aga le go letla mmele ke laboraro la go fihla sealemoya ke laboraro la go dira dikarolwana tšeo tše pedi jale ge re ke lebelela tša go tloga tša masa news on the go gore re bone megwanto ebile gona re bone kgoro ya tša tšhireletšo e be itswile di-drone di be di kitima di le kwa le kwa ba bahlankedi ba kgoro ya tša dinamelo le bona re ba bone ebile bona a senke ba robala go tshwana le kgoro ya sephodisa le bona ke dumela gore go bile le ba e leng gore a senke ba letile re bone mašole a rena le bona ba tswile kore naga e be eme ka maoto maabane naga e be eme ka maoto maabane ke ipotsa gore na wena ka gare ga ditiragalo tše dipego tseo di beng di tswelela ka matlhakoreng a go fapana-fapana ka March and March campaign e leng gore le presidente ya rena o ile a re gantšha polelo a re o dumela gore ga e tlo ba wa go senya e tlo ba wa khutso batho ba tshepiša jalo gore e-e rena re lwela fela selo se se teng go aga naga e ka baka ipotša ka gore le kgone ka gara di-1 tsa July re bone makhura ebile shea wa theogile lena community we makhura a ile fatshe lena o ka re ka ponto akere o ka re ka ponto ka baka ipotša kere ke yona taba ya gore re ka gare ga leeto la go aga ikonomi e iphutlhameng alright o tuletše eng wena motlhomongwe ge re lebelela tša go tloga

0: tamasa ka gare ga ditiragalo ka moka tshere tswang ka re go tsona maabane ke eng se o se utulutseng e ya mashaidi a bile gona mo a bile go gona re a bone empa a ke tsebe ke bone e le mogwanto wa khutjwele ka nnete nepo kgolo ke eng go aga Afrika Borwa jwale ke duma go koma ikutlwa gago o tulutseng ka gare ga ditiragalo tsa maabane tse di bileng gona ka gare ga ditikologo tsa gabo rena di-province tsa gabo rena go na le se o ileng wa se utulola ka rena ka naga ya rena people of the south 086-000-2452 ke mo releng gona ke moshate wa tsebo le boithabiso kv taogadi ke ga mashego a ile sene
1: malemi a o fapana-fapana Sechaba, rena ga yeti. Toro ya tata Madiba, e tshwana pele go ba mushumo wa rena. Tobele FM, e kitika go di ya tata Madiba. Tobele FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Ka mogwa o ikgethileng ke dumela jalo gore ke se sentjeng se diregeng wa ga ka ngwaga, re lebelle mahla gore a fapaneng. 086-000-2452 re tabeng ya maabane ditiragalo tse re bileng le tsona ka gare ga March and March campaign gore na ka gare ga ditiragalo tsela e megwanto e buileng gona maabane megwanto ka gare ga di-province re e bone bo Springs kwa Tema KZN Gauteng province ka bophara Ekurhuleni East South West North ka mola Tshwane ka mola wa gona mahlakore ya mangwe a e leng gore be itshwerwe ka Limpopo province a gone mahlakore a e leng gore be ba taba ye be ba le godimo ga yona Mpumalanga province le gona re bone taba ye e be ile be ba le godimo ga yona ebile ke bone tente le kgolo e beng e le ka KZN e wišitswe maabane gore ae o kare ka ona mokgwa re phethile ge e ba taba ye o ka re ga e direge re tlo e dira ke Sprints mo le rileng re tlo e dira kgwedi ka kgwedi ge e ba e sa lokisege gona kgwedi ka kgwedi re tla dira gore re feleletse re fentshe ge e ba go tlopala re ka bona dilo di sa le ka ona mogola jale putšhi yaka ke gorena go na le se re se utulotseng ka gare ga ditiragalo tsa maabane se o ithutileng sone se o itemogetseng sone ka gare ga megwanto ya maabane sa go bontsha gore re a aga goba ae he ya re age ee o ka re re a senya o ka re re sentse 086-000-2452 go sele go sagaletse metsotso ke e lesome re lebile e reng ya bone ke kgopela go tseya megalashi e mene fela ka moshate Vincent Makobe o ke sentse ka bolela ka Sprints re ona aowa ke re ke fetsa go bolela ka Sprints gana jale mo letsegile ga botsakere
2: re tsholle ra le
0: se
2: se pontshe gore ga botse o ka rena ga rena e tsere ka gore rena ka mo Sprints ka mo supu tse ka mo ka jelo e kwaletso
0: kore ke o ithutileng kore mo o ka re tsetswe naga
2: mo re tsetswe naga ka o kabona starata sa ka toropong go tloga ka kwa ore distance ya go tloga ka kwa Jennifer's Pilters go fisa ka taxi Jennifer's taxi rank dishopo ka moka e tswaletse dishopo ka moka e tswaletse
0: e banna tabe kaka ka nnete yona eo e ra goreng e re lemoša eng e utulola eng ka rena e lemoša eng ka rena badudi ba naga eo ke ya go leboga Vincent o e ratile empa o utulotse taba ye ke ya go leboga le wena ge e ba go na le se o ithutileng sona Makobe Vincent ka mola Sprints ba re ko wena mav ka mošate go sagaletše Hello, Tobel FM.
3: Tobela.
0: Le kae?
3: Rohan.
0: Go sele.
3: A maabane re ketekile o tsere zamele o tlosa ba o tswelang ntle mo plekeng ya rona ya Alexander problem gore ba se difeng gona.
0: Okay, see, na ke nya go tseba gore na ka gare ga tiragalo tse re bileng ka re go tsona ka gore e be ile tsa tshema fela gore le a ba boela gae. Ke eng se witutileng sona samma? O go ba we o selemogileng go ba o se utulotseng.
3: A ke le mo ile re ka mo gore dira ka gona ka
0: di tsona
3: ka go tsaba
0: ga
3: ke ba le botsata ka morao ka ba ba ni gore di se dikopa ba tswa re ya gore ba ya ga so ba tsole ke di shopo ba tsela di shopo ba ba ngwe le shopo tsa mo le tsanta ka mo ka tsole ke ba tswa ba lo bona ka ra so ke ba tsata ba le bo
0: re tloba le botsata ba goreng
3: ba tswa ba duti ka ni gore ke shopo ba ke tsone le jaona shopo e bitsing ya ma ya mapula so na re a ntsha mo tsela re ke ba re ba bona mo
0: all right a re ke makola ke
3: Eh,
0: araba bitse jwa le re kampere re ke ma India.
3: Ma India.
0: Ya, ke go leboga samma. O ka mo Alex.
3: Ke ka mo Alex ka so botsa kana go tsela tshe ka o fela. A me tshe.
0: Nna ke nyoka tsara ka gare ga yona taba ye o ithutileng. Empa ke go leboga samma ka mo ga mambiana.
3: O ke tshutile.
0: Le tshutileng. A ke se ba ba di ba mafelelo ke ka morago ga tiragalo ye o ribileng ka re go yona Afrika borwa ka bophara ka morago gore taba ye e beakanye kgwedi ka moka e bile ke dumela gore ke tekano ya go feta kgwedi e le leeto la go busha go ba go tsosolosa ikonomi ya naga a ke re
4: kamshate
0: the honorable MC
4: bara bakala be bona wa tsuba re sa kwa voice ya re a thakathana re a lola mara e ke rata dire tlhopo di tsana tsao e o e buitse ka mamotha la go utulutse gore ba ba re motho mongwe ka mo modi ka mo ba ba tshi ba re
0: o itse o utulutse honorable wa re le o utulutse nge
4: re tutu go sengwe a bona e ba gore ba ba sengwe gore a re ke bona re motho mo ga bana mangwalo a maleba ga bona ba ke re motho ana le mangwalo a maleba the case o tabula rena re ya re thega re tswe ba re thusa bona re ta ya re ka mara re bona ba sa bula di tshwa bona le go ntsha re tutu go re ba le pongolo re ke a le tsene matshwane di a bana ona
0: gora gore mangwalo a maleba ga gona ga ba tsena ka mogwama leba ka Afrika borwa ke seng leng gore o selemogile o ithutile sona the honorable MC ke go leboga
4: o le bona ka TV
0: ah ba dumo ele ba tshwa ka mowe when a triple m ka mom ho tshwa mowe 086 0002452 how about fans ganti lena bele le kae a selo ka gara ga ditiragalo tsa mabane a senke lebe karolo a gona sele sele mogileng he ka mshate go sele
5: Franskevi
0: arlo cheng
5: le tsaba ga nna chipa mandela
0: ga chipa ka so share le ba ga re kwa batho ba ka tshwane
5: eh a tswa nna mabane ne
0: Franskevi
5: ke le mo le se seng ke thoma tabe ya gore ba re batho ba ba fala di ba ba tsiela batho ka bo ga mmereko
0: iya
5: mabane ke thumile go e kgolo
0: ke yona
5: ah o ka re ke yona jwana ba tsare ke le a gre kana le re ke thome so kana le company engwe ke contract le mo yona ya di deliver ba tsare ba batho ba re bere ka le bona be ke ye towards tsona di 30 ke ba ntshitse batho ba ntshintshintshintshi mabane be re tshwere meeting e ke botsisha ba re ke batho ba ba falad ba ba tswang ko ntle ba ba ya bana mawala ba ba ntshitse ha ba sa le go batho ba ba ba ne ba sa se ba se go total tuta en ma ba ne ba go pitse re se kra para di uniform ka ba kala la tsona re ma
0: tshireletso ye gore le bolokege
5: so o bitse re ba tsala ba ba ntshitse ya mponcha re go ra go utse sekgobane ke batho ba ntshi ba go tsaka batho ba about 50 ba le gore re bereka le bona ba ba ba ntshije
0: o ne le maka
5: and then ke no go swa nya na ro ka re ba re kona lengwe company ya tsona di delivery di o ka re nya ka go batse ya bona ba le ba ntshije mo rena ka ba ka la experience ya bona mara ntle le mowe ne le batho ba go rekisha especially mo re berekelang mo di moleng tsa rena mo body crossing mabane be go sene motho
0: ko jale o koro taba yeo e utulang gore gora gore ga bana mangwalo a maleba
5: gora ba bana mangwalo a maleba and as what fa ka mo ga borena and ba rekisha mo mo di pavement thing a kere
0: na pucheka korna e ba phosho ge ba le gona ka mona genye ba thoba go tswa ka ntle bana le mangwalo a malebana e ba phosho
5: na go e ka mokae be ke sa e bone e le phosho
0: okay
5: mara go thoma mo abane ke bone ka re ke phosho ka re imponcha re batho ba le mo di strateng ba re kisha le ge ka tlhobana le mangwalo a maleba le ba ba ga ke re molao wa naga ba re ore ke o itla ka mo tshwantse o itla o itswa ka ntle o itla mo nageng ya borena o tshwantse o bua no tshwere skill se e leng gore batho ba ka mogae ba ka se se di
0: eya
5: ke tshepa gore batho ba borena ba ka se palele ko go rekisa dilo tse batho ba ba di rekisang mo distrateng
0: aowa mara re a yana re a nyaka rena go ya go rekisa mola mebileng ke ba bakae ba ga borena
5: jalo maabane mo dirobotong tse tsa rena tsela ke bone ba bane ba e leng gore ke ba ka mo gae ba rekisa ba ba senkeng bona ba tsamaya se di re ba bangwe ba bona be ba se go thuta le thuta ke gore ba tla tla ba borena le bona ge e le gore ba a bago
0: ge
5: re bone
0: all right ke go kwele malele
5: ke le tshepa re ithutile se sengwe le rena
0: ke yona ye ke beng ke nyaka go itse ba gore na le ithutileng ka gare ga se ke a leboga chip ke a leboga mosete yo kwa tsebele o ithabiso ya ke fetsa go bolela gore ke bone tente kgolokgolo e wišwa ka kwa gona KZN empa ka bona dipego tse dingwe tsa morago tse di bontshang gore go na le etikete tsa go feta tse sesongwai more than 8,000 ya badudi ba ka kwa gona Malawi ba e leng gore bushirumbio ba ga momesina kamo momusina showground khosile bay bridge ba ileng gore le bona ke gale ba yeme ba emetse thuso go ja go gorea ja merero ya selegae gore ba thusege ba gone go fetela ka gae mola ile gore go ile go ba le di pace tse ileng gore dile tsa rwala batho tsa ba ishagae mo bekeng ya go feta re bone tiragalo yeo ke no bona na ye ke ithutileng yona ke gore yo Afrika borwa e rwele a se posho na ke dumela gore a se posho go no tshwana le ma Afrika borwa ge re ba hwetsa ka kwagola Zimbabwe Malawi ba le ka gare ga dikgwebo Mozambique ge bana le mangwalo a maleba bo UK bo United States of America bo Dubai ke be ke ka gore taba ye a ke tsebe ke bone e nngwe gape pego ya go bontsha gore stopa sa mafikizoro a ke re go bontshitsa gore go na le konsarata ye e tla go ka kwa go la Zimbabwe ka lebaka la March and March protest go ba lona le solo le Buddy Beats concert ye tla go shetse go baba emishitse go ba ne se ba bona e le ntwa ba bona ile di kgagano tse di tseneletseng tsa semorafe ba re aowa mola Afrika borwa e tla go ka taba ye re kgopela gore le se satla boda goba ke re Buddy Beats concert ya ye re beng re rile lena mafikizolo le tlo ba karolo ya yona yo ya ka botse taba ye e utulla dilo tse dingwe tse dintšhintšhintšhi motlhomongwe tse e leng gore ke dumela gore le tlhoka gore di tle di sekasekwe gape a ke re taba ye e ka seno tsena ka yona tsela ye fela jalo ye e leng gore go sa tlhokega gore go tla go sekasekwe e dulelwe fase ke nnete ke goba ke a phosa

0: Kiss D ke Kiss Daniel. Yeah, o kirile gane ke phosho motho o go tlhala ke re bana motho o go tlhala jang ka rakosh gana o ma ke lena la kosh. Kosh e re cough. Ga le santse tsho ma ka ona mogolo a go hlola. Eh, cough ke lena la kosh. Ke gone ge re tsene ka gare ga go aga le go letla mmeli ke re tsene ka gare go yona. Dumela Shwane.
1: Ke go dumela se se ke bi u
0: tsomela go tsanga straight back. Ke man, you want na le na ya mara.
1: Wa to.
0: A bona na ke rata winter. Winter re bontsha meragelo. What's up? Eh, a seng ke go bona dogilo tsa.
1: Ke ma. Wa thoma mo bona ke tlo go le bo pilong bya. Mo la thoma go shuma le.
0: Oh yeah.
1: Oh,
0: mo la ke thoma ke go botsa taba.
1: Wa tsona ke le pantso like better la gare wa ya
0: wa ya o tsana le nna jwa le o better la gare wa para ke pisi wa para sporti wa para wa ikushisha di squad dai ke
1: a polo motso ta go damiri ta ti a palo
0: oh
1: all motse
0: all sko jana o ga se
1: only for the brave
0: okay
1: for the brave ba botse ba botse
0: ka kwese but it's for the brave le to a ya sala malle ba e siane bile jang mabane ka mora go ga March and March protest.
1: Ke nagana gore bana ba borena ba Afrika borwa ba apply di tseka tsela e leng gore ke botse.
0: O utuletse sana seo. Ke seo se utuletse.
1: Ke sana se ke se le mogilego.
0: All right.
1: Gore di tlhobaelo tsa bona kitse leng gore e na pele tsa nnete ene gore di tle di sekegelo tsebe ba apply di tseka yona tsela e.
0: Yeah.
1: Di pure anke di shokega di nawe SKV
0: o
1: tsono ba shaetsa na mola le mola
0: ke re e bile anke ba tshentsha gore pure ka ra di nawe
1: ka bakela gore ba ba nya ka go hlapelela morero mo botse e fela mo kileng gona ke re awwa botho bo gona re apply tsa ka maikarabelo
0: wa bona ke mo Afrika borwa o jwa le o bolela people of the south
1: ke go le se ba senya ka go gore a go bele tshipidisho ya male ba re lebeletse taba ya ba faladi o lebelele le ka fa le gore bontsi ba bona ba fala di ba ba go ba tjule ke ba o ba tseba gore maemo a bona
0: ke a mohuta ma
1: o ka se kgashe mirala di botse ba ga botse gore o eme nete o eme o loka
0: yeah yeah ke a leboga ke a leboga ene le na ke rata go leboga ma Afrika Borwa ene ba re leta ba ye a ri eme ge e sa ba ya lukishwa re gopela gore letsebe a yeme arle bring pitsa lena le yona ke a tseba gore e
1: go se tjola pele
0: ke bone tsa ka kantorong ya president e rwe le re fetse
1: ba bi tsena ka ka utuledi mushu wa ga biele ai wa itsacharela
0: yo
1: ha robala ga bo pati
0: ga botsa ho robala
1: eh ha
0: bo tla ba re gane ke AI
1: a wa si AI di direga ke nne ke tsona a go ne tsa go feta tsela e bile a go ne tse dingwe ke tsana tsela
0: re fetse tsona shane
1: ke go tamisha SKV ke tamisha le bona ba TLG ba thobela FM go lena no la hlokola tsela misong ya le hono ba ka letela jema gareng ga tshedingwe mmusho o filwe ba tjatja shupa go go shogana le taba ya badudi ba dinaga di shele ba go hloka mangwalo o ra di fatanaga ba tla imologa ba le ka ga ditheko tsa makhura di le fase komiti ya go shogana le tsa bofaladi go tsofatswa ke ka faudi tshupetse go ralala le naga ka la bobedi di sepetse go ka gona taba kgolo moetapele wa March and March ja sinka ngobese zuma uri mogahlo o tla gwanta la bonele lengwe le lengwe go fihla go sena bafaladi ba o ba se go molao ka nageng na maikutwa ga go ke a fe o ka tjoletsa tsopo ka buripana go 0784591988 go ba kitimela kwa letlakaleng la rena la Facebook wa rengwalela ka buripana go SABC ditaba ga ba di hlaitsetsebe ba tseba gore le go kwa di podcast di gona ba ka tsheletsa go tloga bele go ba go fihla ka iri ya botshelela di kwa ka botlalo says KV la bonele lengwe le le le
0: go sheletsa tabaela ya gore di go ka botlalo re ka
1: ba o di go ka botlalo go hlwaetsa be go tloga ga bele go ba go fitlhela ka iri ya botshelela a gone
0: yengwe
1: yeah
0: gore go tsonele le ba gore ba tsenela house number 66 ba re le ga ba re phone le ba re banya ka sms number gore go hwetse sms number phela o tshetse tobela FM
1: 0 yela rena
0: eh ke ra
1: o yela ya parisha
0: eh a ke re re kitimela house number 66 re tsorma chango
1: ke mogaikolo ba ke mogala ba le hlotle
0: eh
1: ke o ke mogaikolo ba ke mogala
0: eh ke
1: o sa ona gana go tsisa go dia once you enter my house it then becomes our house ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: 66 ga di shanela gore tsobala fa metle ga tsaga genu e fihlile sei e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so sane tsho go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng tsobala fa motse go tloga tsaga gago go ba ka genu romela sms ya go thoma ka lentjule ntlo maina gago le gore o dula kae go 45849 ke 45849 go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand ba re ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
3: Tobel FM mosheto botse bona bo ithabisho
0: batong re rwele ka lesaka re no nyaka fela gore wena o robot ga o no re house number 66 ga o no re ntlo house number 66 ke aka robot ke ka le bakaleng re sentse o tla ka gaga ke moka ya ba kutlu re tsena ka 66 tao ya ba ya lena ka re edi stepile ba rwele bana ka moka ba ka mosheto botse bona bo ithabisho what do I do feel feron Alex

re lebile gona kwa ireng ela ya bo tlhano go phela gore ka ire bo tlhano re tla ba re fihla mafelong a lenane ole ya ba ile gore re na pile re ya go kwa ditaba tsa mathomo thomo thomo stembi so o gona ke weru ke maebela pelati o tla re fa ditaba tsa mathomo ka morago fang ya ba ile gore maleshwane letsalo ke khadi ba na re bona le khadi ya ditshweni tlhopa ka moka ga sona se feletse sa masa sa go tla re fetsa tlhokola tsela le bona ge ba fetsa ba tsa baiten ba ibusha gona mo ba ifa go shesese ga magole le joy la ga mathato ba re ditla le meso ka gare ga le tshila le khono la la bararo tabashi ke tsuke po tshwe ke ya ke mma wa me wa re masometsela tlhano are wa tsaba gona le batho ba ileng gore bana gana gore ge re itshidulla ge re ya mafelong a bo itshidullo re senya tshelete ya ba ile gore gona le ba bangwe ge re bona ba ya mafelong a go itukisha aiker ya a go ipiakanya gore wa tsaba kenyaka mmele wa ka o beka tsela e sefatlhego sa ka sebeka tsela e re bona ba senya tshelete gone le betho ba e leng gore matšatši a mo re phelang gona batho taba e ya go itlhokomela ba itšela godimo kudu-kudu taba ya go itlhokomela a ke tsebe gore na ke phoso na a ke tsebe gore na re bona e le phoso na re a bona taba ya di-plastic surgery gane jale e tsene kudu-kudu mo e leng gore batho ba ipotsafatsa ka mekgwa ya go fapana-fapana o bo o kanagana gore ka mo Aforika Borwa motlhomongwe matsatši a re etišitse pele kudu-kudu-kudu-kudu South Korea go thwe ke nngwe ya dinaga tse e leng gore ge go e tla mo tabeng eo ya go ipotsafatsa ya gore ba seke ba tsofala ba no phela e le ba ka ona mokgwanola forever young ke bona ke naga e leng gore di etile pele eo idiot ile pele jole parna taba ya boitshidullo ke phoso ge batho ba nyaka go phela ba le ba baswa ba nyaka go ba baswa batho ba go nyoko setsofale ke phoso ke motho a nyaka go setsofale lena ba re leng ka gare ga leeto le la boitshidullo ba re le dira ke mekgwa efe mengwe ya boitshidullo ye le e šomišang gore le seke la tsofala ba bangwe a kere re a duma ra tšhaba go botsiša ba bangwe re a duma ra tšhaba go botsiša taba tse gore kgane le nwang kgane le dirang kgane le itshidulla jwang mehuta ya boitshidullo lena re feng yona yeo ba mofetoso ba re aowa se phoso matsatsi a mo re leng gona mo aowa le ka United States of America taba ye ba thoma go išhala morago kudu dibae le bona ba pele gore o no phela o no ba jwale a se phoso ke go ithata self love ke go itlhokomela self care jale ke kgopela megala e meraro e mene le šomiša eng mo boitshidulong gore le no phela le lebelelega le tletse ka matla le mafolofolo ba re le šomiša eng ke mmeo ke makontlong nna le mogae masometshela a tlhano orao nna gape ke rekele ka tse dingwe šidi o ka re wa tsebakeng ao atlheng go sane o gana mola le mola le mola a ba re thuše gore ba re go na le mehuta ya boitshidulo e dirang gore sefatlhego se no phela le se senanana mmele o no phela o tletse ka maatla 086 000 2452 karawai ye nke le bathilete re ba feng sebaka se ba re feng ka gore le bona ba tsenela taba tsa boitshidulo ke kgopela go jemegala e meraro fela ge ba go na le mehuta ye mengwe ye e kgethileng le e šomišang ba e kgopela ba ikgopela bo makontlong ke na se ba bo ntata kontlong gore bona ba na le go nyaka gore ba seke ba tsofala ba no phela ba lebelega e le masfit wifi next ke jeme gala kamoro ga yona 086 000 2452

0: Dumela, dumela, dumela, motiele chiemo botse botse motiele chwa go ratega. Meso eme botse ke o tabisha ke Dr. NJ Rasakanya, wa New Life International Cathedral, Kaskororo Maruleng Municipality. Ka re ga kgwedi emtsa, ka re letsatsi la mathomo-thomo, ka re kgwedi ye, ke rata bolela mantšu a gore šoma ntle le go dišwa. Re bala mo diema chapter 6 verse 6 to 8. Wena ka bala wa tšwela pele. Bibele e bolela mantšu a gore sebodu ya go motlhwa o bone mokgwa wa ona o tle o tlhalefe. Sebodu ya go motlhwa o bone mokgwa wa ona o tle o tlhalefe. Šoma ntle le go dišwa. Lentšu la Modimo le re sebodu ya go motlhwa o ya go ithuta ka motlhwa. Dumella motlhwa o tlhatlha. Tsena sekolo o tsentšhwa ke motlhwa. O reng o nyaka go dišwa mo mošomong? Ge ba ka lebala fela go diša, dilo ka moka di a senyega. O tla mošomong ka nako ye o e ratang. O nyaka go šalwa morago. O a gapeletšwa go šoma. Ga o šome le production, o dilo šoma ka gore batho ba tlile mošomong. Ga o phedišane botse le bašomi ka wena. O a ngala-ngala ge ba leka go kgala, ge ba leka go bontšha diphoso tša gago. O dulela go ba tšhošetša ka union ya gago ge ba leka go bontšha dinnete. O diriša le gore go be le dikampa-kampa le kgone mo mošomong go tletše dikampa-kampa ka lebaka la gago. Ge mošomi a lla ke wena, ge moetapele a lla ke wena, ge dintwa di le gona mo mošomong ke wena, ge bangwe ba sa boledišane ke wena, motheletši wa ka o ya feleletša kae go phela bophelo bo bophelo bja ono phela. Motheletši wa ka o sa nyake go dišwa, ga o nyake go eletswa. Šoma ntle le go dišwa, motheletši wa ka. Masemo a mo mošomong ka moka, leina la gago le no ba gona kare ga ona. Ba keke ba fetša polelo ba sa ka ba bolela ka wena. Eupša lekgonle, ke rata go bolela mantšu a gore ee, a re lebelleng moetapele wa rena. Re ka ra kgwedi ya Nelson Mandela, moetapele yo a tletšeng ka boikokobetšo, a diriša boikokobetšo gore a šome a sa diriše. Ntlha bobedi, moetapele yo o be a dumela go team spirit. Katlego ya gage mošomong e be e tshepile bašomi ka ena. Moetapele wa kgotlelelo, le ge go be go le boima, o be a ikemišeditše go kgotlelela. Moetapele yo e leng gore o ba tletše ka tebalelo. Moetapele wa pono. Moetapele wa go setšhabe go maatlafatša batho ba kgauswi le yena. Moetapele yo a beng a na le seriti, a tlhomphiwa lefaseng ka moka. Lekgonle, re le šoma o sa dišwe. O be o sa bone mokgola wa mošomo o, thoma le kgone go bona mokgola. O be o sa kgone go tlhotlheletšwa, lekgonle, thoma go tlhotlheletša ba bangwe. O be o sena lerato la mošomo o, thoma go ba le lerato. O be o dumele go ba bangwe gore ba o eletše ka ra mošomo o. O be o nyake boikarabelo ke teme ka bjona. Tše ka moka di a kgonagala, motheletše, di a kgonagala. Wena ge o ka ipotša wa re ke ya go šoma, ee, ke ya go šoma ntle le go dišwa, ke ya go rata mošomo ntle le go dišwa, di a kgonagala. E re ke go botše, ke morena Jesu yo a ka o dirang gore o kgone. Ke morena Jesu yo a ka o fang maatla a maswa. Ke morena Jesu yo a ka o dirang gore motheletši wa ka o šome ntle le go dišwa. Mmitse lekgoni a dire motholo bophelong bja gago. Papa, ke rapelela motheletši yo, mo fe maatla a go šoma, a rate mošomo wa gage. Mo lebitso le maatla, Papa, leina le le a phela, leina la morena Jesu. Amen and amen.
1: Ka nnete, Dr. NJ Rasakanya, re a leboga go tšwa Maruleng Municipality. Ka ona mokgwa o re fitlhe mafelong a lenaneo la rena. Re ya go ditaba tša mathomo, maebele a phela dikebele di tlo re fa tšona. Ditaba tša mathomo ka moraga fao a šuthelela setopa seo se feletšeng sa tlhokala tsela. Ga di a ditšhene, ga di a banareng le setlhopha sa batšweletši ba gona. Kgoši Yesese ona le le joile ga mathato ka gare ga go ditlalemiso ya boile gore di sedibeng manane wa Table FM a gona o tlhola ipsena ka ona ke nyako re le gore le a latela ka go sele le re leng ka re ga lona go sele go sa galetse go tswa go naeta gore ga mashego iya o phadumele ke tsotlhe tseo di dirang ka re ga letšatšhi le le lekgono shalom shalom shalom.

0: ishipile metsotso go tshela go iri ya botlhano le ke la tlokala tselang tshebela motho sebela go abo a le tamshang mo song ye ke mogadi moremo ke gadi ya ditshweni na ke moganano ke la pele la July ngwa ga kwa kitipedi le masopedi tshela ke ngwa go di yo loreng go beleilwe bo mogadi wa ga moremo na no la tlokala tsela bela ka metlheng le na le ba tsweletse mo tsweletse tiralo go wa mo tsweletse metshini Michael Tefu mo tsweletse mo go Rachel Tsiri mo tsweletse petition wa na no le ke mapitsi wa ga botlhoko ke mo leboge monareng ke ena Stembiso wa maebile le ena o tsogile le ena e sale ka diphokana ke moleboge KV taogadi ya ga mashego le ena o tsogile le ena mesong ya tšhatšhila legono la tlhokola tsela le mesong ye ke na le monka nna e le go banyana wa ga letswalo
1: a gona ne ja go feta eo ke go tamaiša ke leboge le wena kgadi ya ditšhwene le bona bana ba tšhegala ka legolakgole le kgausi bo ba ka bago ba theleditše ba le gona ba le tamaiša go fa ke maleswane banyana wa ga letswalo ka nnete ke kgwedi ya Nelson Mandela ditaba re di swere lebesong ya lekgono di akaretša tše magareng ga tše dingwe mmušo o file matšatši a šupago go šogana le taba ya badudi ba dinaga di šele ba go tlhoka mangwalo boradifatanaga ba tla imologa bjale ka ge ditheko tša makhura di ile fase ti ya go shogana le tsa bofaladi gotsofatswa ke ka fa o di tshupetse go ralala le naga ka la bobedi di sepetse go ka gona le lokola mo khondo we sizwe party la parliament Vusi Shongwe o bolela gore o kholofeditswe di ranta tse di milione tse le some ke ra gwebo taba go le meta pele wa March and March movement Jacinta Ngobese Zuma o re mogahlo o tla go anta la bonele lengwe le lengwe go fihlela go sena bafaladi ba o ba sego molaong ka monage na maikutlo ga go ke afe ka se a rubele tsopo ka buripana ka mogagatisha tshe nomoreng ye 0784591988 go ba rongwalela ka buripana le tlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba ge be di tlaetsetse ba gopolang gore di a hwetšagale bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšheletše dingwe tlhoyantse ba go tloga bjale go ba go fitlha ka eri ya botshelela bana ba tšhegala ka legola re sa buiša re bušeletša la boraro le le botse re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le thielo jwa lena re thabela ka mehlahle tame thobe

0: molaetsa wa lena bele ka profense o ya pele go bona badudi
1: le re kgopela batho e leng gore ba kgata tema ka ditshupetso tse gore whatever they do ba netefatse gore ba etsa within the ambit of the law ba tlhompa le ditokelo tsa batho bangwe ba e le gore ga banke karolo ka mo ditshupetsong tse re a ba leboga gore fa e le gore go na le tse di sa setseng ga botse ba kgona gore ba report-e ko mapodiseng gore ba e leng gore ba roba molao go tseiwa dikgato tse di maleba go addressa ditaba tsa mogotong.
0: Aga moleledi wa kgoro ya polokego ya setšhaba profenseng ya botlhaba jaji ke Mpumalanga tate Medi Mosi, re lebogele nako ya lena le ka mosotlhe thobela
1: leogile re ga le ba mmedi wa thobela FM.
2: Mokgatlho wa Siafana Sonke Action Campaign o bile mongwe wa mekgatlho ya setšhaba o o ntšhitšego maikutlo pele ga ge go ka thomiwa ka lona ditshupetso tša letšatšing la maabane. A ke tsebe gore mogala wa gago o dirabea ka rona le bothatanyana opia re tla tswela pele re ko gore na e ka ba a kgona go mokwa ga botse na mo e e re a lekwa tate Mamitlo Sebei o gona go tswa go Siafana Sonke Action Campaign mo ba bego ba lla ka taba ya gore nke go be mo ditshupetso tša khutso re a ba kwa gore na e ka ba kgotsofetse tšatšing la maabane na ba Sebei thobela
3: thobela ke nnoše ka moka la bathelete ka moka batshwale ba fan
2: pele ga ge go ka swariwa ditshupetso le kopane le mmušo le mekgatlho ya go fapana ya setšhaba go akaretša le ditona tša go fapana malebana le taba ya gore enke ditshupetso tša letšatšing la maabane e be tša khutso le ge go bile le mola le mola mo dilo di sa sepela go wa botse ka kakaretso le ka reng bjalo ka Siafana Sonke Action Campaign
3: re ka re gapha ya madi ga se goba ke taba e le gore e e fogilwe and-e ke taba e le gore re mologile ka baka la yona ka baka la gore ge o ka lebelela ke batho ba e leng gore ba be ba le morago ga ditshupe tse maabane ba nyaka go se fitlhelela a gone ka mokgwa o ka go a se fitlhelela ntle le gore o dirise ntwa goba mokgwa o mongwe e leng gore o ka thusetsa batho ka dikgaruru gore o fetse o ba gapeditse gore ba tswe ka nageng ke baka le e le gore le ra kopang le moso ka go tlhalositse and-e ke baka le e le gore re ile ra fetsa e le gore re ya boipeletsela go dira and-e ke nagana gore go ne mo e le gore moso o ile a fetsa gore theeditse and-e ke taba e le gore ya re kgotsofatsa
2: taba e nngwe eo ebile go ditabeng eo e itsešitšego ngangangang ya taba ka matlhakorengang mangwe ebile taba ya go šomiša ga dimilione tše magolo tshela tša diranta go lebeletše lona letšatšing la maabane go lebeletše seemo sa letšatšing la maabane mašeleng ao a lekane nnete goba a šomišeditše batlhankedi ba tšhireletšo go akaretša le makala a private go tlhapetša seemo
3: ke nagana gore re ka sola mmušo ka dilo tse dintšhi go swana le gore a na go tla jwang gore re fetse re tlile mo seemong sa go swana le swana se ka taba ya go tlhokega mešomo ka taba ya go tlhokega ditirelo ka taba ya bosenyi le dikgaruru tše e leng gore di gona metseng ya gabo rena ye e leng gore di fapantšha batho ba gabo rena go fetsa e le gore ba lwa ka mokgwa ba lwago ba šupana ka menwana ke maikarabelo a e leng gore mmušo o swantse ko go a rwala and-e ke bothati jo e leng gore nae lone le lone e fela ge o lebelela ka taba ya maabane ntle le gore mmušo o tšee magatoa a o a tšea nka be go ile kgapa a madi nka be go bile le tshenyegelo e kgolo ya go feta eo ge o ka gopola gore maloba ke raka di 2021 tša july nako la go goba dikgaruru tša go swa le tsona tšee tša go etelela pele ke bona batho ba bangwe ba e leng gore ba eteletsetse legolo pele ba dibitse di july unrest nako e la go swariwa moporesidente wa maloba go ile go a fetsa go latlhegetswe mešomo ya bašomi e e leng gore e lekana 150,000 ka baka la dikgaruru tseo mašheleng a go latlhela go ikonomi a be a feta go dibilione jale ke go botsa gore nka be tshenyegelo ya maabane ebile e kgolo go feta eo go be go se ka mokgwa mongwe ge ke re ke lebelela seemo
2: ba match and match ba re ba tla tswela pele ka meganto e letšatšing le lengwe le le lengwe la bone mo bekeng
3: ke nagana gore taba ya gore re tlo phela le batho ba phela ka go tshosetsa batho ba bangwe ka gore ba tswa mo kae ke taba e le gore

0: ino se amogelege mare ke nagana gore maikaelelo a magolo a go boeta pele ka moka um ba ditšhaba ka baka la gore gore maabane go efegwe mathata a magolo a e le gore batho ba ba a lebeletše a se taba le mošomo ya sepodisa fela ka baya gore baeta pele ba ditšhaba le ditšhaba tse dintšhi mo Aforika Borwa ka bophara ba ile ba emelela ba šireletša batho ba ba dulago moo ba lego go bona gore ga ba go batswe go bona gore ga ba ntshwe ka mantlong a bona go bona gore a go dikgaruru jale seo se tlono tshwana ko go tswela pele se riege go šireletša mang le mang a lego ka mono a e le gore re re a sware ka seriti a re bolela ka mathata a re lego le ona ka mokgwa e le gore go a amogelega and-e ka mokgwa e le gore go tla re fitlha diphetho gore di tla fitlha ditšitšile tšhaba tša rena mogola le batho ba borena ba tswela pele
1: tate mametle sebe go tswa go Siafana Sonke Action Campaign re le lebogele Thobela
0: ke le ka moso
1: mo na reng banyana wa ga letswalo re botse gore na e ka bame ba rakaetse go le beya mesong eo

0: Magalan Rachel Tsiri wena re botsa re lefase letso go lebe ya misong e.
1: Agile le boga mahadi le maleshwane ba theletse thobela tsa lefase re thoma ka tsa Pakistan. Ba rutwana ba le somenne ba hlokagetse moraga gore tlhanka ya muwa go ba ithutelang gona e wele tropong ya bohlaba bya naga ya Lahore mabane Iran. Iran e bolela gore ka sekopane le kemedi ya United States yeo le go seleteng seo moraga gore go tsoge dikgagano tseo di ka mago ga mpe dipoledišano tsa khutso mareng a dinaga tseo. Venezuela sešole sa United States se rometse mašole go rarale Venezuela go thusa naga yeo moraga gore e aparelwe ke masetlapelo wa go tlišwa ke morromelo wa lefase. Cuba tona ya merero ya negadišhedi e bolela gore dipoledišano tseo di thomile go pišana mo ngwageng le United States di emišitšwe gomme ga go bontšhe kholofelo ya gore US e tla fediša dikiletso kgatlhanong le naga yeo. Re ruma ka tšaka Monaco. Maphodisa a ka Monaco le France ba tlhole ba nyakana le motho yo a thuthupišišego bomo fao batho ba bararo ba gobetšego ka Monaco gomme methopo e re seo e be e le tlhaselo go sekgorane sa go tšwa Ukraine go begwa motho yo a tšhabetše France. Ke tsona tšeo tša lefase, ke a leboga.
0: Re a mo leboga Rachel Tsiri. Re tlo ba re lebelela ka mola mankweng re bolela le foramo ya maphodisa a setšhaba go ka gore na e ka ba ga e sa le mola go thomiwago ka dipeakanyo tše bona ba dirile eng go fitlhela ge letšatšina maabane re bone e le leemaema gona ka mola go la mankweng mo nakong ye a re tšeng ba mabenkele.
2: O rekile data kgolole sanetse go tla le yona bangwe ga se ba gotse molaetša oo fela Telkom e o kgweditše gobane mo data ya bolela reka 150 megabyte tše pedi tša all network data bundle ka 27 rand fela gomme o kgwetše unlimited Telkom mobile voice bundle mahala na network ya gago e dira seo diala *180# goba o downloade my Telkom app go na le dipeelano. Telkom, possible begins here.
3: Kgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Na o gopola airfryer yeo o phela go e lebelela websaeteng le lounge suite yona yeo o rile go e lebelela fela ka dintšhola kae tša birthday ya OK Furniture tšeo o di eleletšago go di reka pele o ka di hwetša. Ikhumane le 541 liter titanium silver finish side by side freezer fridge ya Hisense ya go ba le water dispenser ka 11499 le espresso double base set ya Eggblow gabele ke 4999. Birthday ya rena ya go kgatlisa bophelo ba gago bo botse. Di kgwetšegela go fitlha ka di 5 tša July go latela mabaka le dipeelano.
0: Re sa tšela pele mo nakong ye re leba ka mankwe mo le re amogela modulasetulo wa foramo ya maphodisa a setšhaba ka mono provinceng ya Limpopo e le go tate France Gasago. Ba Gasago thobela.
5: Kare ke tse tswaka se ke le Tamiše Mogaši, ke Tamiše le bapheletši ba Thobela FM ke re kgotso.
0: E ka ba go megwanto yeo ebile go gona ka provinceng ya Limpopo le foramo ya maphodisa a setšhaba go na le dipego tšeo le dikolego go tšwa ditikologong tša go fapana ka mono provinceng ya Limpopo.
5: Ga di kgolo a re ke sebaka se re laetse gore be re gopotse gore megwanto e be e tshwarego mo le provinceng ya rena ya Limpopo e tla ba megwanto e mebotse ya kgotso ka gore rena bele ka foramo ya maphodisa mo Limpopo mošomo wa rena ke go laetsa gore batho a ba re ge ba dira se sengwe le se sengwe ba se dire ka patsa ga molao mara se sengwe se re ka no se bontšha a re laetseng gore kwa go mankweng policing area ka ona mo megwanto ya ona ile nyanya ka go hlakahlaka ntsha mara e ke nna go mebe ya ga botsomogatsi mapolisa rena a ile a tsereganya a dira gore se mo tsone o sela ga botse o no bolela nnete mo Limpopo a one fa ile go re go ile go hlakahlakana kudu eno ba gore mola le mola o Beggersfort mola mo tshukhune area kona mo go ile wa nyaka go tswa taolong para mapolisa rena a ile a ba komana madula a bapile ba o ba ileng ba dira tlhakatlhakano mogatshe e ke bolela le wena so ba ka gorong ba tsene ka gorong ya tsheko ka mantswe a mangwe ba tlhatlhetse ba tla tswela pele gorong ya tsheko mesong ya lekono mabapi le taba ya go tlhakatlhakantšha seemo
0: le le foramo ya setšhaba le phela le ditšhaba le beetse gore le be le itlhola mmušo go akaretša le yona maphodisa e ka ba maitemogelo a lena pele ga ditšhupetso tše ge le be le boledišana le ditšhaba ebile a fe
5: mogatši ke ile ka ba ra ithwala fa ra ya mo dialemoyeng ke tsamaya re gopela ditšhaba tša gabo rena re re letšatšišile la masome a mararo la kgwedi ya botshelela re dira boipiletso go batho ka moka bao batho goba ba tsenetse megwanto ye batho ba lokologa mogatši go tsenela megwanto go ya ka tshepidišo e e leng gona ba tshepišana le mapodisa re boletse le bona se se nkgatlhileng le batho ga ebile ba re botša dipotšišo tša gore na ge re bona motswa ka ntle re mogononela re ka dira eng ga re mo go bona ra re batho ba gabo rena lena mošomo wa lena ko goba matlho le ditsebe tša sepodisa le seka ba la botšiša batho la tsena ka gare ga dikgwebo tša batho la ba botšiša sela le sela lena mo le bonang le gono na gona ke ya melaetša e leišeng go mapodisa a aforika borwa ke bona bao ba silwe go maatla le go nyakišiša le go nyakolola ba tšea bao ba leng ka mo nageng ba se a swanela ba ba iša mo go swanetseng go ya gona e seng e rena re le setšhaba ka gore ka moso o ka tla wa ikhwetša o le ka kgorong ya tsheko mona bo o tla ba o sepedišitše mošomo wa gago gabotse wa fa mapodisa

0: boiphelo ba dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoletja.
1: A ke a leboga Sthembiso Motheletši Madume Erling Haaland o nošitše nno ya phenyo go romela setlhopha sa Norway legatong la tše lesometshela tša mafelelo. Kylian Mbappe o tloga a le leetong la maemo a godimo go kitimiša sefoka sa moraloki wa dino tše dintši Golden Boot. Setlhopha sa Afrika Borwa sa netball se tla raloka le sa Uganda go itukišetša dipapadi tša Commonwealth. Squash shooter ka seripagare go tšwa go iri ya botshelela ke tle ke otlolele tšona.
0: We are the Papa di Rotuel FM. Live with Kissy Jamuleta.
2: Machaji Aotonia Amarega. A kona ke kofi ye le bebe ya Cremora. Tshedimoso ye ya maemo a boso. O itlisetswa ke Cremora. Get that Cremora feeling.
0: Jaboso, o di tlale miso. Tobele FM, o shata o tsebona boithabiso.
3: Tla ke ke go leboga se jisto ngwana motheletše Marumeshia o a ke maemo a boso go di tlale miso tsa Tobele FM. Re thoma jona ka province ya Gauteng ka Johannesburg a shupa le se meshupa Tswane. Le so me mo se pedi province ya la ya Limpopo po le kwane ga bo mushate se so a ima se pedi taro ba phala borwa. Le se pedi o ma se pedi shupa tsa nene le se pedi ma se pedi nne le phala le so me ma se pedi tsela bo go re bo phirima ma town ke mafeng le sume ma sume peri peri ka rasting back ka rasting out tsinyane ma sume peri peri Mpumalanga ke Mbombela le sume peri ma sume peri tlhano sekunda tsela le sume sinyane tumi patudi wa lekala la maemo a bo so kana ga nya Afrika borwa a shuyena
2: kamoka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go burutho bagae a swana le go tlhwa go ka retse le tjatji kamoka le bebe la moswana noshi le le dira gore kofi yaka e be e kgethegilego mme balapalaka ba ipsina ka tatso ya lebebe mo tepeng Cremora e dira gore tsotlhe tšeo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare ikhumanele tatso ya lebebe ya o relela go sa swetse gore ke diragalo efe get that Cremora feeling.
4: Ke a leboga setlhopha ka moka sa ditlalemiso thobela bathelete ka moka thobela fa malebeletše mamanabose le kgone go sega ka marothi ba go kgetha mafelo ka porobense ya Gauteng Mpumalanga le bogaboša botlhabelo ba porobense ya rena ya Limpopo le moalano ka lebelelo metseng ya legono o gare goša botlhabelo ba porobense ya rena ya Limpopo o kgetha mafelo re tsena ka porobense ya Mpumalanga le Gauteng metseng ya legono ele di kgona go tsa dipula tsona di gona ka diperesentage masome mara dipula tsa maserasarane dipula tsa radina ka magadima tla ba tla kgetha mafelo e tla lebelela bosobela ba province ya Northwest tatšin la lehono ke a leboga
2: kwa tonya ka montle gona go tla kgona ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora pigo ye ya maemo a buso o itliseditswe ke Cremora get that Cremora feeling
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa Clientele Legal o gona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General get a speed moletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo.

0: Staying alive, BGs, ke le gore go e kwa gabe ya le go thobele FM di tla le meso e dira ka mogomongwe e sa le meso ke go botsa wa kwa re tsene he wa
1: kwa
0: ai go na le ntongwe go di eng go robe alive man o kwa o kare o kwa o kare a bo philo ke bona ka nete re bo leboga ka sebopo go sona se re lebelle gore na le tshaching la le khono a ke tshe di fetse le gore go tshware tshe tsona tsa ga botse gore re thoma ka karolo ya rena ya disaficial tshaching la le khono nke o re seka seke megwanto ya mabane ke rule fase rebele gore na ka nete ba match to match ba go no fitlhelela se ba senyaka bana gana ka re modiro wa bona o sepetse botsena ka tsela ya maleba na le wena re tlo ba re lebella gore le rena re boneng diputsho tseo ka moka di amogetswe ge re tla ba re dula fase le yena motlhami wa mogatlho wa match to match Jacinta Angobese Zuma go pula ga botse gore ke la boraro go ira gore morabaraba Roni Mabusela gona le wa reng wa go tlosa mamotla matlhodi mokwena a re ke tswa ka kua northwest nka se go lese hey o tla bofa ye ngwe le gore tla ba re lebeletse mtheletso tsho bala FM re re bolela le rena ke mo le gore nya ka maikutlo a gago ere ke go botse gore moleloko wa mogatlo wa MK ibile e le moleloko wa parliament Vusi Shongwe re mo tsiba ga botse o boletse phatlalatsa gore ile a fiwa tshichingo ya kontraka ya tshireletso yeo e le fa go 2.2 million ka kgwedi go ba 10 million ya masheleng le di fatanaga e fela a ka emisha go botsisa diputsiso mabapi le motlatsa molaodi wa crime intelligence Feroz Khan ya putsiwa ka e ba gore na wena ile wa maemong a ile gore ngo kwa ka re mothunya ka go reka ba bangwe ba re ke ka tshelete go pole eupia wa go ka mo ka re banya ka go reka ye yona go ba ka nnete ile mothwanya ka go reka le ga ile goreng a dikadika di go botsa thwi go rawa go ka dia jwalo tla humana byale en o tseba ga botse gore ntwa o khopelang yona ke go khupetsa dilo tse ile goreng di ka tswelela dia gore yena motho go ba batho bao ba ka ba le mathata ga ntshi ke tse ba dilo tsa mohuto di diega ga batho ba ya kgorong ya tsheko eng o humana ba bangwe ba etla ka lapeng ba re gopela go bolela le lena pele re nyaka go dira sa gore sa gore re tlo tla re di bolela ebile ke tlokwa le go tswa wena mtheletso wa Thobela FM gore na o itemogetseng go etla go lotse
1: aga mtheletso wa Thobela FM nete ke gore go ditlaba meso re kwele gore mo mashankura mmuso wa naga ya Afrika Borwa o lobile masheleng a go lekana dibilione tse e le some seswai tša ditšhelete tša go rola mošomo tšeo di bego di beeleditswe go dikhamphane tše di ka bago tše masomepeditharo na se se raya goreng nna le wena re le modudi wa Aforika Borwa dula o tlhwaeletsena nna moretla

0: Ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego le tlhakong.
1: Magareng ga tšona lole le ega re ka letela tša gore go boetše go rena moya wa khutšo le shebe-shebe ka Alexandra le boa la Johannesburg. Re sa le go tšeo ka Hillbrow la Johannesburg. Ba gonenelwa ba bararo ba leletšwe ke ditšhepe moraga tiragalo ya go thuntšhwa le go gobatšwa ga batho ba babedi ba go akaretša le moswa wa mengwage lesomešupa nakong ya magato a boipelaetšo a go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sago molaong. Ka go le lengwe bana ba lesometharo ba tlhokagetše ka Pakistan moraga go phuhlama ga tlhaka ya moago wa ka ntlenyana ga toropo ya bobedi ka bogolo nageng yeo ya Lahore. Tše le tše dingwe ka iri ya bošupa go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa ga Moletša Show o le tshwaretše tša dipapadi.
0: Boipšhelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Ke a leboga Thembiso motšheletši madume ke sa re dula le rena SABC mo nakong e ya diphadišano tša sebela sa lefatshe tša FIFA 2026 all of us all in re ka fela SABC ke mogašwa semmušo wa dipapadi tše tša World Cup 2026. Kylian Mbappe o nwešitše gabedi ge setlhopha sa naga ya France se fenya setlhopha sa Sudan ka dino tše tharo go lefela go fitlhelela legato la tše lesometshela tša mafelelo go ya go raloka le setlhopha sa Paraguay. Mbappe a ke le gore o nwešitše karolong ya mathomo pele ba ya ukhutša a boa gape karolong ya bobedi a latlhela ya gagwe ya bobedi go lekantšha le Lionel Messi ka dino tše tshela go kitimiša sefoka sa Golden Boot gape le go kitimiša record ya yena Messi mohlatlhi e le go yena Didier Deschamps ke le gore o ba šetše a buile o gopole gore ba sepetše a ile boloka mmagwe mo ile gore lebeletše gore papadi ele ya mafelelo ya goro ga se a ba gona ka le lengwe re lebeletše Erling Haaland yo le gore le yena o nwešitše nno ya phenyo motsetsong wa bo masome seswai tshela nno ye le gore go ya ka nna e be e doba setshola sedutše gomme ya ba e le ge setlhopha se sa Norway se fenya setlhopha sa Ivory Coast ka dino tše pedi go ye tee go fitlhelela legato la tša mafelelo tše lesome tshela go ya go raloka le dinkgwete magamatlhano Brazil gape re lebeletše yena Nusa Antonio Nusa o nwešitše nno ya mathomo ya padi pele Amat Diallo a nwesha ya go notlosa ditlong ya the elephants mo motsotsong wa bo masome shupa nne papadi fedile Mexico e fentse Ecuador ka dino tše pedi go lefela motlhatlhi wa setlhopha sa Africa bara sa kgole ya maoto bafana bafana Hugo Bruce o re o ikgantšha ka diphitlhelelo tše e le gore o di fitlheletše mo setlhopheng sa Africa bara sa kgole ya maoto bafana bafana e fela o sa gatelela gore ga se shwatše ya sephetho malebana le bokamoso bja gagwe gomme o tsweleditse maikutlo a gagwe ka mogolo gore o kgotsofetse ka gona o kwagala e le maikutlo a e leng gore a tlhakatlhakane a malo iga motšhelo thobela FM re gatele pele fa le re lebelele go tša papadi ya netball mo e leng gore mo captain wa setlhopha sa Africa Borwa sa netball sa Africa Borwa e le go wena Khanyisa wa ga Tshawane o re papadi kgatlhanong le setlhopha sa Uganda e tla ba boithukišo ba maemo a godimo pele ga dipapadi tša Commonwealth ka kua Glasgow diphadišano di thoma ka tšatši la masomepeditharo kgwedi ya July go fitlhela pedi kgwedi ya August Africa Borwa ya raloka le Uganda Northern Ireland Tonga England le Australia o le gore le la a gape re lebeletse gore setlhopha sa Africa borwa ka metlha ge ba raloka le setlhopha se sa Uganda Uganda e tloga e ntšha ka ga tshwene ba tloga ba laetša gore ba tseba le gore setlhopha sa Africa borwa ba tshwanetse gore ba tiše ka gopola ba ile ba fenya the Proteas ka ngwaga wa 2022 dipapading tšela tša Commonwealth le go ba fenya ka dipapading tšela tša sebela sa lefase tša netball ka ngwaga wa 2023 motheletši tše ke tšona tše e leng gore be ke go sara tše tšona ba shuta tše dingwe tša ditaba ka seripagare go tša go iri ya bošupa
0: boipšhelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Massive winter deals within ya July ha Fair Play Hardware Boss and Decor. Ikoleje 20 liter ya Bente ya My Choice. Buy one, get one free. Yeka R249.90. Aluminium sliding door, 1.8 meter. Ki R1,499.90. Porcelain floor tiles, 60 by 60. Ki R99.90 square meter. Ra. Injela kaiche. Difelel lakari 27 July 2026. Rwoneka boho mukopani lebuwa kho mujeng fest. Kwamtanga mauleka shongwani. Ki Fair Play Hardware Boss and Decor. Finishing your home in style.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Ke la boraro le ya bahlanga so ya tsebe ka kotara pele ga irase so ai kora to eight la boraro le
6: seke se ya le moya sa o se fetse motlhagasi mogwera wa gago ka rangwa ga ke tpedi masome pedi tsila 2026 from LFM mo shetse wa tsebo go ithabisa show

0: raloka re a shuma o di tlalemiso bo golofadi a se le phiko le se ja ke moneta
1: ha ke le boga motsejo tshobela fm ke go lotshe go tsona ditaba tse ka stripa gare go tswa go iri ya boshupa mafelo a beke ye Ellis Park e me ka maoto ka dipapadi tsa Rugby Nations Championship mo e leng gore le basadi ba Springbok ba tla ba bula dikgoro ka papadi ya bona kgatlhanong le setlhopha sa USA. Gape re lebeletse Linda Noskova o fitlheletse tukologo ya bobedi ya dipapadi tsa Wimbledon di gare di a kgatlhampana a dipadišano tsela tsa bjang o gopole gore mo ke mo e leng gore ba tswelela ka moaparo wa bona o mošweu. Kwa shuta ka stripa gare go tswa go ira boshupa ke tla go tlolela tsona
0: re a raloka re a shuma go di tlalemiso bo golofadi a se le phiko le se ja ke moneta ke se pitipiti go di tlalemiso le go tlisetsa tsona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lokega mmileng tobele FM.
2: Ah, nakia moela kha ugelo mphao mothomong bona le tjatjilla maobane ba ka be ba bone se petepete sa go shisha gare tse le tjatjilla le khone le gona tla kere go gore dikabedi eme ka sebopego sefe wa mphago dumela wesho
3: ya le boga go shese se ere go tanishe ke tanishe sho phasa ditlale meso ga mogolo wa tshiletse ba thobela FM ke nnete mo tjatjilla maobane re bone megwanto ya khutso ka mo province ya rena re bone batho ba rena ke batho ba khutso ke nnete ga sa ka wa ba le digaruru megwanto ya bona be ele ya khutso batlhapetse ba naga mmogo le maphodisa be ba na le bona ka dinako ka moka ge re tsena ditabeng a re tsweneng ka go tsebiša batheletse ba rena gore mesong ya lekgono seripagare go tswa go iri ya pele re ebile le sefatanaga seo e leng gore difatanaga tse di amegilwego kotsing mo tseleng ya rena ya lephefo ya N1 North ka kwa tlhakoreng la Mosina mme batlhapetse ba rena ga mmogo le ba kgoro ya sepodisa ba sa le gona fa o lefelong la kotsi re retlhe lena re ba lotlelago ka motlhakoreng leo a nkeng re beng le šedi anking re fane tsara se tlekaneng ga re shalane morao gore re fitlhe mo reng bona re bolokegile mola ka magara tro parna polokwane mola magatsanong a mila wa silicon le dollar ti fale le gona fa le rena le go tsedi fatana ga ba hlapetse ba rena ba rometse ka mohlakoreng leo re a roteleng ka tlokomelo ga ke bile fao le ga re lebella tsela tsa rena tsa go tsena le go tswa ka motropong go lana polokwane re a bona moela spetsipetse o sepela ga go tsimiso ya le khone le go fela o go lela go di mo kudu le beletse tsela tsa go tsana le yona Nelson Mandela Drive R15 1B19 amolona R71 re anke driven le shedi re shumishana le ba tlhapetse ba rena ba ba le go fa mola ka mogare wa tropo go lerna polokwane re sa itemogela bora kontraka ba ba tswelang pele go shuma ka le tseba gore re tswela pele go aga polokwane re retlhe ge re khumana ba shuma anke re hlomphe matshwao a bona anke re shumishaneng le bona ebile mo re khumanang mo bona a go laola sephetephete a sa shume re retlhe anke re a shumisheng jale ka tsela di-stop sign le lena ba lotlelago mo mebileng ya go tshwana le Excelsior Recit Divinish Church Landros Mare Schoeman re retlhe anke re beng le shedi ka fao a re tlhokomeleng le ba sepela ka dinao gona ka motlhakoreng leo mola lena lotlelago mola mmileng wa Munich Felsbad Vetlep Fermike le ga mogolo potriter le gona ka fa le re fela re itemogela moela sephetephete wa go lela godimo re re ankeng re beng le shedi rena rotlelago reng ao mola re feleletsa re sa gala ka bogale ba le ba gontšha dinomoro plasta mo difatsanageng tsa bona re re ankeng re efogeng go dira seo ka ge o tlile go khumana kotlo ge re ka khumana o entšhitše kgosi e sese ke tse ke bakolosa re tsena mesong ya lekgonong a re gatlhane mo go lelatelago
2: mošate.

0: ka mo go ke dumang go gona o tshega go tshwana le Janet wa gona na iga dia urege
1: are chivo
0: the double trouble by na le lati bar signature ke le gore ngwa e kwa ya sibella ga ba ya le go thobela FM ditla le meso ka se popo go tsana se re re tsene tabeng mo ile gore re gopela wena mothile tsho thobela FM gore o romele maikutlo a gago le maitemogelo a gago nomoro ela re busheletse ke 0630288050 ke 0630288050 pero rekwela ditaba tse ile gore nge dibegilwe tsa moleloko wa MK ibile ile moleloko wa parliament ke mokwa ke moleloko wa mogatlo wa MK party mo ile gore nge ibile ke moleloko wa parliament Vusi Shongwe mo ile gore ngo boletse phatlalatsa gore ile a fiwa a tshichinyo ya kontraka ya tshireletso yeo e fetetla molefelago 2.2 million kgwedi ka kgwedi goba 10 million ya masheleng le difatanaga ge a ka gomola a sa bujisha diputsisho mabapi le motlatsa molaodi wa crime intelligent Feroz Khan beno putshwa rena e gona gore na wena mutheletse ke neng mo ile wa kwa o ka re motho o nyaka o reka ka ba ile moshomong ka ba ile ka gae ka ba ile ngeleng na ko nngwe motho o nyaka o reka gore o ska bolela go ba o ska butsisha diputsho tse ile gore ndi le gona ba bangwe ba ka se gore ke ka chalete o bia re no tshoma o bia maemong a ile gore nga kaone gore o ska butsisha dilo tse dingwe mishomong ba no khuma na o ka re o batametsa mo gauswi le a tseba gore a molaudi wa ka ba dile ngengengeng upi ka re wa bona o ka re wena o na le matlanyana o nyaka go bolela o ka re o nyaka go netefatsa gore nete ya tjwa a thomo go bia mo gausu le wena ko go reka ka mogogelo gore nge o tla dira go thibela gore wena o bolele se ile gore nge nete re ko go botse ka gae gantsi ga monna ile gore ngo betha mosadi ka mogogelo gore go sasa

0: ufuna inhliziyo enhle pha kwi ANC.
1: Manelo awanga chief ke ene le gore ngo fa kosha yona ye wa tsa gona le dikosha tse dingwe di na le ntongwe mo mafelelong ye le gore ngo itlwa ejagere ene ge ka se bolele batho bangwe ba o kwatela.

0: sa golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlakolo
1: magareng ga tsona igale le joy re ka letela tsa gore le phodisa le go lwanela SAPS Brigadier Rachel Macheng yo a tateditswago ka ditaba tendering ya Medicare 24 le SAPS ya go balwa go diranta tse dimilione tse magolopedi masome pedi swae o rakilwe mošomong. Motledi wa pese o tlhokagetse mola badudi ba lesometee ba Malawi ba gopetse morago ga gore pese eo ya tlhakodišo e menoge kua tseleng ya lephefo ya N1 ka ntlenyana ga molelwane wa Beit Bridge mono Limpopo. Ka go le lengwe kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e tšere taolo ya kgolego yeo e lego ditabeng ya Mangaung ka Bloemfontein. Tše le tše dingwe ka iri ya senyane go thobela FM. Sejabaledi ke Victoria wa ga Moletša Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Re a raloka, re a šoma, go di tla le meso. Bogolofadi a se lepheko le sejabe ke Moletša.
3: A ke a leboga Thembiso Motheletši, ke a o dumediša o mongwe wa ompitša Victoria Show yena re na le ena mo mogaleng fa ga ke molaodi wa wheelchair tennis le grassroots tennis South Africa e le go yena Patrick wa ga Selepe yo e le gore re bola le ena e le gore tennis South Africa e gorogile ka fa Polokwane ka mo Polokwane tennis court sa le go tloga mo mafelelong a beke e re tswago mo go yona le na le kgono ba sa tswela pele ba tlo fitlha mafelelong mafelelo a beke re na le bona mo mogaleng mo rena Selepe thobela dumelang
4: thobela sesija kedumediše le batšheletše ba thobela FM
3: re a raloka re a šoma ke nnete Selepe diphadišano tša go tshwana le tše ke tše e leng gore di kaonafatša maemo maitemogelo a baraloki nke o ke kwe le gore na se se kgonagala bjang
4: ya manesija ke thoma ka gore re leboga Limpopo Department of Arts and Sports and Art and Culture for support ba re thekgo e ba re fileng yona facility e re somelang go yone re ralokelang go yona ke a mmasepala wa Polokwane. So ke dilo tse tshwanetseng re di leboge ka gore di a tura gore o ka ba le tsone. So re lebogela papadi e leng mo Polokwane ka gore ke papadi e leng gore ke ya lefatshe. Ke bolela le wena re na le batho ba o tlhaga bo Latvia ka kwa, re na le batho ba o tlhaga Egypt, re na le batho ba o tlhaga Tanzania. So tournament tsa o tshwana le tse ke tse e leng gore di fa dipapadi tsa rena monyetla go na le gore di tsamaye di o raloka ko Europe o fitlhele le gore re kgona go patelela di-playera tse pedi fela ka ge o tseba bo KG ba raloka di-Grand Slam le bo Donald empa ba thomile gona mo ka di-tournamente tse. So ke ka moo re di tlisang mogae mo South Africa gore dibapadi tsa rena tsa mogae tsa South Africa di khumane monyetla wa gore di khumane ranking points gana mogae ka ntle le go ya ka Europe.
3: A ke nnete o bolela fa ka baraloki ba go tshwana le bo kgothatso gore ba thomile gona fao yeo ke e le gore ke tloga ke e tseba gabotse ke be ke tloga ke ba shetse morago pele Patrick dikolo setšhaba le ditlhopha di ka kopantšha le lena bjang gore ba kgone go kgwetsa thekgo ya lena ke a tseba le gore le lena le fela le ba le sebaka sa o etela ko dikolong
4: ya ka ge re le mo Polokwane re na le dikolo tse tshwanang le bo Thohoyandou bo Tšhilidini re na le dikolo tse di tshwanang le bo Letaba Special School ka mo Tzaneng re na le yona Helena France mo ba ba tswang gana ka mo Bogomo Snowarwana ka mo seo ke sa go bontšha gore re na le kamano kgolagano le dikolo tsa rena mo South Africa ke ka mo bonang re na le di-province tsa tshwana le bo Eastern Cape bo Western Cape bo Mpumalanga ba ba leng mo ba tlo raloka ke ka lebaka la gore ba tswa dikolong mo dikolong tse e leng gore re na le di-coach tsa rena tse di yang dikolong tsa tlhatlha dibapadi so o e leng gore o na le kgatlhego ya gore a ka raloka o na le monyetla wa go tlhana mo Polokwane mo a tlhakana le di-coach a tlhakana le rena ra kgone ba fa thekgo go tsena mo go tlobogela re papediše motho ke mahala
3: ke nnete mananeo a lena a mangwe a ngwaga a eme bjang
4: ya mo ngwageng gana bjale ge re bolela re na le yona Wimbledon e leng gore ya thoma e sekgale ke ka moo re lebeletseng bona bo KG le sebapadi sa rena se seswa sa kgwate e leng yena Leon Els o e leng gore o tla ba ralokana ka kwa Wimbledon for the first time so ke moo re lebeletseng bona ka nako yana bjale re tseba gore go ya pele gape re lebeletse programme tsa rena tse di tswelelang pele tsa di-tournament le di-campe tse e leng gore di tlo tswela pele mo dikolong.
3: Re tloga re leboga re la ka letša matlhatse le matlhogonolo dipapadi ka moue Polokwane tennis court a di kgatlhang pane batheletše ebile dikolo di tswaletše gapang bana le ba e leng gore ba na le kgatlhego ya o karalo ka papadi ya wheelchair tennis ba ye ba bone bangwe ka bona ba kgone go tsena. Re leboga kudu-kudu morena Selepe.
4: Go lebogile rona le thego ya lena mamesia.
3: Aga motšhitša thobela FM ke tsona tšeo rena re re re a raloka re a šoma.
2: Re a raloka re a šoma.
5: Re a raloka re a šoma gore bogolofadi ga se le pheko ka re go dipapadi.
6: Re a raloka re a raloka mo thobela FM.
2: Ye ke karolwana yeo e lebeletšego bana le batho ba bagolo dipapading bao ba phelago ka bogolofadi. Re a raloka re a šoma. Le Vicky Sejamoleja.

0: ke ngwana ka go tswa go shade show bidi jalo hit boss ne te ke gore mara ga fa o kule ya ke gapa mtsikela go tswa go nomfundo mo na le shasha baby di jalo pagat la me ne te ke gore re amogela jalo ba sidi beng go tla go kwa gore na le tsatsi la le gone re ka tla rano wa metsi a mokhuta ma thobela le ga
1: re bona le ga re bona le ga
0: Dilo jaaka o kare di a ntšhara ka ntšha ka
1: boeaka
0: matsogo
1: batho ka moka ba itšhatšharela ke ile kare ka retsa be re boletse mo nnanong la sedibeng ke re ke tle ke o botse ke o bone ka sepedi jojo sese
2: o yaa
1: ge e le gore beseng ke le nagane go nyalwa ka bogošing Jwale rata gore re tle re ithome ka tsona magagaisho o tla be re ne le bo muruti thabiseng ngwepe ba ile gore ba tla ba re tsiya gopu re sa tsena ka gare ga kgwedie ya rena e botse e le gore ke a go phela ga botse molatlhaologanyong gape gape re ne le karolwana e botlhokwa karolwana ya botswadi mo e leng gore re tlo lebelela mekgwanakgwana ya go godisa bana ba rena re lebeletse nakong ela e fetilego le gonne nakong ya gonne jalo gore na e ka ba re sa kgona go godisa bana go tshwana le ka tsela ela ya peleng na ga botsebotse tsela ya nnete be ele ya gone jale re goba be elela ya kua morago kua na gape gape re ne le karolwana e nngwe e botlhokwa e le gore thomile ka yona ke karolwana ya tsa go botsa ka maemo a tsa dipapadi FIFA World Cup e tswela pele re boa gape le Frank Sechabe o tlabe a re botsa ka ganaga ya England le DRC dula le rena o seka wa shuta mashate
0: re lebogile ba sedi beng wena o ka dira jalo nnete ke gore wa akela ke letšatši lela o tseba gabotse gore re tsene gabotse ka kgwedi ye ntshwantshwantshwantshwantshwantshwantshwantshwa bile re sa tlo ya gona molago ntlo ya bomasome tshela gona mo go thobela FM jale wena dilo tlhoele tsebe ba bontšhitše ga botse gore o shetse ntšo ile gore o na lo ile gore mothupile o tla ke a begwe ka kwa gola e ba le nna mola ke mo ile re tlo kwa gore go iwa kae go ketekwa kae jale wena dula o theletše mananeo a thobela FM kudu e ba le nna gona mola o kwa gore na ke mo kae mo ile gore moshate wa tsebo le bithabišo o tla be o ya gona go keteka mengwaga e masome tshela mo ngwakong wa masome tshela jale e dira jalo o tlhoe tsebe le tsa mogala go 086-000-2452 nnete ke gore o ka romela jalo molaetša gatišo go nomoro ya 063-028-8050 nna ka ena tlhoka letepe ke tloka ke o dira jalo kotsi ya go tshwana le oo
3: thobaele ka mošate team ditlalemeso nna ke kgopela go godiša pota tinini ramašala o dula ga mašašane sebore ke re go le gole ke godiša gape le motswala wa ka ke lea ke wa ga legodi o dula ga matshumatlhaga ke re go le gole kgase
0: a bagole bagole ba tsira letšatši
4: tlaeroke kgopela go lakaletsa motogolo waka
0: kematreno
4: wa go letšatšing la mamota ena o golale ka mo mmentsha ga šilwana o lakaletša ke koko wa ge majoso wa ga matebane ke le ka mo Craighall Hyde Park ke re o gole o gole morwagadi o golele koko hip hip hure
0: hure
5: thobela thobela di tlalemeso
0: keopela
5: o lakaletša batšheletso bagolo batho bala FM kgweding e botse ya July wa mathomo ke mogaetsi ouma baloi wa gola le kgono a le ka kua sošangove wa bobedi ke mang re se Sam Malapane le yena wa gola ke nagana gore ke kwa Rustenburg ke re ba gole Martin wa Mokgetlhe o re mošate ya mešate
0: mošate bagole bagole dumela tlhe
6: thobela ka kgasong jalo le medišonas le joy le abuti iga le motso le joy le nna tšatši la lekgone ke ratolola ka letša mpho

0: tswa ka ele go Norman Mamunyane go tswa go la site ya Jenfest so ke re modimo mo ke le tsema tsa bophelo a ketekele tsa dilaga ga botsa o lakala ja ke phasha bonolo a le ka mo sekodibeng ga phasha selatone moshate
1: moshate raloj
2: tobela tobela Cecile Joy lo go tshisa se yo bolela mo khone mo sala ka mo malepetleke ke go pela go di sha batho ba latelao le go di sha maishan waka ke Edward Lebilo papa ke phenyo ka go di sha Bradley Chabalala ke sekolo sa Mantlenda ka felele jaaka Nelly Siema a le ka mosetsane Marichaba ke ngwana se se Salome Siema ke re mo bona ke re bagole wa re bagole ke khone mo busela ka malpetleke
1: re a leboga batho ba ka malpetleke re a locha
3: ke mo letla le mesa
1: a re
3: lolo iga letabo le se ja ka mo ke mo lula no se ka mo bulebele lena rono ro pa batho roni na go ga mgala tele melao ya
1: e toa na yena ka nete be re a kela
4: dumela sen tamešana go la ka gati bana ba go xi go gopela gore le ntumeleng go di sheng fa motswala bana ba ka ke tholang e thule wa ga mabunele a ga bo ke kwa mabo cha kwa o sha fa ke malo mawe la go sha ba ga mabunele la ga makofane ke mosha
1: mosha ba sa le tsake ke go dumela
5: malimi ika a o se le tsapa ke re bile tsetsa go ngwana a butiaka ke shu se mo ja pelo ka mo matume ka mo ke re shu re ka ofela ngwana a buti re ka ofela ra ga di khere o re hip hip
1: hore e tsebe le FM dumela tle
6: ika
1: e wa mo ge tjori tla le mesa
6: ba ba go mo ga
1: a ga mo shadi
6: ye fuku a tloka ka mo oliven hot boss ga ke tswa ke le tjore na ga bara go le maskiri tlo ke aka le go bala thoba la FM
1: a buti mjeva
6: ke go pela wa kera batlo ba ka ke fina wa siema a le go thembisa kwa ke ke re rorisa ngwa tlhoka a le kwa tiyoreng kwa kere batho ba tlo ba ka ba hole ba hole
1: ba gole ba gole re a leboga buti Jeffrey Thabela FM dumela hle
7: iga
1: le guy
7: le le tlhobo le sija re bona le kai
1: a na re ntse
7: e re nkekeleng temosho malatsi wa gola kekeleng le kamo a ramunyai wa gola kekeleng le sister Evelyn ka kwa clinic Evelyn clinic ke sister Petronella le yena wa gola ke feleletseng ka ouma mogadi ba loi ba tshwara 60 years ba kela ke Jeanette mogadi moshia ka ga maponto ke a leboa iga
1: a re lebogile batho ba ka maponto batho ba ba gola ka letšatši la pele mosega manye ke kgweding e dumela tlhe
8: tobela
1: re le kae
8: bona le kae
1: o na le ka bothata wešo
8: ke gopela gona ka letšaita mmamabolo kgaetsedi a rena go tswa ka mo Polokwane ka mo ke re a gole a gole
1: aa a o tloge a ipsina ka letšatši a kere la pele kgweding ya Nelson Mandela re ya jalo re ntse re keteka a kere kwe yo dumela wešo
9: ka gaso
1: le kae
9: re bona le kae
1: nkabele kwele
9: mokopa ke kane ka mo go la Makusane
1: ehe
9: ke gopela go godisa magosi a rena ka mo ke Jemuna ke kana mabane go gola Jimmy Masopo wa ka kwa ga Matšhari Tore ke re ba gole batho ba
1: ke nnete ba ipsina ka letšatši le elang kere
9: ya
1: le boga a shu wa mafelelo felelo ne ditle ba re tswalela go ditalemisa dumela wena o tshwere senna
10: tsa o ke se
1: ehe ke shi weng
10: e ke re ke tshiele ke go tsela go go di sha mwana se tlo sa butse ke matlone wa siabela le se khoni mathipa ba no poti ba go di sha ke ana siabela mushate
1: mushate ke nete ba go le ba go le ba tlo ba ipsira ga tsa tsile bona le tsa tsile la gore ba ile gore ba tlogile ba retha jalo ka mo go wa WhatsApp go 0630288050 tame re a leboga tle le ba ile gore ba dirile jalo ka mogola wa mogala re tloga re lebogile le tloge le dira jalo ka mang a mananeo a Thobela FM gentse a ropa ka sona sepogo se uwe se le bale go letela mothupi wa ntlo ya masometshela tshela mola go e ba le nna ke kwele jalo gore ba tla ke ba molemoshe gona mola wesho na ena re tloga re tlogela gore fa go ditelebiso re ikonkile ya rena re gatshile tse mathle
11: a gona nete go feta yeo mdile jwa thobela FM ebile le tshatshi le le botse le le gore reng re le thomile le wena re tshepa re dumela gore go tla ba jwale go ya pele le tshatshi ka moka ipsine ka mananeo ka moka ile gore ngalatela la thobela FM house number 66 go pula ga botse gore ge ba o tsenetse parishano nete fa ja gore a o tlhaelwe ke le naneo la e ba le nna tshatshing la le gore ka lebaka la ba gore ba tla ba tsebisa gore ke mang mothopa sefoka re ya kaena ke putsiso ye kgolo e tlhombotse go tswa go ditlhopha ka moka sa ditlalemeso re re motswa ga bogala e le moshate
1: tobe.

0: go tle go itsinye ka dikenyo tsa gago. Robala ka khutso mamlabetse. Mamlabetse ara segolo.
1: The super duba mamlametse ra leboga re leboga molotsana monate metse selo semete fela go tswa go yone ere yela ere ya senyane aga ke mantsha o tlogele bophelo go tswela pele ebile dikgwedi ga di swane dikgwedi tse dingwe diphala tse dingwe ebile mola go pitlagane kgatelele le yona ya e golela godimo ke ka mo re tlabe gore boledishana le ba Metropolitan ka kava ye mpya ya poloko ya No Lapse Funeral Growth Plan yeo ile fago ge o khona wa tlaleletsa ka bonyane go mme khaba ya gago ya gola ge na kontsi ya pele dula o hlwaile tsebe
2: se ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
3: ye re bere go file yona ke a siba samogale the super duba ga itla go rena gare mmamolabetse re le boga tlhere o mgolo re le boga re le boga mmino mo bose gore fileng ona dumelang batheletse gotlhe mo lekaba le le gona nnete re leboga re leboga theletso ya lena salemoe se ke sa lena nnanampitseng maisala wa ga mašampitseng ka rata sa re tsweletsa ke motsweletsi wa rena motlhokomedi wa sediba se sa metsi ya mogako ke ena kgatso kele ke mogadi wa matlabo yane ke morudi ya tau le ena wa letsamaisa nnete re leboga re leboga ditaba tse re senyane re leboge setlhopha ka moka sa ditalebeso le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la pele kgwedi ke ya julae ngwaga kwa 2020 tshela ka nnete re gare ga ngwaga gare gare gare thwi thwi thwi
1: aowa re fetile
3: re gare se kese re subeletse o seven o ya o re fetile
1: re fetile
3: aretse re le boga tle batletse re le boga tletse le nna nne ke le ka se tsole se go yana le toy topela gona mo nna no le la sidibeng ra le mema gore tla re no emetse ya magako go thoma gabe ya le futa ka ri ya le sume pedi nete se se go yana re sale nete fa le tsa gore le toy topela sona
1: a ne nete go fita yo tlhabiro gabe le metse se ke le semena fela go tsho go yana e ri ya ri ya senyane mage sho re batameleng nna no ke la le nna no le botse le nna ne la sidibeng go me re kwa re thaba ibile re ra rata go bona batho ba boeletse mishumong ya bona tsa le khono le lo di sepela ga botse ka kudukudu batho ba boeletse mishumong ya bona re tla beretsana ka lona ya rena e sa felishe go pelong ka lona ya ja botswadi mo elong re lebelela mogwa ya go godisha bana re lebeletse na go nyela ya peleng re bapetsa le gona go njwale go meretle re kwe gore na go di bapetsa ga botse o bona o kareng re tsheretsela ya nnete go godisha bana ba rena ge re bapetsa le nako e lapeleng le go nwa jwale nna e ka be le gore na ke ba bafeng ba e leng gore ba be ba dira tsona ge re tatabeng tsa go godisha ngwana
3: ebile kgwedi le re leng ka gare ga yona ke kgwedi ya tata Nelson Mandela mo e leng gore re tlhotlheletsa batho gore ba dire dilo tse botse diphetogo tsa go fetola maphelo a batho ebile ke kgwedi e le gore re šeditse kgatelelo ya monagano ge re be re le ka mo re bolela taba nngwe ke nna ke tlile ka taba ke bolela gore basadi ba bantšhinyana go itaye ditsepalo ya basadi ba bantšhinyana ge monna ga a ka loba mošomo ba ne le go mo fetogela ba mo fetogela tati yo
1: nkile ba o fetogela wena sengolobe mošomo
3: a senke ke lobe mošomo
1: jalo o bolela efe
3: ke bolelela ba
1: nna o a bolela re theleditse bo
3: ke bolela
1: re tla kgona go fetola rena ba
3: ke bolela ba nna ka nna
1: rena ba sa bafatse
3: ke bolela ba nna ka nna
1: e bolela le nna re ka fetola ba sadi bolela re theleditse
3: ba nna ba mmalo ba ile gore ba tlogotse mushumo ba lahlegetse ke mushumo ina mile ba sadi ba batlhanogela ba banke ke a batseba ke ne le nnete ya gore ba ntheleditse mo ba leo pele ke a iputisa gore na gane taba ye ya gore ge monna ga latlhegelwa ke mošomo mosadi wa le a leya a thoma a lebelela tse dingwe a tlhanogela monnola nna e ka ba e le gore re tlhotlheletsa keng ke e nngwe ya dilo tse e leng gore di tlisa kgatelelo
1: mara malome bana ka gore o bontšha o tshwenyegile o tshwenya ke eng yana mo wena ka re wena senkodi wa me le ditaba tseo
3: di a ntshwenya ka baka le gore ke phela le bonang ke re banna ba
1: ke
3: motsweletse ke a mokwa o bolela gore go ne le mabaka gore ba go tlhanogela o bolela tabeng ya gore na e ka ba nako ye wena bo sa shoma o bo tlhokomela na nako ye wena
1: bo sa mutjeletse ga o buja ka mogwanu o sa tshwenya keng o ipopone bjalo bolela ka tabeng mara mutjeletse wa o tlhalosetsa gore wa tseba gore keng midiro ya gago itlo midiro ya gago ya go nwa le ge o sa shoma itlo dira gore re be le ka mogolo gore nagana ka wena ga o tlhalosa shoma wena ei kwale dira ka go loka o tlo kgona o buna ko morago kwa a tlo re lapisa le ga
3: ai ai go tla ba go lapisa wa tswa re ke na na na se ke so gege
1: tlhabiro we tlhabiro we tlhabiro a o ke a moka
3: ka go ita di tso re ba sadi ba bantsi ka gara ga kamano ba laola ke sheleng
1: a wa re laola ke sheleng ke manga mata ke manga ke manga o bona gwele ke manga a re laola ke sheleng mara tlhabiro a o ne motho wa nya ka go thusha motho eleng gore ba sa mothuji ka selo o nkwisisa a o ne motho wa nya ka go thusha motho eleng gore ba sa mothuji ka selo
4: Re re re le fela jwa mara ga o seng go ntshisa ka selo o fofa ka di joko ga nna go isa o dumela fofa le ga ne jwa re o lebeleng
3: wa bana ye ke taba taba e leng gore ke ke a letsatsi monaneng la sidibeng ba nna we ntusheng taba ye le la e bona le ga ile re ba sadi ba tla re awa a ba sa dire tsona shu yana shu ke mo le sitse o setlefetse
4: ke banna ba bantšhintšhintši mo lefatsheng le ba o tlhokomela banna ba o se bereke and lena banna ba o re tlhokomela le sa bereke ge dilo le ka sepela gabotse mo go lena mo go rena tša sepela botse re tlo le thuša mara go fofa ka dijoko fofa re tla bona
5: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
6: kgodišo ya bana ba rena ke maikarabelo a rena # sekhutlwana sa batswadi mo sedibeng
1: metsetso o ye masomamedi felang go tswa go yona eriela area senyane apena batsa batheletši ba rena ka mokgwa ba o dia leseya ka ona bote ba renka ne o tshobola
3: tlhabimalome
1: ya bana baka e ke sa o tshobole mara ke ole ka olela
3: batse
1: gore basadi
3: le nna ka ipolelela
1: batheletši babata ga batse ba re omphetha ka mowa eme kae mara kore o kare hei nka ne o gomola ka re swatlha ka ikgomolela mara ka baka la re omphile mokgwa wa gore omphile mokgwa wa gore ke kgone go bolela le wena re bontšhane ditaba ka nne a ke tshogele ge ke go ganetsa o kwisisa
3: a hore re mo ape re ne le dikgopolo tse fapaneng
1: tse di ba fapaneng eh ba le ska ba ngwalela mangwalo ba re wena o di aka o tlhagana
3: wa bona yone tabe re be a mo re fega mo lefataneng kwa pele kwa re totla ka yona e pcha gone be le re tsene ka ra tshikutwana sa batswadi tshikutwana sa batswadi re a botsiša batswadi nke le re botseng papano ya kgodiso ya ngwana morago nyana na go elena le tsagola le gone jwa le ge le ba petsa papano e kae nke le re botseng nomoro ke 086 00 0245 2 086 00 0245 2
4: Are re tsa motheletsi wa rena wa mathomo jo awa batla letsa tlhabirwa 0860002452 ke melong re o tshe ya gona re tle re kwa gore na e ka belo rena o e bona jo ntaba ya khudisha ya bana ba rena monako nya go ni jo le ge re ba petsa le nako nyela ya maloba mola na le bona o ka re mo elong re ngwana o be a khudisha ga bonolo ga bose ga botse e ka ba le rena ke nako ye feng go dukuduka bakala gore monako re phela mo go yona dilo tse dintsi tlhabirwa di ita etsa di fetogile motheletsi wa rena mathomo sho yena re mo moshate re ya lo cha
7: tobela le
4: re bona ra le na
7: I realized that I was a little bit of a problem.
4: I realized that I was a little bit of a problem.
8: I was going to go to the house. If Papa no kudu, but I'm a jia, Valela TV, Valela. Kurwana, Tengi, Utagra, Hota Fonu, Alevela Linto Jenisa, Sanelang, Banaba Tengi had Yadana Linato, Orgam Halimela. We are police station, we are with Harisha. Bakal was not to the police station. Musawarna, Usinja Kudu, Usinja Musawarna.
4: I'm going to go to the police station. O botile morago ga nako ka gae
1: yo
9: wa tsaba re keng rena re go dishitswe ga botse ka molao
4: botseba ya botseba gore e betha iri ya botlhano ke sanje o kitimela ka gae letsatsi le a subela gore o khumela o kitime ka re o kitimisa pass ye o ka re o kitimisa pass o tshaba gore se ka ba la wetsa mkwana ka kua ka re ba rile ge ba o ruta mabane ba re go le bona letlela mola o bong o tsena ka yeah
9: e bile mogala ba bolela re ke nna wa go tsena ka mogaila mafele
4: ke ka awana ka wa betsa u tsena ke ka awana ka mona mara re ba leboga re ne le maikarabelo bile re go duisha bana ba maikarabelo re go duisha bana ba maikarabelo nna le nna botsebotsi tsela tsa kgale ke sa dirata kudu botsebotsi ke nna ke di leka ke ka gae re ke
9: le nna ke ba botsa ke re ka ke nna wa mafele lo wa go tsena wa go tla ka morago ga nako o tshela molao kakasisimane ba re wa trespass
4: age brown idol Tevin Campbell mara mang tlhobiro o tsere ke ne me tlhoma brown o wood
9: na
4: e seng a matshetlha ma brown
9: ke ke buleng
4: mara ka ba ka re ke phula ke a pele ke le a le ka se a mo
9: nke ke purule mathana ka ke bo ke ponya ponye ke bona o nna ka se go bone
4: aga go ke a mantsi
9: ka re mafella go di ke le go bona nyana.

0: Tevin Campbell, yena re brown eyed girl, re tloga re leboga ga ba le mesetso ke masome pedi senyane fela, go tswa go yona e re yela e re ya senyane, re tloga re leboga ba le re theleditseng le nalo le re botse le nalo la sedibeng. Yeah.
1: Hey, o tsama ke bona tabengwe sesa. Matitsinga le khono ke ne le go bona botate ba bantshinyana ba bane le go hotsa tate ya kukile ngwa a sepela le ngwana a ya di molong, a ya molong le ngwana, a ya ka tropo le ngwana. Na kwa moragonyana kua kana kwa rena aowa botate rena botate ba rena ba ba sa dire ditaba tse di dirang ke botate ba jwana.
0: Ore
1: re gausi gausi le bana ba rena. Nako la bo o tla reng o thomo o ikgotlha go tla ka tata gore e bana baneng a re wa kgono sepela o raloka go ne le botate ba bantshinyana nnete ke tshepa re batheletse ba e bone
0: ora gore motlhe motho bo papa a ba tsebe marapo a bona ge ba ne le bana ba ape gale be ba diphela ka go kgalema ge ba theleditse motho a dutsana mo a raloka ge le raloka le thoma o diralelo tja go sebe tsona o nambile wa tsena ae se ka diebane a ba o tshepisa re ke tlo o diebane se ka ba direlo tjana tseo namile o tlo tseba gore ke sa dire tjana tseo metsetso ya masome a mararo go tswa go iri ya senyane ke nako ya ditlhagolo tja ditaba ga bjale.

0: so kan bo bona uri bo peter ko bo di tsomo ho full wa ka ambulance tsena wa iputa uri jole mo ke ko thusa ngwana ka wa iputa uri mbele ke bona ngwana ka mona ne ke bona mmawaka
1: mmm
0: uri ke kore mbele kwa EMS ke u bana lerato ko ro o ne le lerato o tlo gona o tseba ona o fitla mo tsini o dia eng o bona mma wa ditse mo lafase o bona le ngwana ba tla ise ile mona
1: mmm
0: so wa u tsetsa thato ka pina uri mona sentse ke thone ka ngwana mona and then e go tlhika mma o ra uri ni tla be stress se la se ha fule ile mo yena
1: mmm se se ke nagana gore se o se dirileng a se ba bantsi ba ka se dirago a se ba bantsi ba ka se gopolago re tloga re leboga mošomo mo botse o le gore o dirile lerato le e le gore o kgonne go le laetsa go mošomo wa gago o e le gore o ikanne wa re nna ke tla somela setšhaba re tloga re leboga se sene
0: le nna ke a leboga kudu ke leboga dipersonele le ba etsa pele ba EMS because ho bereka botlhe ke ntlo e botse so ke re mo bona ke re mokopane EMS a re tsweleng pele because e ke le jale ke representa mokopane EMS ke bontsha se mokopane EMS e leng sona ke tsweleletsa mokopane EMS
1: se sena moroto re lebogatlhe mma tlhompotse le re lebogele ka mo le re lebogele boetsa pele le re lebogele tlhatlho e ba lefileng yona le lerato le ge le bolelela laetsa gore le gauswi le ne le tumelo ya go ba goneng ga modimo go lena re lebogatlhe tlhompotse
2: taba ya bose ka nnete re tloga re a leboga manesina mokgaetse mogoto ka se sebotse se a se dirileng ei motswadi gare ga batswadi
1: matswadi
2: gare ga
1: lerato
2: la gona kore tse re keng ba re ba ka e bona ba fodile magekolo le ngwana ka ba bontšha bafa ba tlabe ba fodile kere ba bontšha ba fodile re a leboga magageše re tlhoka batho ba go etša msadio re tloga re ikgantšha ka yena re kole taba ya gage e tlhoka šedi ya rena gore re lemoshe batho ba bangwe gore ee wo mosamaria wa kgaogelo ba sa tloga ba le gona mo lefaseng le se sena bana ba gago le ba lapa la gago modimo wa ba tšhireletše ka dinako ka moka ka baka la meputso mediro e mebotse e o e dirang go setšhaba re tloga re leboga sanka ka o bona mosadi wa go apara diaparo tša ambulance ga bopotse ngwana sanka le ba mošama wa tlasa keo bona o le mongwe ore o humana ngwana a le fela jale mokoko a ge a le mola o humana ba lebelela koko fela yena sa o habula se kano o bona gore se tla dira jang ge nakong tšetla o ipemara re tloga re ikgantšha mma re ikgantšha ka taba tše dibotse tšeo le di dirileo makaše o se ka la shuta le gatete gopola gore dipapadi tša mogopo wa lefase tša fifa di tlabe di tswelela frank setšhabe tlabe re ne le
3: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeleletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: kgwedišo ya bana ba rena ke maikarabelo a rena hashtag sekhutlwana sa batswadi mo sedileng maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga e tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena thobel fm e keteka kgwedi ya tata madiba thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
2: mesetso ye senyane fela go ya gona e riela e ria lesome ke nako e rena o tsena ka lwaneng ya rena nka re lwana e botlhokwa mo e leng gore lebelela ditaba tša fifa world cup mo e leng gore re tlo lebelela gorena ke dipapa re di fitšhe le gore di a bapala tšatšing la lekono gomme re tle re bone gorena e ka ba

0: ke dinaga tsa mohuta mang gone wele o tse rena re le Afrika Borwa ke re re o iketla tlhabirwa re dutse ka fase ya motlhare a moperekise re lebeletse ka dipharišana ka utswa diperekise ka dipharišana ka utswa dipharišana ka utswa re yele yone eilo ba bosofie yele yone yone tlo utshwa yawa ngane ka rinonyane di a ija wy bon jale re kwa re kwa mabose magageso ke ka fao molenano la sedibeng re fela re humana tlhatlhelo ya gore na e ka ba le rona dinaga ke tse difeng tse di bapalang gona re leteleng go tswa mo go yona lukhutso ya ba kakalo la ba kakalo gonono ya be lo re ya di lebella ga ditla go lo ba bo simon fasting kana go ye re a Frank Sechabe yena o tlabe a re ga setse yona papadi ye re kwa gore na e ka lo rena na ga setse pedi o di tlhalosa ka mogoma
1: a re Frank re go amogela ra tamisha
2: Sabiro a re nna ke tamisha ka sedibeng sa mothopo wa noka ya thaba go tlhobela fela
1: a re Frank nko no re go tsaleto la dinaga tse DRC ga mogolo England ma DRC ke ba tsa kudu mo go opeleng ke ba setse morago kudu o tla go bona bo papa Wemba bo Kofi Olomide bo Thola Mwana bo Sembangwana ke batho ba ona o tswa kwa DRC ka kwa nna ga tseo di bona jang
2: o ha tla ka lebaka la gore re re bolla ka mogashi o ile gore o gona go itiamonyana tse pedi ka sika ka lete re bolela ka wena Tlhabirwa ka gore gora gore o ka re kwatla ka kwa go Africa ya dinaledi ya thomo maake e fela o bolela nnete ka naga ya DRC Democratic Republic of Congo re a tseba gore ba ke naga ile gore ka kwa bohlaba jwa naga ya go bona ba aparetswe ke ntwa ya marabele a M23 le re go le jwa le sewa sanka ya batšhitišo le gate katlhegong ya bona ya go ikhutsa ba fitlhelela legato le la dipapadi tša mogopo ya sejona sa lefase ga ke tsebe gore ke ba ba kae ba o ile gore Tlhabirwa ba gopola gore naga ya DRC e thomile ka legato la di-playoffs legato lela la mantšhano morago gore ba palelwe ke go fitlhelela dipapadi tša mogopo ya sejona sa lefase go tswa magorong a dinaga tša mo kontinenteng ya Afrika tseleng ya bona ba ile ba lebana le naga ya Nigeria ka gare ba feleletse ba ya go FIFA intercontinental playoffs dipapadi tšeo di be go di swaretswe ka Mexico ka godi yona ya tlhakola mo e leng gore ba ile ba feleletsa go makgaolagang ba tlhopa kgatlhanong le Derry Gay Boys e le se e leng gore ga jale go ale ka nna ga o makatše ge ba ikhwetsa ba le molagato nna bobedi la last 32 ka lebaka la gore ke bo molema tšhimo ya lekgwara ka lesetlha o ngateditse ka setsiba sa gokong ba tsebile gore ke bophelo jwa bona jwa bobedi sa gore ba hwetse katlego go dipapadi tša mogopo ya sejona sa lefase
1: mareo wa mašupša o a rata jwang mareo wa letlang ka ona gore a re a bagaši ba rena ba dipapadi ba ne le mareo wa mangwe wa tseba re ke eng ba tia ka dika le diema tse dintse bogale re a leboga dinaga tse England ile a thopa mogopo wa lefase Frank
2: o bolela gabotse Tlhabirwa gore naga ya England le ge ba ile ba thopa mogopo wa sejona sa lefase ba ka gare ga tlala le lenyora le ge go le jwa le ba na le kgolofelo yo kgolo gore ba tlo kgona go atlega moraga ge o ka gopola gabotse gore ba na le dinaledi ka gare dinaledi tseo di akganye le ge dintse di kganya a gona se se kaone seo le gore ba se tliša ga re lebeletse dipapadi tša mogopo wa sejona sa lefatshe gopola dipapadi tša gausi tša ngwaga 2022 ka kwa nageng ya Qatar ba latlhegetswe legatong la di-quarter finale moo e leng gore ebitswa jonong ka kontrollo e kgologolo gomme ga bjale morago gore ba fetse mo maemong a pele go tswa go legoro la bolesomepedi ka dintlha tše supa a go bontshe ga botse gore ba ya kae re o ka ba bapetswa le naga e tshwana le ya fora e fela re ka sebolole ka naga ya England ra sebolole ka Hurricane o e leng gore ke yena motshepi wa gore o tshwanetse gore a ba tshediše noka ya kanana e fela kgatlhanong le Leopards naga ya DRC kwa morago ba na le Chancellor Mbemba o ile gore ra lokela setlhopha sa lemi ka kwa nageng ya fora ke mongwe wa baraloki ba e leng gore o bitse jonong ka lebota la naga ya Democratic Republic of Congo
1: naga ya DRC ke gale Frank e sabe e gona ka gara dipapadi moragonyana ge ke sa foše ngwaga 1974 gona kua
2: wa pele go mele naka le go di papadi tseo di be go di tshwerwa kwa go la ditšakarolo ka kwa nageng ya West Germany mo e leng gore aowa sanka ebile tša kgona go feleletsa le ba sepelelela gabotse ke nakong ela ge ba feleletsa ba bua ba rae le go bositswe naga ka mogolo e go bositsweng ka gona jonang re a lekia re a lepana le tlo fetogela go ba mašole e pela morago ga mengwaga ere ka balela go emasometlhanosupa ba bontšha ba kgonne go feleletsa ba phumula dikeledi tsa bona ka phitlhelelo ya bona ya legato la bobedi la last 32 kodulesegona la ga yon buisa o e le gore re a tseba gore ka modu o belegetswe ka kwa nageng ya fora faela o kgethile go emela naga ya Democratic Republic of Congo o mošhidime tsa go ka banna go tse tharo go fitlheng ka sebaka ebile ke yo mongwe wa baraloki ba e le gore o lebeletswe mo bosegong jalo gono gore o tshwanetse gore a be le seabe se segologolo go thusa the Leopards go loma the Three Lions
1: ao batho bjale go sebe gona ga moraloki morago wa naga ya England Rees go tla ema bang papadi Frank
2: Rhys James a go maka a tsela ga tee ka lebaka la gore go tswa le setlhopheng sa gabo sa Chelsea wa panyapanya jwale ka sesupanako se felela ke malatlhe a sona o be a tloga tshwenya ke dikgobalo ka kudu ke fela seo ga sename setlhatha gore naga ya England ba tshwanetse go thoma go sirela ka letlhokwa le ge re tseba gore motlhatlhe o ka tlatsa gatelelo e kgologolo ge ba o tshwanetse a somoše le segona la ga bonsa go thoma la papadi goba a somoše le segona la ga Jarrell Quanta gape le yena gore a thome le papadi go na le majay o ile gore ba ka mošomiša go tloga mo bogareng ba baralo ka morago le segona la ga kgontsa ba ka motšea ba mo iša ka mo letlhakoreng ka mantšu a mang fetlhalosa ka boripana gore o na le baraloki ba o e leng gore ba ka kgona go emela naga ya England ka dihlora
1: go thwe di retwa di tswa mo katong motlho mongwe re nne le lehutso le lentši Frank la gore naga e ya DRC e tla akaretsa dinaga tse tharo tse e le gore ditse di fetetse molago ditlhopha tse tshelelago tse lesometshela tsa mafelelo Frank
2: wa bolela Tlhabiro le ge e le gore ga jale go bontšhwa ka re sekepe sa kontinente ya Aforika se amelela re ntse re le gare re se lebeletše ka lebaka la gore ga bjale re bolela ka naga e tshwana le ya Morocco ba o e leng gore ba kgonne go feleletsa ba šoma gabotse wa legatong la la 16 go tswa mo kontinenteng ya Aforika re tshwana le naga e tshwana le Senegal naga e tshwana le Algeria e repeta le naga ya Ghana re sa leba le naga ya Cape Verde gore motlhomongwe gareng ga ke senyane ke re kgonne go di romela ka re ka romela ke nne go iša go
1: tselegato
2: la boraro la la 16 re ka gwetsa katlego Tlhabiro
1: e tsea e phela morogo Frank o tla bo re ga setsa papadi e ka iri ya bosupa tsatsing la le gone
2: ka iri ya botshelela ge re
1: ka iri ya botshelela
2: ke tlabe ke sepela le kgomo yešu ke bolela ka mmirwa mafula a etswa Dr. Mapalle
1: are Frank re lebo ya
0: mošate o mogolo Frank Setšhabe re a leboga e awa ape a re tša englane kgalekgale e be re sa gola ba o botsiša gorena o yaka o ba fotlela ke ya englane oreore ke a bafina ke a basina ke a ba fotlela o setse bore gore o ya England bagaso e re ke re seo me ke nako gore go morama re o kwa ditaba.

0: Sipuma Palisa Palisa re tloga re leboga ba letseng se le moya ga bia le pele nyane mo la re tshe re go shetsa go tente yena re rato laka re ile ra letsa go shetsa go loise kwa morao nyana kwa are wrong for you ga bona meso se ke ba se pedi tse fela go tsha gona iriela se me ra leboga magesho house number 66 ne ka ba lorna motho pa se ba go ka ke mang Motho ba se buka ke mang? A eh, skala dula bo tsela re gane ke a bolela. A bolele rena. Joale. Lena ga le tseneteng. Lena ba le tseneteng ba nomoro ya ntlo ya masome tsela tsela tla re le botseng. Re go pula gore ma ba nyana mola kgwedi ya rena June e be e fitla mafelelong go me meketiko ya mentsintsi ya go lokelelana. E be e le gore namile ya e fukutsegile le yona gore o shala moketiko o tifela. O go ya ntlong ya nomoro ya ntlo ya masome tsela tsela.
1: Ke mo e leng goreng go se go e kae re tlabe re le tsebiša gore na e ka ba go iwa kae go tlo tsebišwa gore na go iwa kae a re no phela
0: retshwaretsaba ka moka ngwana mma a jila lekgono lana le go lenano la e ba lena re ke lekolega botse go lenano la e ba lena Ge mogala ba ka re ba o nyaka wa laba se o hwetse ge mogala o ka re ba o nyaka wa khumana o le voicemail ge mogala ba ka re ba o nyaka ba khumana o sa wa rabe oho ba ka le dipiela
1: di beilwe ebile ebile gore tshedimoshu yeo o e filego ke ya nnete ke ma khodia
0: a khogo motho ngile rena kire le bala tibanela tibala eh motho kire le bala ra re ke ara lo ka tibudibu wa tse ba re ke u tlo go pola tabatjela a nya go mbontsha re bona eh a do batla bengwe kgolo ba re ba etla gore a dumetse yana mo se ya le moeng a re gane re ara lo ka ra lo ke mo re a bereka re ba ka dumetse nnete
1: re ya ya le ka moshatera
0: tsa mo shatela ga ba tsebana
1: re le maspale ge ile gore wa nya ke gara re la ba tsebana no mo re ile a tsebana aga bele a nke re boleleng ba tshedi re ka gara ga kgwedi ya July kgwedi e leng gore ye nngwe ya ditlhotlho tse re lebeletseng ke taba ya kgatelelo ya monagano go itaeditswe goreng kgatelelo ya monagano e gona go batho ba bantšhinyana na wena o keng se se go fang kgatelelo ya monagano a ebe ke bolela ka se e le gore se mpha kgatelelo ya monagano ke bolela gore basadi ba bantši ke yaka e ee ge e le gore go nne le bathelete ba e le gore ba ka ntlatša gore ka nnetse ya direga awa le amogetswe eupša rata go ka tseba gore na ke eng se wena se go fang kgatelelo ya monagano nna be ke bolela ka taba ya banna ba ile gore basadi ba ne le go batlhanogela ka mora gore ba lobe mešomo ke seo etseng phang kgatelelo ya monagano ka baka la gore ke a kusa gore le banna bale ba ka ra kgatelelo ya monagano be ke bolela ka tate o mongwe o e le gore o beile mootledi wa ditaxi gona ka thukotse ga borena ka moo go bile le nako mo e leng gore ba mmasepala ba re aowa ka baka la leeto la Polokwane Shili le agagaba ebile le rata go ka nnaba lena beng ditaxi fišang ditaxi tsa lena re lefeng mašheleng ke mašheleng a go balega ye dimilione milione o tee fa gona nne go iša gona kua e namile baotledi bale ba šate nyanyeng ga bana mošomo bjale o mongwe wa bona lekgarebe la gage la re e-e nna ke sa di tsena ka baka la gore o le a sa šoma nomoro ya rena ke 086002452 086002452 nke re boleleng le lena kudu lena banna ba re le ne le kgatelelo ya monagano eupša a le bolele re le go gomola ga re monna ke nku
0: ga
1: re ke rena dinku ka nako tse ding ga re tshwane le dikolobe a re le le sa ruri ge re tlhabiwa ya nnete kefe
0: a re tse batheletsiši ba bone a re ba mošate re alotša
1: tatedialeaa
2: a ke nate ke name mabading a mantši go lebeletse monna monna ke ena a rata go mosadi mosadi ke ena a thekga go monna lebaka le lentši basadi ga ba nne ntong go ere bohloko ke bona ba diang gore mabading a mantši banna ba fetse ba e ba lekgetelola
1: monatan
2: ka taba gore motho o dulana e nako e telele mola nke mola a nego botsa gore aowa nna a se nna modulo wa permanente ko a nakwanyana a kere wena bota botse wa o phulela gore o lebeletsega jale wena o dulana ago mengwaga mola maatla a sa tlhale gona jale mosadi ore gomme jale ke apetsoga
1: tatediale basadi ba bontšhinyana ba bona re ge re ka sa ba akaretse ka moka ga bona ga ba laetse lerato ba šedie ditlhokomelo go tswa go rena le gore na re tlhokomela go ka kang go šeditswe ka morabeng mašheleng
2: eno bajana a kere wa bale maikena ba bitse batho ba re batho ke makutumela ke ba go tlhoka di-facelift banle ge motho a reka ga a tlo tlha lebelela mmesetse gore go ne bokaele o ne o swapa bjale basadi ba bantši ba odimo ga tabeo
1: aga re le koele ra le bona
2: a etshele ja s
1: ke go bolaile
0: ka ra mathata tlhabira ke wese ka ra mathata kgwedi ya yuniversity segora se se botse le nna ga ya o thoma ka mathata awa a re bolela magaešwane tabaretatiale o ne le go gontši go ke sa kwane le wena barako lesitša o ditsa mesetso e re ke masome a mararo fela go tswa go iriela ya lesome dula le rena se ke gonshutsa le gate gone jale ke nako re go dintlhagolo tsa ditaba

0: ye le semetse nyane fela ngwe gone e riela e riela semetse re tswa re leboga ba ile gore le kgethile go dula le rena nnete ya ditaba ke gore kgwedi ye ke kgwedi ya mogopolo ke kgwedi ya mogopolo mogopolo go pitseng ga botse go mmelo wena mongwa ona o tlo bonala ga botse na ke le ka kwa motho a re wa tsere ke go sa phela ga botse le ka montle ka mo wa thunya wa tsukumana le o re kapile ka re o sa ile o tlhapa joale rata gore taba iwe e fela magage show ke ka fa ratang gore re na mere tloge re ithata e le ruri tshe re le buditse gore re le re le thomisha ga botse ka batho ba ile ngore ba ne le tsebo e kgolo e tseneletseng ka taba ya go tlokomela mogopolo wa motho re bolela ka ba rola pelo foundation re ne le bomruti interview nngwe pe go me bona ba tobe re ba tsiya go puritsa male bona kgwedie e sa thoma batho ba modimo ba tamelang sea le moya re gausile o bolela ka taba tse dintse botlhokwa motho mang le mang a ka amega go dumoga taba e re na le bona ka mophaphosheng gašo
1: a re moruti re a le thabela re a lamogela
2: ke a le tsamaisa tlhe ba theletse botse thimi se se mashupi a ka mobu ga mmogo le motholetsi wa rena kajo wa tsaba ke le boga kudu mona buile man
0: are re le thabela moruti re la mogela le lena
1: re le bo moruti re bolela ka kgatello ya monagano ibile re le mema batheletse gore nke le beng karolo ya politician ye ya rena nomoro ke 0600002452 re bolela ka kgatello ya monagano re na ibile nna ke ditatsina le khono ke tshedi ya ka e mo gore na botate e re sa tswang kgweding ya botate e kgwedile ya juniela ke re na ka nnete go ne le botate ba ile gore ba ne le kgatelelo ya monagano re bolela ka taba engweši ya gore ge motho ga a lobile mošomo mosadi le ena o nagana ka mokgomong o nagana go tswa ka gare a kamano ka baka la gore a sa tlo hwetša thekgo goba go fepiwa ka baka la gore monno o lobile mošomo re bolela ka kgatelelo ya monagano moruti
2: ke ya nngwe ya mabaka a magolo a re humanang e le tlhotlo ka gare ga phedišano ye botse ya mogopolo taba ye ya go felelwa ke mošomo e tlhaga kudu-kudu ka gare ga dikamano tse dintšhi tse dingwe tse e leng gobane ka nnetešetse le malapa a emeng re a bona e le gobane a thoma go teka-teka ge letseno le fela banna ba bantšhi ba tihumana ba le ka gare ga sona seemo seo jale potšišokgolo e ba e le gore na e ka ba e le gobane o tsebile jale ka ntate goba o bone dika tše dife tša go tlhalosa gore motho o ka re ga botsebotse go na le tše a ditletšego ka gore go na le gore o ka ba le seo o se tletšego goba le motho yo o mo tletšego jale ge o na le tšeo o ditletšego nnete ke gore ge di fela ka nnete o tlo o iponagatša gore ee tšela tše nna be di dirile gore ke be gona mo di fedile ga di sa kgonega bjale ka kamokgone gore a goreng ditsela di bulegile
1: seo se tletšego le yo o mo tletšego
2: ke dilo tše pedi tšeo di fapanago kudu-kudu botsethimi ge go na le wo o mo tletšego o yema le yena wa dula le yena maemo a le jwang kapa jwang ka mantshe a mangwe ga go kgathalatsege gore na letseno le gona goba ga le gona ka lebaka la gore ga le ya kopantšha ke taba ya personal number goba ga le ya kopantšha ke taba ya gore na wena o dira bokae goba wena o ka kgona go ntirela eng ka mantshe a mangwe ke mo o tlo hwetša gore kwa motho a bolela gore ke motho wa ka ke a mo rata ke tswa le yena kgole ba bangwe e tle ya bolele se se mošupa re re agile ntse ngwe le ngwe o e bonang jwale re thomile fase nna le yena re sena selo ke mo kgonang go tseba gore ee motho yo o tletse motho ga a tlela se sengwe jale ba gešo dikamano tše e leng gobane ke tša go agiwa godimo ga dilo re tshwanetse re di tlhokomele ka gore ge dilo tšela di tloga maemo a le a fetoga ka mantswe a mangwe ka sejatlhapi ba re conditions terms and conditions di tšhentšitše namile go raya gore go a tekateka
1: be ke boledišana le kgadi ya ditlou mašupša ka mo ke boledišana le motsweletsi wa rena pharephare mokgadi wa ga matlabjane go tsweletse ntlha mo poledišanong ya rena gore na bjale ka monna nako tšeo bo o šoma o bo o swara bjang mosadiong
2: bontšhi ba dikamano tše re di bonago di le jalo ba bangwe ba leka ka mokgwa ba ka kgonang gore ba sware malapa a bona ga botse ba bangwe le ge go le jwalo o no humana ile go bane ga o bona le gore o bo o sware lapa la gago ga botse ba gona kete le kete go na le baswadi ba bantši ba ile gore ga ba rothe ga ba rothe ne go

0: la megolo ye botse o phela ga botse a ka gona go swara lapala ga botse empa rena re le bo Salmina rena re le bo James rena re le sorry rena re le bo Jane rena re le bo Rachel ka ntle ke rena re mofa go le thabo kana go e dilo di emeng ga botse jwale ka dilo di fetoga na mile ka mogae o wa bonagala gore re ka se gone o ya malo wena mola be ire ge ntlwa e tswa makhura wa re lebala
1: ya
2: motlhale tsi wa tebele FM wa ikwela la dikwa ditaba kere sekala ra sele a sele kweselo ba ditlhalosa ka mogodileng ka gona gore jalo magagešo ge re ka tla ra ba theletsa ga botse bo moruti Nthabiseng Wepe re tlo gona go tsamaya le taba ye ya go leka go fodisa tlhaloganyo ya rena ga botse re tlo bona dikgatello tsa menagano tse batho ba bale le tsona di saba gona ka bontšhi ka mokgwaelong gore di bonagala ka gona gone jale dula le rena o seka wa shutela ka tete re tlo tswela pele le bona manamotlhabi re go le tlhaloseditse gore ge nako ntse ya re tlo lefa nako ya beeleng gore re bolela ka tsona taba tse ra di a tlhatlha ra kwa gorena e ka ba e le gore na re ka lokiša kae ka baka la gore re ka se kgone go ba le setšhaba se e le gore batho tlhaloganyo tsa bona a di ga botse di kwa botlhoko nako le nako
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Na gopola air fryer yeo o phela go e lebelela websiteng le lounge suite yona yeo o rile go e lebelela fela ka dintšhola kae tša birthday ya OK Furniture tšeo o di elelelago go di reka pele o ka di hwetša ikhumanele 541 liter titanium silver finish side by side freezer fridge ya Hisense ya go ba le water dispenser ka 11499 le espresso double base set ya Edblow gabjale ke 4999 birthday ya rena ya go kgatliša bophelo ba gago bo botse di hwetšegela go fitlha ka di 5 tša July go latela mabaka le dipeelano
5: Ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela.
6: Re re le mema ba theletse go ba karolo ya politician ya rena nomoro ke 0600002452 0600002452 tabengwe go gileng shedi moruti ke taba ya ka mogwele gore o godisitswe ka gona. Eh go ka feletsa go ama lo wena ka bo wena godisho ya gao.
0: Kudu buti Timi ba ba ntshiri ba bona ba tlaisha ka malapeng a bona tswaro ye ba ifa go bana ba bona go ba balekane e le yona yela ye leng go bane we bone ka gae ge a gola ke ka gore fela re ba botsa re sa reng ke lena le di papano tsa ba pele ga bana ka gore ba bang bana ba gola ba lebeletse batswadi ba bona gore ba bethana jwale ke nto e a yang le yona pele we lo phela le yona le molekani wa gagwe ka yona ba bangwe bana ba gola e le go bane ba lebeletse ka mogweleng go bane tlaishego e gona ka lapeng ba gola e le go bane ba rutwa gore swanetse gore pele we ja plate we e le go mopela gago e be o ishumetse e ka ba le go bana o ishumetse ka gore ka mo jarateng go be botse o pan e di puditsela go di gomotsela di ya madishong gore ngwana ga tla shalla dula fase e ba ile go bana me shumo ye itseng o ipetile e na mile motho mo jwalo buti timi re mona le ka mohlang a e ba le bana ba gagwe le ge e ka ba ile go bana seemo ga sa tshwana le nako ela yena go tseng ka gare go yona mola ile gore e go sena selesela yena wa gona gore a bieta fuleng selesela bana ba ge ba apare ga botse molekani wa gagwe a apare ga botse bana ba ge ba je ga botse re hwetsa ile go bana o tle a re go bana re Litlo jabo obe boki ka ngingi a di bolae rena re go tshe ka ena mogono go re ka mantswa mangwe a ka se sleke gore ka mogola go beng go le ka gona a fe bana tshwaro ya go fapana ka mantswa mamo re tswang gona le kgolo ye re bileng ka gare go yona e re ruta lesson o ka ithuta gore go be ka one go ba o ka ithuta go tshwetsa pele ntwela pele.

0: godisitsweng ka yona ke no fela ke bolela ke botsa batho ba bantsinyana ke re ka tsela e le godisang bana ba lena ka gona tshwaro e le e fang bana ba lena e ka ba ka tshwaro ye mpe le ba godisa ka matlhapa bana ba le ge ba ya go raloka le bana ba rena ba ba le khuetso go bana ba rena go tsa ile gore ngwana o thomo bitsa letlhapa o sa tsebo reng ka mo gae letswa kae ka mo ke ka mogo godiso re le mema batheletse nomoro ke 0600002452 0600002452 a re boleditšhane re ne le moruting wepe go tswa go rola pelo motlhami wa rola pelo foundation
1: re tša motheletse yo mathomo sho yona re mo mošate re a locha re gona le kaema
2: re gona le bona le mapitse mabule ka mmašitamphatlha
1: are
0: re lamogetse ma
2: ya tabe ga botse e ka mo le ka mo a kere nako nngwe monna o swara mosadi gorofe because yena a ne maatla a itseng a bereka a diang mosadi le yena ne neng wa boa a bereka mosadi a sa bereke mari monna a sa bereke e monna modimo ena o tlo ba ka gara sono e nngwe ya go bona ke mang le mang a monyakiša batho kore le ge bakgotsi ba gore ba le gona kore a gobe le sephiri kore motho mo leng o santse a bone gore ya monno ga bereke ke bothata bo re kopana le yona re le batho
0: gore a re wa itefeletsa sese mapitse a itefeletse
2: ba reng wa itefeletse ka mokgo salobe re le gore go batho re le gore ba ithute ba ithute ke gore o bereka o santse o sware motho ga botse ka baka la gore ge o ya go setha bereka a gone gore a ka tla go tseela shogo a e kgonagale a e kgonagale
0: narema re lekoele re kole maikutlo a lena re a leboga
1: ra leboga mare tša motheletše sho yona re a lotšha mošate thobela
0: a
1: one motho mošate thobela FM re a lotšha re gona le kae mama le bolelela fasana leka gone jale tswelang pele re letheleditše re gona ra lena mama
3: re gona ra lena
4: mathata a mantšhi ka mo malapeng wena o nyala mosadi wa rmola o nyetse mosadi ka lerato le o mo fumaneng ka lona mosadi o le a o ratana ka lalena fela o nyetse ngwana wa batho wa thoma o tsheletsa ditšhodi o tsheletsa baaišane o tsheletsa meloko le metswalle lerato le la wena o mo nyakileng ka lona ga o sa ebile ga o sa botheletse na o phela le motho jwang ka mo lapeng mola o sa
0: botheletse ra lekwa ma le ge e le gore re lekwa le a kgo jana
4: o phela le motho jwang ka maekamo ga o motheletse wena o pheletsa baganšale tsheletsa ditšhomi mara mosadi o kwa ga o nyetse ko wena o monyala dilo tse bo bo osa wachangšhete e bo o bereka o sa gopela disupere ka malapeng bana ba bolakang jale batho bale a gopela disupere mo bone le bone a ba o mofa maele a mabosi o mofa maele a bona ka lebaka la gore o thusa ke bone a bona gore lapile lerato le la re kopaneng ka lona ka go gaeng re sale go fele gore o laola lapa ka
0: bosrelekwama
4: jale ke tsona dintlo tse e le gore mafelelo mosadi o le a se o thalesa ba le ba mo emeletsitseng ba mo emeletsitse wa thoma jale monna a wela fatshe fela a sa re ke monna ka ka lebaka la gore o be a sa tsebe go rekela bana sukeng a sa tsebe go rekela bana ga seno fela ke mmore ba a sa botsa batshwanetse ya gore nna ka ke kaiša mosadi ka ke mosile tsentse banka e ke re ba ke boipatsale eno ka mokana ga tsona tšhelete ka mokana ga yone di a bobele ntse ka fetile lengwe fela a se badi le basadi o re mola iphina wa tsewa o nyaka ditšhomi a tea tšheletse ya bana ga o fofafofa ka yona kontse ditšhomi semotsele o na le batho ba o tlhalesa ka mone o tse o berekela bona o le tlhaka bona o berekela bona le metse ya bona wa thebang o re tso ngwe lengwe lengwe jang
3: Re a le kwa mme re a le bolela letshepa. Ra katakatela morago ra sebele dipolelo ka gare go lona lapa leo ra kwešiša gore ke lapa la batho ba babedi ke bona ba swantse gore ba lelaole ge re lebelela tsaba ya kgatselelo ya monagano bontšhi ba basadi ba ba llang ka balekani ba bona kamano ya bona le batho ba lapa la bogadi e botlhokwa ka lebaka la gore o humana e le gobane tše ba di bolelang gore ke rile go fitlha ka kwa ka ipotsa gore ke ngwana wa ka kua ke ya nyalwa ka kgwetsa e le gore ke fitlhile ka lapeng lela ke fetoga lenaba jwa le gatello ye nngwe ya manyalo le gatello ya monagano le gatello ya dikamano e khosa ke rena batho ba bo bana go ba batho ba bo mosadi ke rena go tshe renya ka go laola seo e leng kamano ya batho ba bedi ba go tla ba gatlane mo ba gatlane ngona ba re bona ba ratana
1: a se di wema ga ga shi ndula le rena se ka bala shuta re di fetse mo ka mora ga ditaba tsa iri ya le semete tla ba re tshwala pele le tsona re bolela le lena bolelang a ditle magagesho ke re wa wa go musadi wa o tseno la mafelo le ditaba tse di ntshi mo go yena ke re chi mo bona re tlo ba re tshwala pele le lena ga ba le re ya go mabaloi mabitsela a re tla ka ditaba tsa iri ya le semete.

0: ga ona yeo ke e fetotsego ngwanaka
1: le ga bjale ke sa ikemišeditše kore ke nyaka o bona matlhakong ye ka moka
0: e le mo
1: ammatšhako kore ba be ba šhale ba bolela ka ona ga botse matlhakong le dinama bapi di šhale di bolela ka mokete wa gago
2: soma nna ke nna ke felang pelo ya gore monate o ne o fitlha wa tsa dilo ka moka ke ne o bona di fetile
0: ela mo re thabile ke lebeletše ke bona ngwadile koko
2: ee
0: ke mang koko
2: aowa koko mmaa kere gane ke fetsa go botsa gore ke nyaka gore baloi ba mo matlhakong ba seke be bankgona a ke re watse gore ba lekile go diang ka nako e le magadi
0: so o nyaka ompotsa gore koko o nyaka gore a tla sware mokete wa gago
2: absolutely
0: mokete le gona gore ka nnete thabile o tlo shatha ngwana wa ka wa fetsa wa ntlogela

0: Masha Maiti o swaretse tsona ka leleme la geno. Go taba golo. Tshwabela FM, moshato wa tsebo le boithabiso. Re o fepa ka tsa thuto, setso, dipapadi, ikonomi, bokgabo, dipolotiki, temo le tse dingwe tse dintsi. Go taba golo. Tshwabela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Go di re tlo go yona mara se ke ngwa di go di di kholo tere ka se khone o di lebala go bana ke matswalo a
2: malimi a o fapana fapana se chaba le na iti toro eta tama diba e tshwela pele go ba moshumo wa rena Thobela FM e ke tika go di eta tama diba Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Le ka ra ngwa ga kitpedi 2026. Buipsilo ba manete bo mo Thobela FM.
1: A go re tlo pele magaka tsholo sa tshetse Thobela FM a le gotla gatshola Afrika borwa. Bona e betha metsutsu ye 20 ya le go tswa go iri ya le 20. Go lokile. Re o itlala ga se bo se magaka tsho. Re tlo tsela ya le ke be re sa lenya kana le moleledi wa mokgatlho wa Democratic Alliance ke na le kgolofelo ya gore re ka mo fetaganyana ke reale dikgomo a di kgone go tlhoka leshaka ka baka la gore mofo mongwe badiša ba tsona ba se gona namehile re a feta magagešo re nyaka go fetela go professor Metsi Makgoba. Professor Metsi Makgoba ke yo mongwe wa batho ba felang ba re thuša kudu-kudu magagešo go sekaseka ditaba tse di tswelelago kudu-kudu tsa dipolotiki. Prof madumešia ore a le dumedišwa Thobela. Professor? Yeah, mama tau karuna medhi murula. Professor, Lugona?
4: Well.
1: Aga, yole kia uke. Eki kwa kwaru wa khaba kira, afa professor na mela murula na ba. Ulukile. Ife la kawana mutata. Professor, alulimensha la amugala na naulela lukono la dipredishano. Travelle.
4: Tobela.
1: Age, ngo mbuje prof ka pono ya gago, dipeto go tse kabinete e di kweditse go tsa go tswa go president wa rena, di re botsa eng ka tekatekano ya matla ka gare ga Government of National Unity, magareng ga the African National Congress le Democratic Alliance, ka baka la Democratic Alliance she, ye Michelle Tsogo ya botsa president re bona, re gopela re ruya dipeto president tshe o di dirile. Ba ikutlwa lena ke a feta benye prof.
4: Ela e tsara mo president wa kushisha gore a bana majority so o swanetse go theletsa megahlo ye mengwe ka bakala gore ge ba ka a ka se ba theletse ba ka nogetsa go dira gore bophelo ba go be boima gore ba gopela go ikgogela thiko so o a gapeletsa ka bakala gore ANC a ena maatla ya majority so o berekisana le batho ba DL megahlo ye mengwe so o a gapeletsa gore ge ba tlisitse dikgopelo a ditsitsengkele gomme a ba fe se ba se nyakang.
1: Ka mantswe a mangwe re ka re re re president o amogetse gore ka mogolo wena o bolelang professor gore a bana dipalopalo tsa dinomoro tsela bakileng ba ba le tsona gale bontsi bja ditshišinyo tšhiši re a di bona di tswa go Democratic Alliance nna se e ka ba seletsa gore bjale gona DA e na le khuetso ye kgolo ka gara mmušo wa GNU.
4: E na le khuetso ye kgolo ka mabaka a mabedi. La mathomo Ramaphosa ke motho ka re o kwana botse le batho ba DA o ile a tlhalosa kwa morago gore mo DA bušang gona dilo re sepela botse ke ntho ka re ile ya tlhola lešhata mo setšhabeng mara ke dilo tse o ka re o ile a lebelela kwa morago. Sa bobedi o a kgona go kwešiša gore mmušo wa GNU o tlhoka thekgo ya megatlho ye mengwe so ge a ka tšea sepetho sa gage a senka boledišana le bona ba kwana ka dipolelo ba ka tla ba dira bophelo bja go bebe boima kwa palamenteng re se ke ra lebala taba ya phala-phala gore o tlo tlhoka thekgo ya batho ba DA gore a kgone go fetisa molato ore
1: wa reletsa prof ka baka la gore ei ka nako e nngwe ditaba ge o sa kwane le batho di ka tsa ja go fetogela ka tsela e nngwe nke re boele moragonyana gannyane re lebelele taba ya Dina Pule ka gare ga kabinete go botlhokwa go kaakang ge go lebeletse gore o kile a tlošwa wa tseba ka morago ga diphetogo tse e le gore diphetho tse di ileng tsa maitshwaro a go tlisa ke komiti ela ya palamente se se romela molaetsa wa mohuta mang go boikarabelo ka dipolotiking tsa Aforika Borwa.
4: Ke dipiša mare ka baka la gore ke motho o kare go ile a latofatswa ka dilo tsa go fapa-fapana gomme moporesidente ena a etla mo ofising ya gage o ile a tlhabisa taba ya gore o tlo lwantshana le bosenyi manager mara ge aka o buletse taba tse tsana di jaboro o tla lwantshana le dilo tsana tso a fetse a tla tlisa le gore motho o ka re o siemo sa ga siema ga botse e ra gore dilo tsa ba di bolela ka morao ke maka fela
1: gona e ra gore maloko a African National Congress kudu ba sadi ba le e le gore ba le ka leaking e tle le bona ba ka se maka le na ge ba bona president a ba lesa ba feta a getha yena go morao nyana go
4: o tswa go re ge motho a setse a le go parliamenteng ANC e di metse gore seemo sa go seme ga botse a ka ya parliamenteng mo president a na matla a ka gana gore motho a be minister a ka bakala gore if ANC le ge lore motho o ile a latofatsa ka dilo tse di itseng bona ba dumela gore a ka tswela pele a ba berekela e ra gore ba sa kona polelo ya gae ba sa morata so president le yena o tsana go tswela tlhakorelana gore e bontsha gore dilo di senyegile ka baka la gore ntho nngwe ya go senya mmušo wa Aforika Borwa ke taba tsa gore batho ba o ka re ba latofatsa ka melato ba kgona go bona gore ba molato ba fetsa ba bosiwa mmusong and ke molato o mogolo ka re e ra gore motho mang le mang a ka nna a ba moetapele wa naga e le ge le gore o na le mathata o ka re o ile a bontsha gore o ile gore na le letsengwe tsa mmuso a seng ka disepidise botse
1: kokulukulu tabenyane ya gore batho ba bangwe ba na le go bolela gore motho a ka se tsoa loketse o ba latlhela ka rada spin ke ipotsa gore ge ba ntlosa ke le motlatsa tona wa enyana motlho mongwe ba di gore o paletswe ko go šoma empa ba ntse ya ba nkiša ka posong ye nngwe ya go bala maikarabelo a magologologolo a le bone o kare a re name o ka re ragela godimo mane a ke tsebo rena re ragela godimo goba motlho mongwe go direga eng ka rena a re ithutise sengwe gona mo
4: ee ke tla go bontsha go tlhokega maikarabelo ka baka la gore go ka lebelela mmušo ya ANC go thoma 1994 be go na le yona tshepidiso yona ya gore motho o dira molato ka departmenteng e nngwe a isiwa department ye nngwe mola le gore motho yo mongwe le mongwe a etsang setšhaba pele o swantse seemo sa ge e be se se botse e be motho a o ka kgona go emela setšhaba ka nnete mara mo South Africa taba tse diso a dijanape tsa shatsiwa kudu e no ba taba ya gore mopresidente le ena o lebedise what we call patronage and cronyism ke ditshepidiso tsa mmušo tsa gore mo mmušong go swantse o be le batho ba kwanang le ena or batho ba ka kgona go ba šomiša gore maatla a gage mo mokgatlhong wa ANC a eme ga botse
1: wa tsa ke nyaka o tla ka putšhe o ka re motlho mongwe e ka no ba ya mafelelo empa re lebelele molaotheo wa naga ya rena wa Aforika Borwa wa o amana le ka mokgwa o presidente a tlošago goba a thwalago maloko a kabinete ya gagwe ka gona taba e gona ka gara molaotheo gore presidente o na le maloko a le tumelelo ya go ka thwala goba o ka raka ba bangwe ba maloko a kabinete ya gagwe empa lebakeng le ge re lebelela ka mokgwa o a dirileng diphetogo ka gona go bile le taba ya go emisa letsogo ga Democratic Alliance Geordin Hill Lewis bjale ka moetapele a kgopela presidente gore ke kgopela gore o dire diphetogo tse di latelago na taba e ka ba e montšhitse go taba ya molaotheo goba ba bone gore presidente o kgona go kobeya-kobeya ba ka mo dira ka mokgwa o ba ratago
4: o a kwešiša gore dimolaotheo le dipolotiki di a sepedišana o ka senape wa sešaetse tshepidišo ya dipolotiki o lebeletse gore wena o tshepile constitution ka baka la gore o ka tla wa sepediša dilo ka constitution batho ba da ba fetoga ba re aowa ka baka la gore o ganne kgopelo tsa rena mo tabeng tse o tlo tlhoka thekgo ya rena re ka se kgone go thuša ke taba ya gore molao woo o tshepidišana le dipolotiki mo o ile a kgetha dipolotiki ratatsane gore a lebedišetaba ka mokgwa molaotheo mo fa maatla ka ona le mokgwa wa swantse a tshepidišo mmušago ka ona
1: ya mafelelose prof na go lebelela monna a etša John Steenhuisen monola gape ke moetapele wa Democratic Alliance wa peleng o ka re party ya gabo ya motsokatsokiša lebaka e ka ba e leng ge e le gore o e bona bjale ga ge ke e bona
4: ke taba tsa gore moetapele o mošwa o gona o swantse a sepidiše dilo ka mokgwa ena a di bonang ka gona ke ka mokgwa o bora dipolotiki ba sepidišang mmušo wa bona mekgatlho ya bona ka gona ka baka la gore Lewis o kgona go kwešiša gore a kgone go sepidiša DA ka thato ya gagwe batho ba ba leng mo DA ba swanetse go motheletsa motho wa sona Steenhuisen ke motho o ka re o kopotsa gore o na le maitemogelo o na le bokgware so and a ka tla bona o ka re Lewis ke motho o monnyana ore e sa le ngwana so a sa motheletse so ke nagana Lewis o kgona go kwešiša gore a sepidiše DA ka mokgwa ena a ratang ka ona batho ba ba leng mo DA ke batho ba swanetse gore ba motheletse and ebile a ba control
1: aga professor metsi magoba re lebogile kudu magoba masfara re lebogile kudu futa mao a re gomeleng gona mo re a leboga prof
4: t Tshobela.
1: O tshetse Tshobela FM ya le go tlagatsa la Afrika Borwa. A re tselelenga go go boni, boni ma go pa shuma ga gešo.

0: gore a tlhokomele taba ela ya tlhabollo ya le ya gonne
1: a bua Dr. Mashamaitse a bokone re ke gore phapatela diata ke ka mokgwa a boneng ka gona le yena
0: ke lebogile o boledišana le lena melo
1: re
0: a leboga o tsheletse thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa re tswela pele magagešo a re e boledišaneng tabe magagešo re e boledišane re ko go rena lena le e bona ka sepo mang le reng ka yona bagešo motlho mongwe re ge re ntse re ngathangatha mo laebe e le gore ebile re e fa le mabaka a o kwagala go rena le e bona dumela motheletse rao amogela thobela a re lotse re amogela re amogela tao
2: Nana mgoni ya ke go botsa makana na ke happy ka decision ya president le mgoni.
0: Mm.
2: Ah o ile go go fa le bana. Ga nna motho no ba dire pošo a fetse a wa sukule mara. Ape a re tlhokile eng ka mo e sirne ba tapela ba ka ba sa dile bana ba ka one ka one.
0: Ka mantse mengwe le sola le dituna jela je dingwe ba tlatsa tona ba le ba bangwe le ba sola le rai a le ba bone botsene.
2: Ape mgoni ba remember what about the farm part of the decision making committee ba tsame le hore tswa ma le rena ba bua nae ene motho re le phoso ba nna ka theme ya president zwe mo le o sa bua ape ka mo ba nna ga ne ba go re tlo tlhokile mgoni
0: a o bana
2: ara na ke a dumela gone go ene go shore ne ba ka ona ba le hore a sanga ya ba le dura sanga ya ba tota tuna mgoni ba le hore they can do better
0: ba le bele je ba ra ba bana ga nna ba re bone na bana
2: le bona go shore ba nna ga nna ba ke misha ma tso ba le nna ke no ba nna taka le na ngalita nga lega ke re o tsena ka mbona so wa
0: Ke le bo gile ra mosuke le bo gile monna ga se ra mosuta go ga masemo la motheletso mo tsho ra amogela lena dumela motheletso thobela
3: na ga ntate mashamae
0: a re lo tsenta te dia le wa o tswa ka masemo la a nna dula ka kua mamelodi ka kua re a amogela monna ga se
3: a ke na te ke na mera ke tsia bo bi ke re ntate mo presidenta na ga ile go tsa se rama posa ai na no bona ga ro tlo wana ri a bo shaidi kore o depotise gore motho a re ile bosaedi ka mokgwa o sa botse o sa mo ise ka mola positioneng positiona moetapele e nyaka maikarabelo e nyaka le motho a go kgone o tseba gore o nyaka o lokisa
0: naga
3: mara o ka no tsea motho a sa ikemisetsa go lokisa naga mola go tseba gore o litara o buiwa ke mo ditideo o nko emisea a gore motho go nyaka boleader o santse o topa o mongwe go tswa gore o ile ya mabosedi a ke topa a se a ga ya mabosedi me butla o tla dipana ga botse di a panega a ke na pege go mele
0: go le bogile go le bogile di a le go le bogile o tshetse tshobela FM ya le khotla khatsho la Africa bo ntse ke swai ba ke shum go ya go ire ya pele o sa tshetse tshobela FM ya le khotla khatsho la Africa bo rena ke di shelter moremi o re khotsong Dr. Mashamai dilo ratile na ke bona ele dipoloti ke fela mo le pressure e a ikhumana go tswa go GNU kudukudu e tla ga go le thakorla the Democratic Alliance ke nana ke di shelter moremi ka kua ga monyebodi ka kua bo mo shoki ka mogelo malatswane a ri la thobela Dr. Mashamaite na ke re a ke kwane le diphetogo tseo mo president wa rena wa naga a di dirilego ka ge a tsea sephetho seo se tago ka mokgatlo wa ga a just peto seo se sa tlego ka mogatlo wa gabo wa ANC e fela setswa go party engwe kulukulu go ka tlhelela le baludi bana ga e kulukulu le maloko a party ya gabo ba le bona ba ga ka ne ya bona nka le pule a buile a bona molato a ile a bona molato wa maitshwaro a mabe ema mongwe pele ga rena re le maloko a setšhaba ke nna masedi malatswane ga re shukumola sekgo se se thagalane ga kgoši pheya o mongwe shokene le siwe mole

0: par tlhobela Dr. Mashamaite le ora tile ka mo bodumelang ba gešo dipetogo tse di dirilego ke moporesidente e no ba dipolotiki fela a gona go kaonafatsa selo nkabe e le go kaonafala ditirelo e fela bjale o bona ba bitsa le mosadi o nkile a se šome ga botse Diana Pule a mmušetša ka palamenteng o tseba botse gore o sane le phoko ya boradianyana ke nna ne le molepo ga gešo ke mankga ile kua ga molepo kua nna ke nna nkwe ka piano Nkwekapiano morifi o re tlhobela Dr. Mashamaite le o ratile ka mowe kenyego tse ya boraroe mokone nna ke bona fela e le tlhotlheletso ya sepolotiki ga ona kaonafalo ya selo re lebeletse taba ya gore motlho mongwe presidente o nyaka go ikaga leswa a lebeletse taba ya gorena go ka tla go a direga eng ben go betse ntšhabeleng a ngwala mo a re tlhobela Dr. Mashamaite leng kgadi ka moweng kgadi ya matebele ka moweng mokone e re ke tope ya mafelelo ke bona e le go kaonafatsa mošomo monagešo doctor ge o panne di sa goe gabotse wa di fetola-fetola gore di kgone go kitima gabotse ke mokwele o mongwe šoke strike ra tšhoše re tlhobela Dr. Mashamaite president Ramaphosa o nyaka Diana Pule kgauswi gore a kgone go mo iša ka matlanga commission bana o mmetse kgauswanyane gore a kgone go moisa ka matlanga commission e bana a ke tsebo le go dia figo mme ramamadi o ngwadile mo le ena o re thobela mokone thobela monagešo e ke tšea pele mokone ke bona e le phošo e kgolokudu metlha le mabaka a tla dula di fetola-fetola e fela ke bona o ka re go fetola ga gagwe e ka kabinete a ona mo kiba ga mošito o tee le seo ANC ka sephaphatelang matsogo oscar o ne re re mmogo Dr. Mashamaite re ke bone Ruben Maibelo sho a re Ruben Maibelo ya wena ngwadile ka sekgowa monnagešo sekgowa se tile tsena go nyana gore ke se bolele ke re o se bolela ke te kgone go leka go se fetola Albert Macheto sho a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ke kane ka mowe ya boraro mokone diphetogo di dirilwe ka lebaka la go kaonafatsa go nyaka go kaonafatsa mošomo le dipolotiki ka moka tsona di na le khuetse taba tšeng ke nna Albert Macheto tswa mo sekgotsetsegola senwa mogope o mošo ke mabushi goodwill ge a re thobela Dr. Mashamaite dumediša le motsweletsi ka moweng a re mokone o ngwadile ka sekgowa le ena Philemon Moleke a re thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka mowe gašong number two ke bona e le phošo go bušetswa ga Diana Pule ka kabineteng ka lebaka la histori ye mosadi a nang le yona le diphošo tše a kile a ba le tsona le ge ke sa dumele gore motlho mongwe di ka ba diphošolotswe mokadi Paul Makashane a thobela Dr. Mashamaite le o ratile ka mowe ke ta tšea ye ya borarone ka nnete diphetogo tšeo di dirilwego ka mabaka a go leka go kaonafatsa empa ga ke bone go fetoga selo o no swana le peleng ke ngwala ke le motshwane ka mamelodi ga gešo ke mola photlhonya ke ka mokgodi taba dibeng ka gona e re bone mo rena matomi Charles Monyala Shule ene ngwadile a re kgotsong Dr. Mashamaite a bokone le kgadi ya matebele a borena ka mo moletane se se o ratile putso ya bobedi o rialo o rena nnete gona go boela ga Diana Pule ka kabineteng gore swabišitše re le setšhaba ka ge re mo tseba gore o be a fetogile kgwara lebakeng la pušo ya gagwe moporesidente mo o gona o tloga a fatlhilwe leitlhong ke nna matome Charles Mo a ke tsebo nna motlho mongwe ge a dira diphetogo tše motlho mongwe a se a boledišane le kabinete goba motlho mongwe khuduthamaga ya ga bona ke re bana le the top seven motlho mongwe ka ba a ile a dula le top seven a re bana nthuše ma ke nyaka gore re nyake motho gore ka tara mmea mo legatong la sesitolashe le bona mang ba bangwe ba bolela gore re bona mokete le mokete le mokete le mokete bjale ke ka mokgwa o dilo dileng ka gona bagešo re ke e gomeleng gannyane re ke e gomeleng gannyane ke bone mo o sa tshelete thobela FM ya lekgotla kgašo la Aforika Borwa ge nna ke tlo ba ke itlwa ka mo e tlo ba e le gore ke go ta lenaleo la kgašo ya ditaba ditaba tse ue di tla sepela bjale taba tša fita go metsotso e methano go tswa go iri ya pele ke moka ge ditaba di fedile go a tsena lenaneo la e ba le nna ke a kgola ebile le kgone bato o thoma ka metropolitan ke ka mokgwa ke bonang ka gona dilo di dutse ka gona ei koko baby Coco baby, banna we. Coco baby, waranga mopula. Wata waranga mopula kakiti manatrope kare show. Coco baby, mwa sha. Wasala we, dali mirire mashapushap. Osa tile je tshobela FM o bona kuku baby mangkuku o tabalo gona magage sona le boga la le boga kuku baby ere nna ke bone o nna ka taka tjwa jwang ka baka la hore ke ya bona mo a ke tla mathla khunye ba re di tadi ya jwa ke bona
1: matrikwani yana ga go le petrola le zama go adira ne le tlo itshola ka go tsho
2: bra visa mina ni khesa shikwembe kere haleluya ke nako ya gago le wena bra visa nge la go tsema nenge
1: wa bona nena ni kitima meriting ya le bitla le petrola yana ola wa gago
2: ke se dimile ka sona na setseba o dilla o tshushe tsa batho mana go baleke na se tsango petrola ta go laya
3: tsa la bonele tsa mahlaku nipsine ka tsona ka kotara pele ga ire a seswa e korate
0: ya
3: o se go biala
0: ya ke bone se tle ke bone re ye ay a sa mamuta ini ya la bone e hore la bone ke ra kwana na lo wena vela mo ke bona la pedi la mamuta ke la pele ba re shuma mamuta ke la pele e fela ke la kholo fela re batla di petro go tsedingwe ba tlo ba re botse gore na ga botse le khono re ka letela eng ka go go mathlaku sa tsheletse tsobela FM ya le khotla gatsho la Afrika borona nako ela ke le buditse yona se fitile ba gesho ya iri ya pele ditaba di ya go latela re di balwa ke boni ke morodi ya magopa

for grace sifiso ncwane ke yone e leng re fetsa go e ka gone bele go e ba le ne ya Thobela FM kolongile baba ka gare ga maemo ka moka ka gare ga tsotlhe tse e leng re se bula ka gare ga tsone gone bele ipotse gore yo godimodimogeng ke ba sa tsebe gore ke wena o ka kgonang go tswa ka gare ga maemo ao nke ba sa o tsentšha ka gare ga ona kolongile baba ke se e leng gore le nna ke le mangkoko baby ke mogosa ke molala go duma go busa sa go lele ke re ka gare ga maemo ka moka a ke bileng ka gare ga ona ke saleng ka gare ga ona ke tswileng ka gare ga ona kolongile baba motheledi dimela Thobela re a lotsa ye ke Thobela FM re mo shata wa tsebo le boithabiso ere nake le motseng house number 66 yo a ke tsebo re a kae wena theletse theletse go gore ka ba le gore gomu ya manaka e ya lapeng la mang e kana ba ya ka ga go ka bakala gore re a tseba gore le khono le ka gare ga e ba le nna ke meleng re ga nya ka go tseba gore ka ba le gore re a kae house number 66 ke le buditse batho ba mo gophong ka re tsenelang le tsenetse lo ga dutswa kae a ke tsebore ba makotse pong le tsenetse a ke tsebore ba tsama hantsi le tsenetse a ke tsebe gohle mo bona Afrika borwa ka moka ge le gore gona le house number 66 e leng re tsenetse re tlo kwa le khono lona le gore ka bele gore re ya kae nna ke shale house number 66 gona ke aya dilo tsene di cheka ba ka la re lo wa ka motsoletse Dr. Zen o tla ba le gona Miss Pro ah ke a leboga misele ke maswepedi so ifela re tshwela go irele ya pele nna ke tlhono dilo ke le mangkoko baby theletso thego le lerato la gago di ntira se ke leng sona dimelang ke bana re a lotsa.

0: morutiši, ramolao, molwela tikologo, mogolegwa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Go se sona go le mahlo a di bona o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phuregago ditseka tshepedi tša Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha.
3: Ee, fela ge o nyaka sengwe sa makgonthe ebile se latswega hwetša dunked packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phuregago ditseka tshepedi tša dunk Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
4: ke original bucket for one kgatlhanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela. KFC o tla itatswa menwana, tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo.

0: Jonas Gwangwa Murwa. O bona ye ye gina go le leng gore e ntshabisha madi a mmeli ye gina go le ya gore ba bombara e ntshabisha madi a mmeli ntira gore ke kwe di rurubene mmeleng a ke tsire wone go dirang ka bakla gore ke nokile gore re ke gore ke bele gore nomoro ya masome tshela tshela ke ngwa kwa ga go kwa geno go ba kwa mang ka bakala gore ke na ke gore re tsene gone pele e re ke go botse ga o tseba o tsenetse parishano ye ge o tseba o tsenetse parishano e gagabile kgwedi ka moka tlhabanna go tseba o tsenetse wena ke yone nako ya gore se ka ba wa shooter ga o se le mogala wa gago ga o tse o tshware ka gare ga seatla o lebelele ka baka la gore e ka no ba le leina la gago le re tlabeng re re ge re re hele o re bolelela le mang wa re ke mang koko baby e ka no ba le wena wa matlhatsitlhatse a ke tsebe gore wa matlhatsi ke mang e fela maina re nang nao se re tlo se dirang wa mathomo a re kgethe gore ka gare ga maina wa mathomo re tlo moleletsang la mathomo re tlo go leka gararo ge ka pala re fitile gore gore dikete tse masometshelatshela di fitile kgomo e fitile thobele femo e fitile ya bona ra leka wa bobedi bjalo le bjalo le bjalo le bjalo le bjalo go fitlhelela mo re kwang ora wa go araba ko feng motsweletsi waka a re thome re a tseba gore mo go yang dikete tse masometshelatshela tse e leng gore di tlisa go wena ka thego ke go tswa go ba Starlight Entertainment le kgomo yo le tsa tsikile le smiti kgoding ya July 2026 mo re tlabeng re le nomoro ya masumisela tshela ha re thomere le letse ba mathomo he a re thomere le letse ba mathomo yo nna yo yo go bere tsa ba tsa nna le gore wa tsama ke di rurubele ka maleng re ke gore ke bele gore ke ma wa mathomo mogalo ska re dira jona tsi aul
1: aul uria
0: Mano. O komoj. Mogala o. Aro le ke gabedi.
1: Mo le ke gape.
0: A ke re le kwela ya mathomo e dirile di tu tu tu tu tu. Ana ke network ana ke nye. A re di tsen re le jala bobedi. Hu. Ya. A ke tsere ke reng ke ba tshogela le gato. Re ke gore la bobedi le gala bobedi ka sebe wena na.
2: What? Number you have dialed does not exist.
0: It does not exist.
2: Please redial.
0: Okay. Erere mo erere no re motlhomongwe e ka ba ile rena re gotlile tsela go ina le re gotle senyane. Re ibusheletse gape re bona. E ka se ba wena. E fitlile mafelolong padishano. Re nya ka gore ka gore ka gore ka se ba wena motho pasifukana. Go tsobele FM house number 66 mo leng go tsobele FM fetse mengwe ga e masume tshela tshela re kete ka lo wena na re ya ka e hle bana le ja tsengela sumeti go dinge re le mo go yona ya July ayayayayayayayayayayayayayayayayayaya okay okay yo ashi
3: yo hello
0: Hello dimela tsabela re alocha.
3: Re alocha le kae?
0: Re gone le kae?
3: Re gone.
0: Nna ke mang go go baby go tsabela fa mo ke na le motsoletse wa ka Dr. Zane re bolela le mang?
3: Re bolela le Gladys Madikgong ka dimeng.
0: Gladys Madikgong ka dimeng, Gladys o mo kae?
3: Ke mo Kabrisi.
0: Kabrisi ke kae wena?
3: Kabrisi ga moloi.
0: Kabrisi ga moloi. Evana, ladies, o nna kana re ke ka lebaka lang re go lele ditjamogala.
3: A ke tlo, mo tsamo mo ke. Yo, a tsitsi. Go tlo mo nka ma tsala tsala SM 66, house number 66.
0: Ladies, o tsene di parishano ya house number 66.
3: Yebo.
0: O dirileng go tsenela, ladies, o dirileng.
3: Ke di dilo mo ne se na ke SMS tse.
0: Ra ka hi ladies tle monna.
3: Kamo ga ga nwa la ma ba ka go wa ithobela SMS anjo re tle ga nga go mwaka.
0: Nko re botse le baka king la gore ona ga ne gore re ka tlangwa go ngwa gago.
3: Ke baka go re re tlo bitika matswalo a tsiale mo ya sa thobela FM.
0: Bona u dula house number mang nge re khontishishe nomoro ya gago ya ntlo e reng itle di se ba le khone ka di me
3: nomoro ya gago e 66
0: e 66 ayo ayayayayayayayayaye o nya ka go mputsa gore tshobele fa metla ka brisi ga moloi
3: ka brisi ga moloi
0: ka di 11 tsa July go di yone re thomang le khone lona le Ladies, warang kadimeng di 11 July re tla bere le mo. Ladies, pele re tswalela molaetsa wa gago mo golo go thobela FM le ba Starlight Entertainment o ka reng? Molaetsa wa gago go thobela FM o ka reng ka bakala re gomo ye tla le 66,000.
3: Ah! Molaetsa wa ka nka nore ke ane bo ga ke ane bo ga thobela FM le bile ke le bo ga le modimo.
0: Ba ladies ba ke shane ba ga go baka ya. Ba ke shane ba ga go baka ya ona ma ke shane wa yeming ka trata mo.
3: Ba ke shane ga go ona le di mashimo.
0: Ba ile mashimo.
3: Hey,
0: ay, mme ke nya ka magishane ke no mo tshwara magishane wena o number mang? O 65 or 67? Ladies, ma tlhatsi le matlhogono le go wena. Thobela FM ya go fitlhela letsatsing le lesometse kgweding yona ya July ya kere.
3: Oh,
0: na di ke tshe masime tshela tshela tshe di ranta le go mo tsa go ba Starlight Entertainment. Hala, la Thobela FM, hala,
3: hala.
4: Show.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke leboga mangkoko ba thiletše thobela magareng ga tsona ka iri ya boraro go akaretša tša gore lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba le re molato wa tendera ya company ya Medicare 24 o ka thomološwa ge tendera goba kere ge ra dithendera bosimose Kat Matlala a ka gana na le kotlo ya mengwaga e lesomepedi kgolegong yeo e šišintšwago ke kgorotsha kwa go šetšana le melato ya dikgwebo. Modulasetulo wa komišene ya Matlanka Mbuisele Matlanka o lemošitše ramolao wa motlatsatlhogo ya lekala la bosenyi bja bohlodi yoo a fegilwego Feroz Khan kgatlhanong le go dira ditatofatso tšeo di kanyatša go seretisa komišene. Presidente Cyril Ramaphosa o laeditše go kgotsofatšwa ke ka tsela yeo megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi ba ba setago mangwalo e sepetšego go ralala le naga maabane. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro ke a leboga.
2: E le gore ramolao rekoto ya bosenyi e ama bjang menyetla e leng gore moswa ka ba le yona ka mo Aforika Borwa.
3: E na le bošaedi bo bontšhi ka gore o ka palelwa ke go kgwetša mošomo.
4: Re go tlišitša ditsebi tša molao gomme ra go ruta, ra go fahloša gomme wa kgona go lebelela tau ya molao ka mahlong. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Ke masomepedisenyane metsotso re ke la go irele ya boraro go e ba le ene ya Thobela FM, ke yona karolwana ya rena ya molao o reng mo e leng gore rena re tshwere ramolao setsebi o e leng gore ka nete re nyaka go kwa gore ka bela gore nna tše e leng gore a di dira nna le wena ka baka la gore re nyaka go bona batho ba e leng gore ga bana mangwalo goba ditokomane tša semolao ba boetse morago ke le ema le maele e leng gore ka nete re swaragane le lona gona bjale o gona ramolao malesela ko mape o e leng gore tse re botsa gore ka bela gore nna le wena re ka ba le gore ke kae mo e leng gore re senya molao ke kae mo e leng gore aowa re tshwere ke gona ge e le gore re phethagatša toka a re napere tswelen pele ramolao re lebelela gore ka bela gore kgoro ye ya selegae Home Affairs maikarabelo a gona ke a mafe re lebeletse batho ba e leng gore ba tle ka monageng ba sena ditokomane tsa molao.
6: Maikarabelo a kgoro ya selegae ke go determine the immigration status ke gore go nyakišiša dipampiri tša batho ba e le gore ba ka monageng ba e le gore ba tšwa ko dinageng tša ka ntle le go enforce the immigration law. Ge e le gore motho o tsene ka mo Aforika Borwa o tshwanetse go processa ke kgoro ya selegae e le go yona Home Affairs. That's why ge maphodisa a tshwere motho e le gore o tswa ka ntle o e le gore ba mo gonelelwa gore a tshwara dipampiri ba mo iša go Home Affairs e be yona e le gore ba mo processa ke bona ba e le gore ba tseba gore o na le dipampiri tša semolao ba na le dipampiri tša semolao. And kgoro ya selegae ka hwetša e le gore a one dipampiri tša semolao ke bona ba e le gore ba ne le maikarabelo a go swara motho we ebile ba ne le maikarabelo a mo deporta goba gona go mo iša nageng ya gage mo e le gore o tswa gona. Those are the responsibilities of the Department of Home Affairs.
5: Okay. Ke kgole batho ba bolela ba re a ga botse batho ba go tswa ka ntle ba ipitsine ba notsa ka Maafrika Borwa ba sena dipampiri ge ba boela morao ba bomba ba fufisha ba bomba ba kholetsa dibase a ba sepela bona le go boela morao ga e fela ye re le mo go yona ye ke leng gore re nyaka go bona batho ba leng gore ga ntshira molao re tsiela molao matsogong bjale ka badudi re na le matla le ditokelo tse di kakang go tsiya batho ba leng gore ba bona ditokomane re ba tshe mo badulang gona gausi le rena re ba botse re ba boela morao.
6: Badudi ga bana matla a go enforce immigration laws. Matla a go enforce molao ke a ka fase ga maphodisa le Home Affairs. Jale a bana matla a go koba batho ka magaeng ba e le gore ke ba tswantle a bana matla a go ba betha a bana matla a go ba threaten go ba intimidate a bana matla go ba senyetsa go ba utswetsa re bone mo mafaratlhatlheng go na le batho ba e le gore ba senyetsa ba tswa ka ntle ba utswetsa ka dishopong tša bona seo a se molaong e fela setšhaba ge e le gore se gonanelwa gore go na le motswantle ba tshwanetse go tsebiša bona maphodisa le ba lefapha la selegae e le yona Home Affairs.
5: Okay, ramoloko mape go na le yengwe e leng gore ya diragala ge bjalo ka badudi re tseela molao matsogong go na le nako e leng gore re tsena mo batho ba ba go tswa ka ntle ba dulang gona goba mabenkeleng a bona ra feleletša re ba tseela dijo tsela e leng gore rena re leng maAforika Borwa re re di na le mpholo ge re ya re direka potsiso ke gore na di ba le mpholo ge re di reka ge re di tsea ge re ba raka a di bile mpholo
6: awa go senyetša batswa ka ntle le ge e le gore a bona dipampiri le yone e ba bošaedi ka gore di-wrong tše pedi a di dir right go bona gore motswantle o dira phoso o tshwanetse o tsebiša dikgoro tša sepodisa le tša home affairs because ge o ka hwetšwa o thuba goba o utswa goba o betha motswa ka ntle le yona it's a criminal offence le wena o dirang dilo tšeo ka swaro that's why re bona maphodisa a tletše mo nageng ba tletše ka go maintain a law and order because a go a dumelelwa go betha motswa ka ntle whether o ne le dipampiri ore ba a leng dipampiri
5: okay a re nape re lebelele gona molao melwaneng ya rena mola di-bordering nna e ka bele gore molao o ka dira bjang gore go be le tshireletso ye maatla ka baka la gore go na le ba ba reng le re ba sepele ba sepela ge ba seno tshelela ka kwa ba tlo no boa batla ka maAforika Borwa
6: yeo ke responsibility ya mmušo kudu-kudu bo Department of Home Affairs gore ba kgone go strengthena gore ba kgone go thatafiša ko di-bordering ge e le gore di-fence di ngwathegile ba di senyegile ba lokiše di-fence ka re phela re bona mo dithelebišeneng batho ba tsena ka dinokeng e ba e tla ka Aforika Borwa bjalo go nyakega dilo tša mohuto o re di lokiše ke ona mmušo wa rena gore taba ya immigration e sepela ga botse le kokeletšo ya batho ba e le gore ba tlhokometše bordera ya rena o tshwana le ba sepodisa re bona le SANDF le yona its deployed ko di-bordering go thuša go thušana le ka taba e ya rena ya immigration so re ka thatafiša dilo tšeo re tlo kgona mafelelong gore home affairs e kgone go manager taba e ya batswa ka ntle ba o tsena ba sena dipampiri
5: okay ke masomepeditsero metsetso re kela go ire le ya boraro go e ba le ene ya thobelo fm karolone ya molao o reng mo e leng gore na le ramolao ko mape o e leng gore ka nete o re tlhalosetša ka maya e mo e leng gore mo gona gona bele ke baka la gore go na le batho ba e leng gore ke badudi ba ka kua ntle ba tlile ka mo nageng ba sena ditokomane ba e leng gore ba boela morago mole le gore le rena re le badudi re na le go fela re tša molao matsogong gore ka bele gore molao o reng ka se o re tswela pele morago ga se

0: Masha Maiti.
1: Who are the host?
0: Promise Makhwale.
2: Ke le bona le le le a feta go ka moga ka bogolo.
3: Sela ye ke le nna go sa ye le gore feta go ka gona bia le.
1: Man of the match.
0: Mangkuku baby.

0: Tobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso. Ho ima ke la mathomo tshele tsa Tobel FM. O amogetswe. Wow! Tobel FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: A game as maybe pidi metse tsere ke la go irela ya boraro go ba lena ya Tobel FM. A re tswela pele ka bakala gore re a tseba gore re botsitse botsheng ya ba le gore ka re re tla ka go dimo ya go no botsa gore gona le batho ba bang ba ile ngore ge re batho ba ba boele mora gore ba raka bialo le bialo. Re a tseba gore a gone gore o tle ka motseng wa ka o sa phethagatse toka ya ka gaka. Le Africa bora ene le molao a o phethagatse. Ge re go tlhokega ditokomane a go bele ditokomane. E fela re molao nke re tsenele le kutjonyana ka tabeng ya rena re tjela molao ra feletsa re utswa go ba re senya tsa batho ba ile ngore ba tlile ka monageng ba ka bona le ditokomane ibile ba sana ditokomane ka bakala gore re shetse re u ba tjela molao dispatch ja bona a re sa lebelela gore awa ka ga komape gona le ditokomane ka ga mkhara di gona re a tlhakatlhakang tshafela ditla morago tsa seo ka semolao ke dife
2: batho ba dumelelo go dira bosenyi yo le ka ga ke boletse di wrong tse pedi ya di dire right go ka gwetjwa o thuba o ba o senya o ba utswa mapodisa a tlo go swara ene o tlo ya o tlo seka re ka ithuta se sengwe ka July unrest le a go pola hore ile go aba le protest e le hore batho ba ile ba lutha ba senya di shopo ba bangwe ile ba ile ba swara gana mo ba seka ba bangwe ile ba sentence wa gana mo re tsone tshe re thute hore dilo ka moka di ka matsong a sepodisa re tlogele mapodisa le ba home affairs ba dire mushumo wa bona le ba ile hore ba mo mafarahlahleng ba hlohloletsa violence ba kotsing ka hore go hlohloletsa violence on social media inciting violence a wa dumelelwa o ska wa ngwala mo mafarahlahleng hore manga bethwe manga utswe jwalo le jwalo ka gore le yona a e molaong.
1: Okay, ke nagana gore e kwagetse ka kakaretso ge re tswalela le ka reng go batho ba e leng gore kanete a ba tsebe gore se ba se dirang se ka ba tsentšha ko tseng go fitlha kae goba ba bangwe ba batho ba e leng gore ba jaaka ko dinageng tsa kantle ba ba reng a re e felo
2: jale ka ke boletse re tshwanetse go fa lefapha la mapodisa le ba home affairs monyetla wa gore ba dire mošomo wa bona re se ka ra tšea maikarabelo ka gore molao wa gore ba enforce immigration laws o ka matsong a bona rena yo le ka setšhaba se re ka se dira ke go ba fa information ge e le gore go na le motswantle o mo tsebang o e le gore a na dipampiri eya sepodiseng o tlo ba botse gore motho o mosolosoloso ga a na dipampiri ande a ka mo nageng ka semolao re se ka ra tšea maikarabelo ka gore re tlo feleletsa re tsene ka raya mothata
1: dikwagetse a re napereko gore ka bela gore le kgwetsagela gore kgokaganyo tsa leago
2: nomoro ya rena ke 079-114-3832 re a kgwetsagala go Facebook ke Komapi Incorporated le yona nomoro eo e gona mo WhatsApp gore ba ka re WhatsApp
1: ramolao Komapi go tswa Komapi Incorporated re lebogile nako ya lenatlhe
2: ke a leboga
1: re a leboga molaore e le gore ramolao rekoto ya bosenyi e amabjang menyetla e leng gore moswa ka ba le yona ka mo Aforika Borwa
3: e na le bošhaedi bo bontšhi ka gore o ka palelwa ko go kgwetša mošomo
4: re go tlišitša ditsebi tša molao gomme ra go ruta ra go fahloša gomme wa kgona go lebelela tau ya molao ka mahlong Tobela FM.

0: matuka.
1: Ereng ke dimedishe botlhale le mogao ka mophapushing gaso le ba gwera ka moka mo ba le go gona.
0: Matuka nna mogao le ba gwera re tloga re fela pelo.
1: Ke tseba.

0: yo a bego a rata go ira loša nako le nako ka moya o be a tla namela meboto mošimanyana a le gare a swere bobo moya ke moka le ona o tla tšea bobo e a phuphusela kua godimong bobo wa sega mošimanyana a tswela pele a ketima ka lebelo gona mo kgaetiela ya mophonyoga awi e a tswa ka letsogo lela mošimanyana awi mošimanyana a lela ga botlhoko o ile a leka go ka ketima a re wa eketimiša eupša bobo ya ya godimodimo lerata dimeng le letala ya tlhaba lešata bobo e le gare e subelela godimodimodimo e feta ditsela mabenkele le diphaka gona mo e be go ya gona batho ba be ba ema ba e tlhalela ka ge e be e kgatlhiša setlhotswana sa bana se ile sa rialo bobo a fofa ka godimo ga motlhare wo mongwe o mogolo mo go be o na le setlhaga sa maeba
1: dumela o nonyana ya mohutama
0: bobo go ile a fofa a feta fao ka boikgantšho e segale a ikhwetša le godimo ga toropo e go be go na le tente ya go kganya bana ba mmatoka ka methalo e nkego ke molalatladi o mokhwibidu o mosorolwane wa namune tala morogo bjalo-bjalo e be e le tente ya disorokisi
1: tente ye ke e botse bjang ge nka theogela kua fase ke tlo kgona go e bona ka gare
0: bobo a rialo bana baka ka nakwana moya o ile wa ema nke o kwa bobo puu fase bobo ya wela fase rametla yo mongwe a napatla go yona a itopa rametla o ile a rialo a le gare a phumola bobo ka lešela ke re botlhe ka moka ba be ba dumelelana le yena ke kgaete ye botse
2: e re ke e sware ke tlile go ešomišage ke diragatša
0: ga ba garennyo le garebjana le lengwe le ile la rialo le miemiela le ge rametla yola a be a sa nyake ka bobo e fela o be a ka setimele garebjana leo bobo a ke re ke morwedi wa gagwe le gona leina la gagwe ke amelia bobo le amelia ba ile ba fetša dibeke ba itukišetša pontšho yeo amelia o be a tla fofišetša bobo kua godimo a le gare a ya kua le kua ka mobino wa gagwe o ba tla fela a fofela godimo le yena gomme seo se be se kgatlhiša kudu-kudu o tla dukologa a fofa a tlogele bobo kua gakala morago a e tshware ka thapo yela ya gagwe o kare bobedi ba be ba fofa mmogo go ya kua godimo bana ka moka ba be ba rata tiragalo yeo ya amelia le bobo gomme ge e le molaodi wa pontšho yena ke ra wa diserekisi ee o be a le pele
3: o ka rata go ya go bontšha la mathomo amelia eeyatlhe
0: ee amelia a araba a fofa-fofa ka lethabo bobo le yona ke ge e ya godimo lefase e dumela amelia le bobo ba ile ba ralala le lefase ba diragatša bana ba mmatoka gotlhe moo ba bego ba fitlha gona batho ba be ba thabela mosetsanyana yo le kgaete ya gagwe ka lešatši le lengwe ge ntse ba le gare ba itukišetša pontšho bobo ile a fofela godimodimo gomme ya gagelwa godimo ga tente a amelia o ile a namela ka godimo gore a kgone go fološa bobo o ile a kwa lešata ge faporiki ya kgaete ya bobo e kgega a e wela fase
1: kgaete yaka banna
3: o se tshwenyege re tla go nyakela e ntshwa
4: a amelia e fela o ka kgone go dira tiragalo ya gago ntle le kgaeteng
0: tatago o ile a rialo e fela e be se nnete
3: ga le kwešiše tate bobo ke kgaete go ikgetha re setlhopha nna le yena ntle le yona pontšho ya ka e ka se be yona
0: o ile a fetola tatago ya amelia a šoma ka maatla go leka go thiba mo wa ka kgonago a šomiša faporiki ya tenta go lokiša kgaete ya gagwe
3: bobo bjale o bogega bjale ka molalatladi go tshwane le tente e ya diserokisi se se tla dira gore batho ba thabege wa go bona ka mebalae
0: a miemiela amelia bobo le yena a myemela ka gore o be a thabile o tla gona go fofa gape kaete ye botse ya mebala ya molalatladi sisiwe sa mosela seripa bana ba mmatoka nne ke ratile kanegelo ya rena lena
5: le rena mmatoka
0: pia le mputseng na Amelia o be a rata eng gona kaete ye bobo mebala ya yona e be e lefe pheletsong go ile go a direga eng ka Amelia le kaete ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana baka gore batsadi ba lena le batlhokomedi ba lena ba leanegele dikanegelo ka tsela yo le tlo o tseba gore batho bao ba phetsego pele ga lena ba tlhagetswe ke eng netefatsang tlhe gore le tloga le dinyaka dikanegelo tseego tsa go ba gagabo lena gape se se tlo le thusa gore le be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
6: Bye-bye!
7: SABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
8: Kana galo ya tsogang. Utsisha ka mikhantso ke SABC Education. Mo go thobela FM. Bara lukikisiti ba lendire. Six mogashwa. Biketo mamila. Le Precious Bolepo. Mwane re ke burundi smolo kwa magongwa. Ba tjweletse michene le midumo. Ke ro risa ntsa thege le silo nintekwa. Mo tjweletse le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola. Mola mo tjweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds. Enrich your lives.

0: Ok, ecco, c'è anche Tracy Davis, Dave, somebody, we can make it if we try. Che ma sui piedi ne mezzo sotto ciao, iri ya bone, e rule naneo lanciro rele. Ya, che nako ja ore rebolele ka wena o reng ya rena ya tshaching la lekhono. Re lebeletse megwanto ya maabane ya March and March.
1: Yeah.
0: Okay. Re bone ka tselebeno re go bile ka gona re kwele ba ebe nore motlhomongwe ga ba bona mo ba le gona fela ba kwele ka go ditaba ba kwele mo go dikgokanyo tsa leago gore go sepetse bjang bjale pele re tlo tsena go ye go na le se kgatiso ya moisa yo mongwe wa Malawi o na le yona mo poelano kgatiso eo. Okay, kgatiso ya moisa o bolela ka tsela ye e leng gore ba gona go tsena bonolo bordering akere o di bordering ba tsena bonolo lona o re gale ba ntse ba moswara swara ba moswara ka bakala go tsena bonolo bordering ya ka Afrika borwa ka ntle le dipampiri tsa mannete
1: yele
0: ore a gona se se diregilego bana ga tshola pele o bolela gore se podisa molao ka mono Afrika borwa ga o dire tsona ke ka fao ba faladi ba sa tshabeng go falalela ka Afrika borwa ka tsela ye e se go molaong ke sa se bolelao
1: yeah
0: mohlomong re ka go tsana gore tate re ba le nako ya go karalo ke kae ka botelele
1: e ke telenyana
0: okay no ke ba ke telenyana a re le se fela re tla handle ya motho a dirileng keng ke
1: mo rena ba botsoro ba ka ba le nako ka north
0: yeah
1: Caxton Joburg north
0: Caxton Joburg North. Okay, ke handle ya motho yo a bolela go fao. Yeah. Fela re lebeletse mogwanto wa maabane.
1: Okay.
0: Ke dilo tse di feng tse o reng go ka bakala dilo tseno di kgona go notlisa nnete ya dilo tse o kgonang go di le o thomang go di lemoga. Wa re go lebeletse gore ga botsotse what's working go ka tsela ye. Ke skeng se o se lemogileng gore ke siemo sa naga ya rena ka Afrika borwa gona bjale. Yeah. Go no bona mogantu o la ka tsela o bileng ka gona. Na o re botsa eng ka siemo sa naga ya ga borena gona ba neng re bolela. Eng ka pa eng e le go mnaganong wa gago. Ke re tlo bolela go ka yona. Siemo sa naga ya ga borena ya Afrika borwa. Ke sa mohuta mang gona bana. ke ma thomo go e ba le mogwanto motho go bile le mogwanto fela ga ke kgolo re be le mogwanto ya go rulaganywa ka tsela ye be nore o wa maabane bo rulagantswe ka gona ye mentse re bone gore bone ino ba tlhakatlhakano fela go utswiwa go dira dilo tsa go tsa tseleng fela ya ke kwele ba re go bile le mabenkele motlhomong a lesome goba makayabe ya fela ka kakaretso re ka dumelana gore mogwanto ona o sepetsa gabotsa ke
1: o sepetsa
0: gabotsa fela ke di o rishae ke seswantsho sa mutamang seo o se gopotswago ke gore ke mogwanto wa maabane ka naga ya ga borena ya Afrika borwa nomoro ya rena ya mogalashi
1: 086-000-2452 086-000-2452 ka telefone romela dikgatiso tsa lena tsa mantšu at skhumbuzo mbatha le at polana sotaba ke matlakala rena a Facebook ka telefone re šaleng morago go at Thobela FM ya ka Facebook X gape le Instagram
0: Venom le shishiliza le jumps ba re saga mama

0: Yeah, bathi nangu uMandela uphumile etilongweni Chimora nangu uMandela. Ke le masumi pedi mizotso kwa go iri yabone bolena na ola ntshirogana me go ntwa maobane ke eng se ebile go rutile sona o bontshitse sona o le mushitse sona ka naga ya ga borena ya Afrika Borwa. Nomoro ya mogala ye ebile re ka re leletsa go yona ke 0860002452 0860002452. Ka telefao wena re kgopetse gore o thelele go DM ya rena, mme re kwoye maikutlo a gago, re kwoye kgatiso ya gago ya lentse gore na wena o reng. Shidiwa
1: tabela tabela madam speaker skombozo mpatha lesesikhoni ka mogajo nna sekete mo tshona mabane sekete mo tshona gore ma Afrika bo ra mantsi a ba bereke ka ba gela mabane je solite and just na motho a thibela gore a emere go sekete mo tshona gore ma Afrika bo ra ke a mantsi a tletse a bereke ene sa bobedi gore ntho ke itemo tshona yona gore mabane mo di tseleng jo tletse batho ba gore ke mo di strategy ba se gona ene le mamkhaba gona se se tswase pontsha nnete gore ba tlhanjwa re tshamo strateng nje ba falati ke Allen mabotsa ke le ka mo ka tlo solo section ga emetsa mo Telegram chat.
2: All right, Allen.
3: Tobe la tsapa sa ntshiro ga le malebana Lawrence Rachel ka spirit ga mara ba ke le ka mo la gauteng. Sentse se o keng ka no ba ke se feeling ke mego ntlo ya mabane. Gore nna ke lemogile gore ga botse botso ka ra ka bolokega. E le ka bakala ge ke bona setšhaba se se ntšhisa gore feta re le badudi ba naga ba re bontšhi ba tsene ba sena le ka dipampiri kore ke iputša re ba tsene ba tshwere eng se motho a sa dumelelwa gore a ka tsena le sona ka mogare ga naga gore re nako nngwe le nngwe mose nka tlhaselwa tlhabela.
4: Kwela ne le sekuo dumelang ka magashong ešna o tswa pelo ya ka ba e le botlhoko ga botsebotse pelo ya ka e botlhoko e nkgopotsa ke re sa gola be re na le go bona Shaka Zulu ka nako ke golang be ke sa lebelele Shaka ke ba re be ke sa ikwešiše ka ba re be ke sa le monnyane kudu motlho mongwe boma 6-7 years mara ge ntse ke gola ile ka tla ka e lebelela ka humana gore selabe se diragala kua morago kua o ka re se buile gape ke gore ke koša botlhoko ke ka mokgwa e leng gore banna ba maAforika Borwa ba emeletse ba lwela naga ya gabo bona mola e leng gore boetapele bja naga a bona le mo bo re beileng kore a bana taba le maphelo a rena badudi ba naga bale se botlhoko kudu se botlhoko kudu re leboga merwanto ya khutso ke jenjene ka mapolokwane ke leboga.
5: Tabela SK skombozo mpatha le poela le setopo ka magashong nna ntho ke ithutileng yona go tswa mo mogwantong o kore mmušo wa rena wa palela ke batho ba e leng gore ba swanetse gore ba tlhoke dilo tša nnete gore di direga ka manageng ba palela le ke molao o beilego ko bona jale molao o dira ke batho edune komane ke le ka phalaborogane bile kgoši makhušane ga e ke le boentse yana motshemošhate wa tredom tunnel ga matapang kwaletše.
0: Okay, ke nako re tshe megala. Wena re leletse re kwe maikutlo a gago re fetse go kwa dikgatiso tsa mantšu. Bjalo ke nako ya gore o leletse re boledišane le wena twi 086-0002452-000 ke bo 0 ba 3. Dumela.
6: Tsabela tsumuzo mba tsalika e me pwelana.
0: Re ba no ka tshalena.
6: Rona jina tseke nna wa ga mushia. E ke itse mo etseng yona go re mmusho wa rena o yo kokwa ka letlalo. Gore re batho ba sa gwantse mmušo wa rena wa iketla ke ke itsengwetseng yona maabane ye nngwe e ke itsengwetseng yona ke olutha o utswa maAforika Borwa ba bangwe mogwanto re ela o utswetsa batho ba ka ntle e nngwe ke e goreng a e nyakei e re gwantse a re gwantseng ka pieces ka ra utswa ke Janet Mshiha le ka moga maponto.
0: Thank you, Janet. Okay.
7: Are jo mongwe sho ra o mogela go ntshirogele thobela
8: a manthapa a malana nio ka ba ga shiwa hlahla le gona ba ga shi
7: ra o na re ka tshelena
8: a ba re ga go tshe mo ruti ma tshale di tsa 603 ga skoror.
0: Thank you Moruti.
8: Ke ite mo khitse ore ma Afrika borwa mantsi ka monageng a la pilari na fisi enough ka ba tswa ntle ba go dira o tsenye ka go ba tla ba spile ba sene di pampiri ka monageng.
0: Moruti ya re le ba go menagane. Thank you re ka tsa
7: ba bedi yebo yes ra o mo gala go ntshirogele tshobela ke 086-0002452 we no ringa go tlhogopile dishana rena re ka thabela go kwa maikutlo ga go tshobela
9: tshobela le kae
7: re gona le kae
9: a re gona
2: Bana ba ma Afrika borwa ga bana di goba ka bakala di di goba tseo di tserego ke bana ba e beno re batswadi ba bona ba tlile ka tsela tse go jamalela ke ya mathomo ya bobedi di petlele di tletse ka lena badudi ba re ga lena di goba di goba di swere di tserwe ke batho ba ba tlileng ka tsela tse go jamalela ka fro go pula premier me Popi Ramatuba go kile go ba le nako mo ba go a o manya batho dipetleleng batho ga bana ba ka Afrika borwa ga bana malao lena le tshe re malao ka fa le re go direge eng bana go bona gala o kare le mushong e o ishetse le mogile yengwe gape ke mantlo dintlo tse le re go ketse RDP dintlo tsa RDP di na le batho di dula ke batho ba e bene gore ga bana dipampiri tsa maleba tsa go ka ba tsa go ka fiwa dintlo tsa mahala ke mushong wa Afrika borwa ba re yeo le yona ke engwe tse bene gore di lokela go lebele di shishwa gabotse ga e felele go dintlo tsa di RDP re lebella gape le tsona di ID motheletsong o feletsa go bolela ka dipukana tsa boitsebiso dipukana tsa boitsebiso di swere ke batho ba e bene gore ga ba tshwanela go ba le dipukana tsa boitsebiso tsa ka Afrika borwa ga botso tse re swane tso re no reset ge ba go gonega go diriwa reset ka bokala re go na le mabodu a mantši a e beno gore a šitša diregile ge ba se re se kwago ke dinnete tse e beno gore di ka kgona go ka kgontšišišwa go ra gore mabodu a šetše a tseneletše kudu go nonyakega gore leitlho la ntšhotšhonono le lebeledišiše gabotse gore go kgone go ntšhiwa jalo ka motla go ntšha jalo ka sepelete se ntšha motla go tswe motla o mongwe le o mongwe o ntšhi o tsene go lotong motla o mongwe le o mongwe o ntšhi o tsene go lotong
7: ke nana re ba tla go tsamaya ka dintlha tse o e ja gago tse nne a batla ba ba šomile ba theleditše

0: sekeja. Go rentjwa la ka jebelo ka 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99. Le 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice ka $29.99 fela. Dintjwa la ka jedi go tjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitla ka di 12 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono, go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Tša moragorago mebileng go ntshirogele.
3: E re nape re go fetsa ona mathapa mengwe lakgone le re go botsa gore ka tshwane batlo ba re tlhalosetsa gore wena motheletse mo o tlelang gona e le wena mosepela ka dinao kanapa wa letela pitlagano kae goba kae gomme o letetse go šomiša tsona dinamela tša botlhe gopela o theletse kapela mantšhidi go tswa ka tshwane mogokanyo mogolo re lebeletse polokego ya bosetšhaba le tša mebileng dumela morwarere.
4: Ere ke leboge bagaši le batsheletši ba ntšhirogele mo mebileng mo tshwaneng re sepela ka tsela e latelang. Batho betse re na le sepetepete sa go tsamaya ka gonanya mo Eskom Phatlhele North ga o le mo Van der Hoff lebile gona kua R80 RSKBB ra fela pele gona fao. R55 ga o lebile gona ka mo Pretoria West o le mo WF Nkomo le gona fao a re o tleleng botse batho betse re skb ra fela pelo. Ke eletse le baotledi ba ka moka ba ya go pheleng daba ge ba tsamaya ka WF Nkomo. Ke ba le gona kua Trans Oranje ge re sa tsena mo laneng ya go jika re jikela Denville a re fetsa ra shooter street rena ra pheleng daba ra le gopela botledi gona fa re šitiša baotledi ba bangwe go otlela botse. Se sengwe sepetepete sa rena tsa go tsamaya ka gona nankela ke gona ka mo Century one ge o le mo Main Road le Nelmapias drive mo Irene gomme ra le gopela gona fao a re skebebe ra fela pelo. Ge re kopana le mathata batho bešo mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsebe mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPD 50 e le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši ba ntšhirogele ka moka le batheletše lerato ke lona leo.
3: Sepetepete se buile toropongolo ya Polokwane go tloga go bontšha gore go ya godimo lefase gona ga go lempha go tlo re botsa gore di sepela bja mathapa meng a lekgone le morwarere tsena tabeng.
5: Briano Vitisol e re ke go tamiše ke tamiše tlhopha sa ntšhirogele ga mmogo le batheletši ba tshwabela FM a re thome ka go tsebiša baotledi le batheletši ba rena gore tsela ya rena ya lephefo ya N1 North ka kwa tlhakoreng la Mosina fale e butswe morago ga gore re be le kotsi ya bese mesong ya lekgono. Batlhapetši ba rena ga mmogo le ba sepodisa ba re tsela ya rena e hlwekišitswe ebile e butswe re ka e šomiša gape ka se sebaka. Mme ge re boa re lebelela tsela tsa rona re thoma ka tsona tsela tsa rona tsa maphefo re lebele tsona N1 North N1 South ka mo le yona R101 matshapameng a lekgono re a bona moela sephetephete o sepela gabotse mme ebile re kgala ka bogale ba le ba gotlela ka lebelo la godimo re re ankeng re efogeng tseo gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka. Me ge re ya ka kwa tlhakoreng la rena la Waterberg District fa le re sa na le tlhoba boroko mo latseleng ya rena ya N11 magareng ga segagapeng le Masodi fale re re tle a nkeng re fišaneng le batlhapetsi ba rena ka ge go na le pitlagano e ntšhi ka motlhakoreng lela. Dudumadišo ya rena le yona re a tseba gore ke semphete bo go fete ka fa le re tle a rotleleng ka tlhokomelo le lena ba le šomiša go Thabombe ke go ba yona a rwane one ka toropong ya Mokopane ka fale ke pitlagano ka fale re a re tlhokomeleng ba sepela ka dinao mme lena ba le tsenang ka mo toropong ya rena ya Mogopong modimong le ga mmogo le belabela re e šomiša yona a rwane one re a bona le ka fale gore moela sethethephete ko montšhi ebile re sa itemogela borakonteraka ba bantsi ka mahlakoreng ao le bona re re ankeng re šomišaneng le bona mme ge re boa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re sa dira boipiletso go baotledi le batšheletši ba rena gore a re tsebeng gore re sa tswela pele go aga Polokwane re na le borakontraka ba bantsi ba e leng gore ba sa šoma ka mogare wa toropongkgolo ya rena Polokwane re ntlhe ge re humana ba šoma ankeng re tlhompheng matshwao a bona ankeng re šomišaneng le bona gore re dule re bolokegile mme a re gopoleng gore ge re humana mabone a go laola sephetephete a sa šome re a šomiša jale ka tsona di-stop sign mme go baotledi le batšheletši ba rena ge re lebelela tsela tša rena tša go tsena le go tswa ka motoropongkgolo ya rena Polokwane re a bona Nelson Mandela Drive ya rena D19 R521 ga mmogo le R71 mo ela sephetephete o thomile go golela godimo ebile bahlapetši ba gona ka mahlakoreng a mangwe re re a re šomišaneng le bona le rena re otleleng ka tlhokomelo mola ka gare ga toropongkgolo ya rena Polokwane re thoma ka mebila ya go tshwana le resit le excelsia fale re a bona gore dinamelwa tša botlheke tše dintšhi le ba sepela ka dinao ka ba bantši ka fale re re ankeng re ntšheng mahlo dinameng rena ba re sepela go ka fao le ba rotlela go ka fao le lena ba lelogo mo mmeleng wa divinish Landros Mare Jurisen Schoeman Hans van Rensburg Robla Chabombeki State Marshall ka fale re re ankeng re beng le šedi rena rotlela go ka mahlakoreng ao ka ge moela sephetephete o fela o golela godimo mme re se ke ra lebala lena ba lelogo ka molatlhakoreng la Munich Felsberg Fetlab Fermikelit ga mmogo le Potgieter le gona ka fale re itemogela moela o montšhwa sephetephete re retlhe ankeng re beng le šedi ankeng re fane sekala se se lekaneng ge re šalane morago re gopole gore ka toropongkgolo ya Polokwane re otlela ka 60 km/h ka dinako ka moka gore re dule re bolokegile mme ge re feleletša rata go gopotsa baotledi le batšheletši ba rena gore ba le ba mphiafatšago tsona di-driving license ka kwa di-officing tša rena re retlhe tsebang gore matšatši a re ya cashless ora ora sa go šomiša mašeleng go nthišang gore re letla ka fa le letla le swere dikarata go tla go lefa gore le lena le seke la tšea nako le le gona ka fale Bruno ke tše ke beko le sware setswana mathapameng a lekgono a ragatlhane mo go lelela tselang
3: batheletše le nna ka mokgo ke tloga ke lebotša gore tlo kopana mathapameng a go sassa re lebeleke tsona tša sephetephete ke leboga
2: tša moragorago mebileng go ntshirogele Mushate what's about we tabi show.
6: Re una gana gore o ka se kgone go le fara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana, ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mushumong. E ka ba ditaelo tša tshireletso go hlokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
7: Nai, ka ba o šetše o bone TV license WhatsApp. Re a go bona. O šetšana le dipušeletšo, o phelela drama, o rata dipušeletšo tša dipapadi tša SABC Plus. Bjale ge, go lefela TV license ya gago go sepelelana le seo. Ino re hi mo WhatsApp. Go 077-6069-060. O bone gore o kolota bokae. O lefe, gomme o dire matengwa a debit order gona moo ka nako e tee. Ga gona go ema lineng, goba go swaraganyane. Ke boiketlo fela bjo nka bego bobile gona ga e sale. Gobane screen se sengwe le se sengwe mo Aforika Borwa ke sefaleng. Gomme sa gago se tswa pele. O sa letile eng? Romela hi mo WhatsApp. Go 077-6069-060. O hwetše TV license ya gago e le madula a bapile. Hashtag your screen, your story.
8: Skumbuzo Mbata, the immaculate. Ga mmogo le Madam Speaker, go ntshirogele. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke la bo ga ba tele tse ka iri ya botlhano le ka letela tse magareng ga tse dingwe mo president Cyril Ramaphosa o retile go swarwa ga kopano ya Google Cloud le gala mathomo ka mo kontinenteng ya Afrika. Tse dingwe tseo re ka go di letela ke tseo di re go mosekaseki wa dipolotiki Livaindo o ruma ka ditswe ke sephetho sa moporesidente sa go thwala Dina Pule bjalo ka tona ya tlhabollo ya leago. Bafaladi ka bontši go tswa ka Zimbabwe bao ba lego tlalelong ka ntle ga setiši sa maphodisa sa Mankweng ka ntlenyana ga Polokwane provinceng ya Limpopo ba re ba nyaka gore dikantoro tša botseta bja naga ya bona di ba thuše ka senamelwa sa go ba bušetša nageng ya ga bo bona. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
1: Dipapadi ka Khone Majiba di khwetse fa di safisha
2: e ke le bo ga ditaba tsa dipapadi ke tshe England ba thulana le DRC bushong ba lihono gomme mohlahle Thomas Tuchel o tla akaretsa Declan Rice ge a le maemong a mabotse a o raloka mo ya le gore naga ya DRC ba tla ba lebeletse ba re ke ba tshwana le bo Bakamo Wisa Kayembe le Mbepa Kylian Mbappe o kgone le kantšha rekoto ya Lionel Messi morago ga o noša dino tše pedi go thuša naga ya gabo ya fora go fenya Sweden ka no tše tharo go lefela go tsenela dipapadi tsela tša ditlhopha tše lesome tshela last 16. Felix Jones ke mothuša motlhatlho wa setlhopha sa Aforika Borwa sa di Springbok o le lengwe la lebaka le le dirile gore a tlogele naga ya gabo ya England o ba sa ipsene ge a ba a šoma le motlhatlhe mogolo e le go yena Steve Botwoki gomme dinaga tše di kopana ka mokibele kwa lepatlelong la Ellis Park e le dipapadi tša Nations Championship. Motheetsi wa thobela FM ke nyaka gore le theletse maikutlo a batheletse ka taba ya re lebile Mofokeng yo a ngwadisitseng ke setlhopha se kwa go la Belgium ka dimilione tse 70 Union SG ke seo setlhopha a ya go se ralokela go bua o lefela milione mo tee fela na 70 ka kgwedi o tlwa ka rekoto ya gore rekela dipapa tse e le kgolo 25 a nešhanio tse 29.
3: Bo ka mosujwa gagwe bo phajimele godimo bokgoni jwa gagwe re bo bone ka Afrika Borwa so ke nakwa gore le ena a tsamaya di bona a tswetse talente pele a be a gole mogolo wa maemo a godimo so re a ithabela tabiwe re bone mariri ka mojanfese madibong tanko
2: re a leboga
4: ya re ko godumediše a rre mengwaga e sa dumelela bašipanyana ba lokolole bo raloka ka mo ntle ba kgone go gaina experience ka mo ntle ka mo gore ka mosoge setlhopha sa rena sa naga se ya go raloka ko ntle sebe le batho ba ba nang le maetamogelo a go raloka ka mo ntle e sa le moswa kudu-kudu-kudu talente ya ge e sa padima o ka moso ba gagage ga fitla go raloka a ka tla re emela ra tla ra e kgantšha ka yena ka moso
2: ekeke leboga ke Khone a se le mathomo a mpitsa seja ke Khone wa ga Majiba motheletsi wa thobela FM ke na le mong wa setlhopha goba ke re leloko la setlhopha sa 90 minutes e le go ntate Makhura re tsena mo lekarolong ya rena ya kgwele ya maoto ya Masakeng ka ge letse ba gore re tlo tšhaisa e segale ranapa ra gopola gore karolo e e tsene e sale gone bjale ntate Makhura re a le dumedisa ra le amogela go ntšhiregele ya thobela FM.
5: Tobela batheletsi batobela Khone Majiba re ka leboga sebaka se re tswileng
2: ke botšha ka mathomo leina la setlhopha 90 minutes ke tseba 45 swallows ye ke 90 minutes
5: ya no man kaetsetse ke tlhalositse mokwena 90 minutes ke thumi e nngwe e thumi ka bo 1970s mara le bitso le la gore ba re ke mo kwena 19 e bile la ka mogala bo mongwe the late Lucas Golana Mays all rest in peace le ona le tswa mo poleleng ya gore 90 minutes e ra ka ra lebala 90 minutes ai extra time ai akai e tsella ka lebaleng ka 90 minutes o gidimiwa 90 minutes
2: ya le
5: a re na melele re rara 90 minutes e tsella ka lebaleng chai
2: ke bile tlhatse
5: seo that's why ba e bitsa gore ke 90 minutes on the no mistake on the move
2: ke ka bogole fentseng ROR go dipapadi tsa selegae tsa gorogang e tlhopa se setswa Blueback
5: ya tsona se tswaka mo motsaneng wo monnyane ba re ke mokwena Mafikeng under Blueback municipality ward 13 pleke ba re ke mokwena Rasijana. So ke ka mogole re boneng ka gorogang youth games re gonne go feta mo stopeng sa ROR because re na re batho ba bapala bolo mo fase and re fetsa ka lebale leka lebelela goreng re fedile ka 1-0 ka 90 minutes re concentrate for 90 minutes a re bolebelele morago
2: yeah gona le di-tournament e le gore di tlo di raloka motlhomo o dikgwedi tseo di latelago gere tswelela poledišhano ya rena
5: ee ke ona ke dingwe kgodima chipa lebathedie batho bala fm re na le e nngwe ya moletsi super cup e tlo tadiwang ka September ya ka gopola re hosta ke masekepe masebane ke o mongwe wa renana mo
2: dialemoeng
5: ya re na last year re ile ra ba di-runners up kwa tournamenteng ya ona re na le nngwe ya kwa korobook a magato ya ka mo Blueback le yone e tlala ka September ra ba le nngwe ya mogadi maphoto the general kwa maphoto kwa lefatsheng la 113 ya August yona ba idea ka birthday ya ka 8, 9, and 10 ja August so re na le tournament tse tharo then ja bofelo ke ya December ya Blueback World Cup e bapaliwang kwa motseng wa Letrata.
2: But little le ikwetse gore setlhopha se seka e yang go bogela setlhopha se le bue le botsa nna le mpotse ka mogwa wa kgatiso ya lentšhu le mpotse gore na setlhopha se se raloka papadi ya bokhutama ntate Makhura re a leboga le mosimo mo
5: botsegoa
2: ge mothetse wa thobela FM ke tsona tseo letšatši la dikgono ke fetsa gana mo ke a leboga
1: dipapadi ka kgone majiba thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
6: thobela FM Ikitika Murutish Ramlao Mulwela Tukulugo Mugolewa Mwadi Limu Presidente wa Maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM Moshati wa Tsebolo Witabisho
1: Malimi au fapana fapana Sichaba lena haeti Toro ya tata madiba Ichola pele wa mshumo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba. Thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo.
7: Motheletsi a ga ke mantšha o tlogele matšatšing a lekgono bophelo bo tswela pele ebile dikgwedi ga di swane fela cover ya ba lapa la gago ga se a swanelwa ke go timelela fela ka go nore o tlhoka tšhelete ke ka mo Metropolitan e tsebagaditšego ka cover ya bona ye mpsha ya poloko ya No Lapse Funeral Growth Plan yeo e tlhamilwego go ya ka mo o phelago ka gona le ka mokgwao o hwetšago letseno ka gona ge o lefa ka debit order a wa motheletsi bile ga o lefe ka debit order banna ba re o lefa ge o gona wa tlaleletsa ge o na le bonnyane gomme ge o fitlha go 1500 rand ngwageng wa gago wa mathomo gona cover ya gago e ntletswe thwi ebile ga e fetwe ke nako ge o se wa lefa se sengwe le se sengwe se laolwa ke WhatsApp gomme o ka lefa mo o shetsego o reka gona go akaretswa shopo ya Pick n Pay Pep gape le Shop Right o ka ba wa gola oba cover ya gago e ka ba ya gola gape ya tlaleletso ge e ba lapa la gago oba bagwera ba gago ba ka romelwa oba bao ba rometsego gona ba ka kgona go lefa ditefelo tsa di-cover tsa bona tse ba dintšhitseng le ba Metropolitan na o nyaka cover ya poloko yeo e sa fetego ke nako ge o se wa lefa romela WhatsApp go 0860-724-724 No Lapse go 0860-724-724 go ya ka mabaka le dipeelano Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited Insurance ya bophelo ya go ba le license ke moaba ditirelo gape wa ditšhelete yo a dumeletswego ebile e le moaba mokitlana yo a ngwadišitswego.

0: motheletsi le hono ke laboraro la dikgetho gape ka tshumisano le komishene ya dikgetho ya go ikema IEC ka boripana batheletsi ke laboraro la dikgetho gape ka geretse ba gore letsatsi la nnem kgwedi ya November le nyaga ke letsatsi leo le tsebišitswe go semmušo ke Presidente Cyril Ramaphosa gore e tla ba la dikgetho tša mebasepala ka monageng ka gore ya le komishene ya dikgetho yeo ikemego IEC ka boripana e šetse e tsene fase ka mošomo go itukišetša tšona dikgetho tše komishene e re e tla swara dikopano tša hlahlo ke tšona di-workshop go ralala le naga go hlahla diphathi tša dipolotiki le bao ba nyaka go ba bonkgetheng ba go ikema malebana le tshepidišo ya manano a maina a bahlaolwa le a go thekga mananeo ao dikopano tšeo di tla swara go thoma ka latshela kgwedi ya July go fitlha ka la lesometshela gona kgweding ye ya July go kwa ka yona tshepidišo e le tšona ditlhatlho tše re amogela mo mogaleng molaodi wa merero ya dikgetho ka go IEC ka Limpopong ke tate Itumeleng Seanego tate Seanego re a le amogela le bekeng ye go lenano la tlhoko la tsela thobela
1: badume ke yawe sesteki le bathiletsi ka moka ba thobela FM re a badumediša
0: ba letile batheletsi ba nyaka go tseba gore tshepidišo e ya go fana ka manano a maina a bahlaolwa le a bonkgetheng ba go ikema le ka e tlhalosa ka goreng goba e sepela ka ditsela tse dife
1: dikgetho tse dingwe le tse dingwe tse re lebileng go tsona melao ya rena ya go sepetsa dikgetho e ya tlhalosa ga botse gore go tshwanetse go ba le batšea karolo mo dikgethong jale batšea karolo ke re lebeletse bona mekgatlho ya dipolotiki le bona bonkgetheng ba ba ikemego ke tsona di-independent candidates jale go netefatsa gore re ba fa tlhatlho ya maleba re napile re bone go le bokaone gore re ba fe tlhatlho e e tla ba kgontšhang gore ge ba ikemišetsa go tšea karolo jale ba be ba tseba gore o tlo diragala eng go nyakega eng jale ka mekgatlho ya dipolotiki le bona bo ekgetheng ba ba ikemego gore ba tle ba kgone go tšea karolo mo dikgethong ke tse re bolelela se re lebeletse gore ge re lebeletse molaola wa rena re bitsang Municipal Electoral Act wa 2000 o na le karolwana mola ya lesomenne ya section 14 e tlhalosang gore mokgatlho ofe kapa ofe o o ikemiseditseng go tšea karolo mo dikgethong o tshwanetse go refa mabitso a bonkgetheng ba bona le ge e ka ba bona bonkgetheng ba ba ikemego ba se ka mogare ga mekgatlho le bona ba tshwanetse gore fa mabitso a e le goreng re tlotse ba gore ka mabitso ao ke bona bonkgetheng ba bona napile rena jale re netefatsa gore re ba fa tlhatlho e lebaneng gore ba tle ba tsebe go tšea karolo ba lebeletse gore go nyakega eng e le gona ge ba tshwanetse go tšea karolo jale go na le matšatši a re a beileng gore re kgone go ba fa tlhatlho yona e re bolelang ka yone ke tsona di-workshop ka mo Limpopo gona mo mosupulong wa beke e latelang ka di-6 ja July re tla be re gona ka mo bopolokwane ka mo re dirile kgothekgothe re ba biditse ka moka ba mekgatlho ya dipolotiki le bao ba ka ba ikemišeditse gore e le bo nkgetheng ba ba ikemeng gore re tle re kgone go ba fa tlhatlho eo jale
0: tate Seanego ntshwareleng e re mpele le ka e tlhalosa go ya pele re fetišeng ba ba bapatso
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
3: Na o gopola air fryer yo o phela go ilebelela websiteeng le lounge suite yona yo o rile go ilebelela fela ka dintlo la ka cha birthday ya OK furniture tseo o di eleletsa go di reka pele o ka di hwetsa ikhumanele 16kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense ka 3999 o seketsa 400 le ketela ya mahala le Huawei Nova Y73s yo o itla go le di earbuds ya mahala gabele ke 2899 birthday ya rena ya go gatlisha o phelo ba gago bo botse di hwetsa go fitla ka di 5 tsa July o latela mabaka le dipielano
0: tate se ya nago le ka tswela pele
1: e ri ya la boa e be re sa ba tikisha gore na majeti awe a eng joang e yo la ka re ke mishitse go ralala le di province ka moka ka mo le mphopo ka mo e le tsa tla gona le shipire le beile ke la tshela rena go dinye mere le mo yona ya July ka mo polokwa e ke di mo di province ke Eastern Cape ka di shupa le se swae go dinye na e ra bolela ga uteng KwaZulu Natal le Western Cape tsona ke Senyane di le tharo ya bone ka tsona ke 9 ka July ke Mpumalanga re lebele ke mo dating e la ya di 14 tsa rena go di e ke Freestata le Northern Cape mme la mafelelo la di 16 tsa rena go di e ya ba Northern Cape le Northwest ke matshe a de ile
0: Are.
1: Jo le ke tla go re mthumong wa ke gwathe ka ba ile go nna dinya kwa ke. Gore motho a tla go ne go tshea karolo. Ibe ene re kgona ngwe motlhatlha. Ya mathomo. Ke gore je re bolela ga joale, bona le mekhatso e engwa di shiriteng ka mo commission ne ke le nya di kgetho. E fela a era gore ba uwe ba tlo tshea karolo. Mo di kgethong. Re tseba jwang gore ba tlo tshea karolo. Ke ba re file mabitso a bonkgetheng ba bona e ka ba bona bonkgetheng ba ba ikemeng mona re re re butse le ka re fa mabitso a bonkgetheng ba lena ke gona mo rotlotse ba ngora wa mogatlo o itseng ke gona boikemišeditseng go tsaya karolo go gata tema mo dikgethong tse di latelang jale se gona se se botlhokwa-tlhokwa se be re ratile goreng batheletsi nke ba se kwešiše le bona ba mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba ba ikemeng go na le tsebiso go tshwana le e dirileng ke moporesidente ya gore tsebisa goreng dikgetho di tlo ba ka di-4 tsa November yeo ke tsebiso fela sa mantswe a mangwe ke announcement e nngwe e botlhokwa e ba tshwanele go ikwešiša ke goreng go na gape le e re bitsang proclamation ke tsebiso ya semolao jale yona tsebiso ya semolao re lebeletse gore e ka ba gona mo kgweding e kang ya August jwale go ya ka melao ya rena o sepekerekgetho mola go no fiwang yona tsebiso eo ya semolao ke yona proclamation o a nyakega ebile molao o a gapeletsa gorena pele komišene e e kemeng ya dikgetho e ntšhe yona lenano lona le la re le bitsang electoral timetable lenano la rena la o sepekerekgetho jale re lebelela lona kudu le re thoma go ikemišetša re lebeletse goreng mo go lona lenaneo lane leo la sepekerekgetho ke yona timetable electoral timetable go tlo ba le letšatši mo re bulang gore a ka re fa mabitso a bona o a ba le letšatši le re tswalelang re tseba gore napile go fedile e fela se se ke re tlhobileng ka sona se re tlo ba tlhalosetsang sona mo tlhatlhong kore ga jale re šetse re butse di-websiteng tsa rena ka moka gore ba ba nang le kgatlhogo mekgatlho ya dipolotiki ba le motlhong bane go bona gore na e šoma jang re šetse re ba file maloka a bona gore ba ka kgona go tsena banna ba bona gore na go diragalang e fela mola re nore go na le tsebišo semolao ke yona proclamation napile re lebeletse gore go thoma ka tšatši lona lengwe ne re lebeletse gore tla ba ka kgweding ya August napile re lebeletse gore ba tla thoma gore fa mabitso e le gona ge re tseba gore na ke boafeng ba batlile go gatlhang tema mo dikgethong
0: tate seanego etse go na le palo yeo le beelago di-party re lebeletse maina a bahlaolwa ka gore nkgetheng yena o tla no ba tee ke nkgetheng yo a ikemego
1: mekgatho ya dipolotiki e lebeletse goreng ge motlho mongwe re lefa motlhala ba re re mokgatho wa dipolotiki o nyaka go tsea karolo ka mo polokwane municipality napile bona ba lebelelwa ka mopolokwane municipality palo ka moka ya di-seat ke madulo a tshwanetse go dula ke bonkgetheng ka mo gara council ke tse kae go lefa motlhala ka mopolokwane ke 40 le ba batlhano 45 So ora ngore ngere tlhakantshitse bona ba laba itsang di ward candidates le di PR candidates na pile ka mokgwa wa tlhakani ba tlo dira 45 e fela e tshutule ke mekgatlho gore ba se ka refa yona nomoro engwe fela e sitse moo gore o ka ba le mathatanyana mo le mola ya be ba tseba gore ba re filo ba re file palo e ka fekang nomoro engwe. Ge re lebeletse ba re setse re ba emetse mo tlhatlhong lenaanong la rona la tlhatlho le le tlotsang karo le le tlo bang gona ka mosupologo re setse re bona mabitso a batho ba ka bang masome a supileng le ba babedi ba leng ba setse ba bontshitse kgatlhego gore ba ka nyaka go tsea karolo re lebeletse bo nkgetheng ba ba ikeneng re setse re lebelele mekgatlho ya dipolotiki bona ke masina a supileng le babedi ba ba setse ba bontshitseng kgatlhe gore a nyaka go tsea karolo.
0: E tse e tla ba bothata ge party goba nkgetheng wa go ikema a se tsene le kopano ya lena ya tlhatlho go ya ka fa le e beakantšhitšego ka gona e fela ka morago a tla laetša kgatlhego ya gore o nyaka go kgatha tema dikgethong goba party e nyaka gore bahlaolwa ba bona ba kgathe tema dikgethong ntle le go tsenela yona kopano e ya tlhatlho.
1: Bothata bo ka se be gona mo tlhatlhong e re tlo bang le yona ka mosupologo ke tlhatlho ya tshedimoso fela re ba sa tshedimoso ya goreng dinyakwa ke eng ge e le gore motho a ka sebe gona motlho mongwe a re ka morago e ka ba mokgatlho wa dipolotiki goba kgetheng wa ikemetseng ge e le gore a ka sebe gona ka moragonyana ge go tlo ba le tsona di-proclamation ke be re di tlhalosa ya be e le goreng o wa le kgatlhego a ka re ka morago yena a tla ko di-officing tsa rena a nyaka tshedimoso ewe re tla be re mo fa yona ebile wa kgonagala gore ngaka a no tsena ka mogare ga website ya rena a lebelela gore ke difomo tse di feng tse di nyakiwang gore nga di tlatse ge re lebeletse kudu ba ne ba re ba bitsang bonkgetheng ba ba ikeneng ke bona di-independent candidate go na le dinako tse ditseng tse e le goreng motlho mongwe ge e le gore motho o na le kgatlhego a kana ba thoma go dilokiša motlhala ke goreng a tshwanetse go ba le bathegi ba ka bang masome a matlhano ba tshwanetse wa ngwala fase ke bona a tlo re fang dipampiri tsa gage tsa gore o na le kgatlhego ya go kgatha tema ya be e le gore mabitso o ka moka a gone mabitso go e tshwanetse ba mabitso le di-signature tsa batho ba e le goreng ba ka mogare ga ward ye a nyakang go tsea karolo mo go yone gape-gape motho o o tshwanetse go ba le snap o tshwanetse go fa le snap se e ka bang size ela re bitsang A5 kore ke size ya gone e ka ba ela ya passport ela go netefatsa gore ka nnete o tlo tsea karolo a ke nna tse wa gore mo di-ballot paper tsa rena ba le ba mekgatlho go na le leswao leswao le e ka lona re tsewang gore leswao le ke la mokgatlho o itseng leswao lela ke la mokgatlho o itseng jale bonkgetheng ba ba ikemeng maswao a ba na le one so re tseba ka eng gore mo timang ke ba re file dinepe tseo goreng re tle re le kgone go di lokela ka mogare ga di-ballot paper tsa rena.
0: Tate Seanego go a kgonega gore party e lefe leina la nkgetheng goba mohlaolo wa yona gomme ka morago e tle party rawa re a fetola ga re sa nyaka leina la Phekki Matšhitela e fela ga bjale bjang la Eric Mashau
1: e kgonega ka tsela e ge o tlile yona tsebiso eo ya semolao ke yona proclamation re lebeletse re tlo ba ona mo mathomong a kgwedi ya August ge e fitlhile ba ka no thoma go re fa mabitso re ba fa nako e ka lekanang dibeke tse pedi go ya go tse tharo bantse bantšha ba tsentšha bantšha ba tsentšha jwale le jwale mara go tlo fitlha letšatši le lo re ya tswalela jwale ka lona letšatši leo re tswalelang ka lona ge ba re file lenaneo la bona la mafelelo la mabitso a bonkgetheng ba bona ga o sana gore ka morago ba ka tla ba ntšha o mongwe ba tsentšha monapile go pedile ge re ya dikgethong re tlwa dikgethong e le gore mabitso a ba re fileng ona ke ona ke bang gona ka morago a lenaneo la bonkgetheng ba ba tla ba emetse mekgatlho ya dipolotiki le ba ba tla ba ikemetse
0: go diraga eng ge party tla ka morago ga nako goba letšatši leo le beilwego la mafelelo le nkgetheng wa go ikema re ke tlišitše leina la ka goba re tlišitše maina a bahlaolwa ba party
1: sespedi tseo ke dilo le ditsipitlana tsa meno re letšatši le la re le beileng gore ke la go tswalela mola le ka no feta fela lapile go padise re ba fa letšatši leo la gopola gore ke tlhalositse ka taba ela ya le nana la hospital de kgetho ke yona electoral timetable mo o dimaga yona go tlo ba le tsatsi la go tswalela ra ba se le tsatsi fela ra ba ra ba fa le nako ya gore nako ya go tswalela ke nako mang and you are in tshe ba tswantse go pola gore nako e le ya go tswalela a se nako ya mang le mang ke nako ya commission e teneng ya dikgetho ke di watch jar na di sa tswane ka nako o shoma ya rena nako you are the same tsatsi le le nako di fitshile just ntlhele gore motho a se wa re se mabitso ao ona pile gore a re opadile a ka se kgone go tsea karolo a ka se kgone go kgwatha tima ka ba mokgatlho wa dipolotiki ka ba kgetheng wa ekeneteng molano thela ke nako a leina re ile ileng le tsatsi lona lengwe napile go padile
0: age a re rumeng tate seanego ka gore le bagopotse gore kopano ya tlhatlho ya lena ka polokwane e tlabe e swaretswe kae le gona e thoma ka nako mang
1: re lebeletse lona letšatši le letlang la mosupologo wa di-6 tsa July re tlabe re le ko hotele la ba itsang Park Inn ka mo Polokwane ebile re tlo thoma ka iri ya lesome mo metsong
0: age batheletše ba re go šoma sešupanako sa komišene ya dikgetho e be e le gore le kwele ntlha yeme molaodi wa merero ya dikgetho ka go IEC ka Limpopo tate itumeleng seanego le bekeng ye re a le lebogatlhe
1: Kolaborare ina.

difelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e utse o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo

0: Saki.
1: Ah, Petronella.
0: Katla ka bale mahlatsi go kopana le wena hle.
1: Oh, Petronella. Wena baro e bija mathatse tsa mko ka ne ke ene na.
0: Ah, ke re ka ba ne ke khale ke nyakana go boledishana lone ka taba ile ya rena.
1: Taba ya borena, taba ya borena, o apa ka taba efeo, nna ke lebate ma.
0: Saki, o nyaka mputse ore o setse o lebetse ka taba ele ya rena.
1: Ah, ke rebetsene e re tshwarana le dilo tse dintsi ka maata.
0: Okay, alright, bolokile. Go ka ba jwang o ka tla kwa bankeng gore tla kgone go bolela gabotse ka baka la gore mo batho ba ka tla ba rekwa re bolela ka taba tsa rena. Apa go right go bolela pela ka batho ka taba tsa mašhileng.
1: Bona Petronella man. Bankeng e yona ke beng kata, taba ke gore nako ma.
0: Nako ya go dira eng saki ka baka la gore already o setse o le mo toropong. Nna ke re tla ka bankeng fela gore re kgone go boledišang ka yone.
1: Petronella o tshwane mo toropone ke teateng ke teate o stoka pele tsetsaotse wa papa a nako ya tshenyana man
0: gabale go bo go sena bothata ka re already gona
1: saokay
0: go lokile gona ge o na le nako o tle re boledišane ka yone taba e because e botlhokwa gore o kgone go investa tšhelete ya gago ka tsela ya maleba
1: Petronella ke a paka traba e le gore o nyako apa le nna ka yona go opa ka o investa
0: mone o bore ke felaka ke sa
1: abeo ke sateng fedije ka yona le ba a ne re ke o botja o bone nna moro wa makhumeja a ke mašeša
0: saki o ratang ga ore o shetse o fedije ka yona
1: ke sata ke khumane mo e le gore nka investa ona o rata bjae
0: o gopotse go investa kae
1: ore ke gopote a ore ke investile kae ke re nna ke khumane lefelo la maleba if you don't mind nka tewa ka tsamaya ke ra gore nna le wena re ka kopana ka morago wa 6 months ke tabe ke tshwere bothatsi bja investment ke o bontshe gore nna a botsotse re ke apa ka investment re apa ka ene e se o ntsho ya bolena ya o ralo ka ene
0: saki
2: malhongwanaka
3: me
2: gape-gape le ke fetile mo
3: ee
2: ke feta mo ke bona mmama bona fa ga tla a tsena ka moo
3: ee
2: o beelela ka ena
3: o ba re ga le re se kopantshe dilo tsa re thabile ke di tsholole ke ra ditlhare
2: ka mantswe a mangwe o ba a re le o kopa-kopantshe ditlhare o fe re thabile
3: aowa o ba re ke mmolae re thabile ore ke morate ka tadi nako ela ke itsemola tlhola kwa naga mabona mo mabona o itsegang ka ga ba renna a ra nna re ee o wena o batla o mosape ka tladi o tšhae ka ena
2: e le gore mmama bona o nagana gore wena o ngaka ya mohuta mang ya go tlhakantšha ditlhare o tlhakantšha tsa ngwana o monnyane
3: ke yona ntho ya o ntena eo ya gore batho ga ba tse bore ngaka ke ngaka moloi ke moloi ntena gampe taba eo re na a re na re bolaya batho na
2: go bolela nnete ngwana ka batho ba bantšhege ba bona ngaka ba bona moloi
3: wa tseba mme a ke tsebona nka etsa jwang ore ke rute batho re ngaka e a phedisa ga e bolae
2: go ya ka nna ngwana ka e ke nagana go bonolo le ge e le gore a ke na botlhatsi kapa bona bonnete ba ntho e ke tlileng go e bolela
3: ee
2: e fela ke nagana gore go kwanya ka ngwana o monnyane wa one tshwana le mo motšhitšhiwa
3: ee
2: gone dilo shitse ba re ke di-social media
3: oh.
2: A go diela yona gomme nto ela ke re namile tlo bona ke batho ba bantšhi mo founung
3: ka nnete tlo tenta mme
2: nyaka ngwanana ngwanaka
3: monica o tla ntswela mogolana fela re itlogele eo mme tlalela mna
2: ko tlaleleng
3: ka motlhekang ga ka mama bona molomo o tlhoko molomo lipstick mo gonong di ntshango ya kae
2: yo maloko
3: ee
2: ke lefaseng mo ngwanaka
3: ka nnete
2: ande ke nyaka go botsa gore nna bjale ke nyaka go ja bokgekolo bjaka ke nyaka go ipsina ka yona
3: mme o
2: ka mantswa mang ke nyaka re ona ke re go tsofala yo a ratang

0: exe e ba na machiji
1: e butu
0: khana mana gore ga nka wena machiji
1: he o lele ka gore
0: ai man machiji go khadile ka taba ya ao ya rona after school uno zwa kala hiso mo shop go tlo bloma o liwa ne mane khana mana u dira mo shop go liwa ne so
1: hei o tu o phele u fetogile mahla e tswana le ya gale gore la bona ka kwa ga mabona o file kuri e ya o sa le monate
0: mana manyana mchichi o sa le ngwana kudu mo ile ro ka bolela gore ne dilo di fetogile mana a ke rona tjo mfedi the only thing o sa le o dira kudu wa ngwana ba o fa dijo ba ya sekolong ba sekolong go di home ke tsa gago go ba ke o bolela ka tabela ke ikwile mbarne le na di division ka mo ga mabona
1: e se tsere tsile di group che pedi ke ngwa ke a bokuku ye ngwe e backup o le re tabi and re tibile mo backup just because of talent
0: hai okay mbana ka tla go botsene ke go bona gore wena o we ngwana dilo tseo ke di family matters ne ba bagolo ba tla di-solve ka gae wena the only thing o tshwanetse o e dira ke gore ya sekolong wa ja wa raloka le bana ba bangwe ba e le gore ne o lebelela bokamoso ba gago mane
1: ke e kwa gore ke nna ngwana sekolong santse ke lebelele dibuka jaaka mara go a tshwana ke nna ngwana mare ke ara lapa le e leng gore o tlhakatlhakane ke dintlo le nna yo affecta mafelelong
0: okay so mfanaka o nyontheela gore ne yo affecta bjang o kana ba wena le batho ba e le gore ne kae ba bolelela dilo tse dibete ka wena go ba eng go diragalang
1: ente ina tabeke ka gore a nlele ke rile ke sa re kere ko o tshwarisa o ke re thabile mpedile ne o tompotsa ka di-cream engine o re injori oba o re di-civil matters ke ntsena teoe ka mokhele o santse ke ba tshwaretsa ngwanenyane oke a be koko ebile ba tla tsenela ke depression monna
0: okay o bolja ka di-cream and injuria a no mfana ka ta go botsena ke mantswe a mangwe a makotlo a e le gore ne ba šomiša ka mo law fraternity o bona o tla kwešiša go gola ke ge le gore motho o ile a šomiša leina la gago a o bolela bošaedi o bona so o se ka wa ramane wena se o tshwanela ke go se dira ke gone focusa dibukeng tsa gago like I said
1: hai marela tsa botutumi ke ne gona wa le kaone go releasa bolela ka tabe ka gore ke nana o re ta thoma ya lethakathakantšha kuduka ba ka nana o fetisa tekane
0: okay mfana ka bonne o bolela nnete se o ne tshwanela ke go se dira ke gone tswela pele go ne tlhompha batswadi ka gae ge e le gore batswadi ba lwa batho ba bagolo ba lwa ka gae wena o ne o tswa da wa ipotsa gore ne wena the only thing e o e diang ke go focusa dibukeng tsa gago kwa bo ngwana e le gore ne o tlo tswelela wa ba le bright future man because right now go ka tlotla o kesa resetša stresse ka gore ka gae go diriwa se bokoko a ba kwane le mang papa o dirang o dirang mfanaka o tlo kgabate ya ko sekolong so as your big brother ke a gopela mfanaka gore ne wena focus on your books

0: tsebele femel go tlhaga tshela Africa bo ra Nelson Mandela go tsogo yena chomi ye ke tsela yengwe ka one ka one kuruka matla ya go boeka gare ga industry ya mmino chomi go ya le ka tsela ye le go tshela pila bini sha ma Africa bo ra ka gona ka la lesome tsela le gona ke mo le go bini tshe ba swa kana ko ye ya mogopo le fase le gona ke mo le go tshela pila bini sha ba swa abini sha Africa bo ra ka mkana ga yena mutheletse tsebele femel gona bele yengwe sha Nelson Mandela le yona bele ye ke yona comeback e go bolelang ka yena ka mo industry ya mmino iri ba go metsotse ka ba go yima sumi pedi pedi go ya iri nyela rena ya ba senyane le nana o kela mo swa le boka mo so a ke just for a second me go tama mishe go wa mogele go lena ne o nna ke na kone di the house signal la ile go ama hlo ke mo tsheletse wa ka re tle go balwana go tlhona bele tlela ka iri la rena ya le so me just for a second le boka ba se hlo pa sa mabaleng a di papadi ga ke ne me ke bontse fa mo tsheletse tsebele fa mo go re ka le baka la dipetso go tsama nana ne mogopo wa lefase o tla re go fela kelela some senyane manane a tla boa ga botsae masekeng lenano la tsa thuto ke mo le gore ga re tlile go ba lona le gono motsheletso tsa bolefe mo sa le boka mosoro tlo ba lwana la boraro le botsobotse iri e ka ba go yeti le metsotso e ka ba go masome a mararo re tlo ba re le gona gona ka fa ebile ye le gore tlo ba re le beletse gona bia le ka kgatla gore kgwedi re leng ka gare yona ke kgwedi ye ntshwa ntshwa ntshwa kgwedi yeo e leng gore ka gare go yona ke kgwedi ya go bolelwa ka lerato re bolela kudu ka lerato ka lebaka la gore ke kgwedi ya tata Nelson Mandela yo e leng gore o be a bolela ka lerato ka dinako ka mokane wa ga tsona motshelo tswa tshebele fa be le re tlhoga re ne o lebaga kudu ka matlhatlhe re tlo bolela ka lerato re bolelang ka lerato go tloga gona be le tlhela ka iri ya bosenyane ka lebaka la gore tlo ba rena le moyeng wa rena yo re be gore be yakantshete le ena gore a tle ka iri ya bosenyane motshelo tswa tshebele fa mo go tsa mmino a re boleleng ka se se diragetse go maabane match and match se o diragetse maabane ke nagana gore le gano bjele ke mo e leng gore batho ba sa ne tswela pele ba sa bontšha go se kgotsofatse ke go baga ba faladi ka mono Aforika Borwa ntle le mangwalo ba bangwe ba bona ke ba e leng gore ba gona ba dutse nako e telele go feta tekano go ya le ka mokgwa e le gore motlhomongwe di-visa tsa bona di ba dumelela gore ba ka baka mono Aforika Borwa bjale se sengwe se e leng gore se ile sa re maketsa kudu ka matlhege ke be ke boledišana le laelo ka moo re makaditswe ke gore gore bone ba bangwe ba bafaladi ba go tswa ka Pakistan ba bontšha go swara dipasa ebile dipasa ke taba ile gore re e tlwaetse ba swere di-certificarata tsa mphatswa marematlou ke bolela ka original ba di swere ba swere le dikarata tsa panka ebile e tlwaelegile dikarata tsa sassa e tlwaelegile re nyaka bolela ka tse e leng gore motsheletso sebole fa moga di a tlwaelega gore batho ba kaya ba tšea dilo tsa batho ba patela ka tsona certificarata sa mphatswa marematlou ba bangwe ba tsamaisitse di-degree le di-diploma tsa bona ke gora gore ka mantswe a mangwe ba tšea dilo mo mabenkeleng a bafaladi wa go tswa ka Pakistan ba patela ka tsona dilo tse gobagoba ge nka setle go patela wena o tla e swara mo go wena ye nngwe ye ke e bonego ke dikarata tsa bana tsa tliliniki dikarata tsa bana tsa tliliniki bjale motsheletso tsa tshebele fa mo ketlang go tswa go wena bjale ka modudi kudu wa kwa magaeng modudi wa kwa magaeng re ko go tswa go wena gore na wena go na le ntho e botlhokwa e leng gore o e tlhompha kudu ka maatla goba nka reng o a e valua kudu ka maatla yeo e leng gore o ka feleletsa o e tsamaiša gore o kgone go kgwetsa dijo goba mašheleng e gona ntsho e le gore o ka e tsamaiša gore a nna a ke sa nyaka degree yaka e change mphe mašheleng nna ke le khuna dibjalo a ke sa nyaka karata yaka ya boitsebišo pukana yaka ya boitsebišo goba karata yaka ya boitsebišo e tšeše nna ke le khunadi ke re karata yaka ya go tsena ka kwa tliliniking e ne re ka gore matšhetša rena kudu rena batho ba bagolo ga re sana le dikarata tse re tsamayago ka tsona re tsamaya ka o ne o fitlha tliliniking wa bula file o ka re go kaone kudu ka matlha dikarata tsa bana dibuku tsa bana dibukana tsa bana tsa botliliniki ke bona mongwe wa bona a di swere a re setse ke di swere di tletse šitse di tletse tray bjale na wena go na le mo o ka ikhwetsago o patela se sengwe goba o nyaka mašheleng ka nto nngwe e botlhokwa mo phelong ba gago e ka ba go reka dijo e ka ba motlhomongwe go hwetsa a ke tsebe gore ke tla re kore dijo go hwetsa mašheleng a gore kgone go patelela se sengwe diaparo le tse ka mokane ga tsona o ka patela ka mpete wa re tseyang mpete tseyang disofa tseyang sefatanaga tseyang se Harbuleleng 086 000 2452 gore le ga re re ba tsamaya ba bang ba re tsamaya le di degree tsa lena shitse ene ke bolela ka di original a ke bolela ka ba fela ba re motlhomo go tshe copy go kaone ke bolela ka original motsiri tsho tobele fela aretse a re kwe 086 000 2452 go di re bolela ngai re lenga ro yena ke kgwedi ya tata Nelson Mandela
1: re hopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
2: Hastings Bonanga Bonango Mandela
1: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phela go ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
3: YBF World Title ye e bitswa go World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditikete ke 200 rand general mola VIP e le 1500 rand fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela go ba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwete ka provinceng
4: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena
0: re le mmile re tshela pele motshire tshe tshebela FM ke kota ra fela go ya iringe le rena ja bo senyana tshebela FM ke go tlhagatsela Africa bo ramashato go tsebela boithabiso re tshela pele re ke tsaka mngwa ga masome tsela tsela le khone ke mo le gore ba tsebaga ditse mothopa sefoka house number 6 a wo bo go tshimba dihlaba le tla re botsa gore na ga mtsikeng e le gore le topeditse eng e bo go tshimba dihlaba Tsamela ve mo ya buelela gape gana ka kwa na ibila ke tsebile na gele ba bolela go ka yona gana ka kwa ba re go re ya gana mala ga mloi ga mloi ke la le sumiti thobela ve mo e ya wela yo ma we hey are ke se ka tsanela go duka matla mo ke tsoko se jo thomile mo tshere tsa thobela ve mo ka mo ga mloi re ya le wela 086 000 2452 le nana ke la mo salba ka mo se le tle ka pele le khono go wena mo tshere tsa thobela ve mo ka le bakala a di petro ke le gore rena mile di tlishwa fa ke mogopo wa lefase re ya bolela gore motho re tshwetse ba lefem na king se le rwana o ka patela ka sona sa bo leng gore wa se tlhompa go duka matla wena mari mari mangkhala o re yena a ka patela ka passport a ka itjia a re tswareng o tla tswa bile kae a re kweng dumelang tshebela hello
5: the host
0: mwana ma
5: are you stuck or hungry
0: I'm starving
5: Ke
0: tsae ba kere.
5: Ke tsae fokoletse ba wa tsiwa go mo ga mothok mo shade.
0: A ke kweng ka moe gore na le na mtsire le patela ka eng bana?
5: The host ere go bojeng teng mo shona. Re lwa go tsotsa mo mozantere ke tsegisha ka batho.
0: A o wi bana.
5: I study swae ba tswa ka ntle ba re nyaja.
0: Gape re ya nyajiwa man.
5: Mona ga tsi go gana ga go di shoka patela ka yona man.
0: Gape monna o durwele mo hlogong o rwele le di ke hore le di karata tsa dipanka di karata tsa disasa o rwele di diploma le di degree le di matric certificate.
5: Enogo hore di tsonje di gagaga ideela monna ke ma ke o ba ga ba sinya ka yona.
0: Mawe.
5: Ba ga ba sinya ka yona. Bona go tsiro wena o nyedi.
0: Cho.
5: Ba bula di account ka yona.
0: Gape batho ba borena ke nagana gore ke ntse ngwe e le gore ga ba ile mo gore ge ba tshere dipasa tsa bona ba file batho ba le batho ba le ba sena taba ntla ka gore nna nka se mo patele go a swana o se re pasa ka kone o dia ye nngwe ga o tse gore ba go nyetse.
5: Monna restaurant e too much ka tsona botho tagging bona ge ba kgona go nyediwa ka 100 rand.
0: Mawe.
5: O do re mara. A wana ga borena se ka ba ka mogomana.
0: A wa Afrika borena.
5: A wa re tsaka nyetse ka ba falali man.
0: Re tlhoka thuto go ba rena ka bo rena mtlomongwe rono ba re sa ile dilo tse dintsi tlhoko
5: we ignorant
0: a o ba bana
5: we ignorant ke go thata jere bo swereng
0: e ke kole ke kwa botlhoko kuri ka matla Mr. Tsebe ke re awa o bona tshe jwa le mo ona re fitlile byang
5: re fitlile byang the host
0: buka na mwana mwana ga ka lwala
5: mwana ga lwala mona o go di sa bu biga buka na mwana dimiti
0: mawe
5: awa bana man awa bana man gere tshintshe man
0: ar fetogeng ka nete ar fetogeng ka nete ar
5: fetogeng man re ska ke tsosha ka batho man batlwa ba re nya ja man
0: a pere a nya tjiwa wa tseba le khone ke bone go ngwe ba re mosadi o mongwe ngwana o ba timetse ibile community muteile a re ke tshe ngwana ka 20,000 ba mo file 10,000 go shetse 10,000 engwe biale ya ba gona bolela gore ngwana o ke mo file bafaladi
5: yo o file bafaladi
0: eh ngwana
5: a groa Yale the host wa dzora ke ga tlo ke di mathata ke di tloman.
0: Eh nna le nna ke go le ke tshoga kudu ka matla ke rena ma Africa bo rona ga botse rena rena bia re biang.
5: Arna re di gore nda botse sentro ke te go le the host re ke te go le re ke di bela ga botse re rona re nya ka nga re nya ke eng.
0: Ke go kwile Mr. Tsai.
5: Wa tlo ka ta ba re nya ja man.
0: Eh ya pe ku sha botlhoko man.
5: Ha ya ne ku sha botlhoko.
0: No ke go kwile Mr. Stavi.
5: Ke le go le the host.
0: Ah eh. Hey ya go kisha botlhoko motshele jwa tshebelo fa mongwe o bolela nnete ka lebaka la gore go ka kwa ka tsela ye e leng gore ba bangwe ba bona ba bolela ka rena re le maAforika Borwa o ka ba ja ke tlhong gore ha o wa batho le ra gore ka nnete nnete ba bolela ka rena gona fa a re kweng dumelang tshebelo
6: go nali
0: a ge
6: boos
0: le ka itle
6: le mali jela magaba ga mosebae
0: a ga
6: wa di bo re nka so le se tsentse go bolela le wena
0: mm
6: ai wa di bo wa tsoba tso ile go go feta molomo
0: gape le na le patala ka dikarata tsa lena tsa di pasa
6: riyalo ke re tsoile go go feta molomo
0: pele re tlo bona re ile kae
6: hey gape mo na o khona di o se re ke tla ba ye le go reng e bile e ka ta ya ba e a se di tshwa phiri mara le nna se jeng ha
0: motho ba re nna ke tla tsa certificate sa mmaka ya tlokofetse go death certificate
6: o dirile
0: batho ba modimo
6: ai ka bo ba go nna le ngwana re tshu ai wa wena na mo motho ba bo se reng o ga tsala gore o moso o re ka re go ya ba swa ya fela
0: e se di pedi le re no ra go neta ba ga di setlhano tatla gata mo re gatileng ngwana re ge le patetse di tsamaile go le biela na mine lo lela kae
6: ke a go tsiba o sa tiri tsetela o ye pinkina
0: ke a bere stofi
6: a grandona hey a was change ma re wa sarama mo
0: ke go bile ke go le boga kere
6: o gona o go dire tlo o gona go make
0: a tshikita mana ka irela somo
6: muri muri
0: ola ola re le boga o mo se tsela tswa rena a 086 0024 52 dimelang tobe
7: Hello, Ligay.
0: Rona Ligay hle.
7: Oh, that's a skinny.
0: Eh.
7: Eh, ba re farela ka nnete.
0: Go baneng lena le patela ka dibukana tsa bana tsa kliniking.
7: Wena re sitla ke dikoloto tsa makula.
0: Le tshello tse tsa bana la ba fadilo tse lena tse botlhokwa.
7: Ra ba fa di pasa, ra ba fa di khathe tsa ditata.
0: La ba fa le di death certificate ba thong.
7: Amma.
0: Awa mara go namile go senyegile kae?
7: He, ka ke se tla license.
0: Le ra gore ke tlala.
7: Ke tlala ngwana mma.
0: Ga le tshose ke gore ka lebakala gore noko ba re motho o nyetswe. He, motho o nyetswe. A le tshogo gore o tla kwa tsa seng ba re o nyetse ga mamang mamang.
7: Re a tshoga re gore ka re tlala e re bona ya re go isha.
0: Ke le di tla morago tse.
7: He. Bila re tse.
0: A re kholfeleng gore go tla loka tla la itla tsa maika mo Africa a borwa ka lengwe la matjaji.
7: A wa rapele modimo.
0: Ke go kwile ke go leboga.
7: Ke Maria le tlhaka mo mamatlakana.
0: Ke go leboga Maria.
7: Thank you.
0: Ah. Hey mutsela jo tsobela fem gwa go ke kwile ke tshiana mana tsa mmele. Ke kwile ke tshiana mana tsa mmele gore motho a di duba so. We? A di ba di pasa tsa ma Africa borwa. A di duba. Ke soroso. Arbon si. Ke so nna mma bo mma gore na. Bo mma gore na. Ba ba tsha maupi, ba tsha dilo tse ka mokana ga tsona, ba tsha dilo tse ka mokana ga tsona. Ba re go tsha dilo tse ka mokana tsona, ba patela le ka. Nna jalo ye ke kolo go ntshusa ka matla. Ke death certificate. Ke re ma Afrika borwa. Re na mile re sori ke tlala go fitla gona fa o fa ile gore o kana mile wa tsha. Dilo tse bohlokwa. ra ba fara re re fendijo re patela ka dilo tse re tla re patela ka mora ke tshogile.

0: ere go setse le gore di ile jare binisha go ruka mata motshelo jo tsobela fam re tsa re kwa dikretse mola kana ko ya bana ya go apara disanna marena o tla ba bona bo mmagongwana gona engwe go tshele gore ba nwele ba inyaka ke yona ile gore ba inyaka ke da kwa dikoma gona bele ge di lwa loga a tshijanesh re rekile bona le hit boss mwanaka ere biago mitso tse ka bo re se mine pele go tswa iringe le rena ya go senyane tshobela fm ka le go tlhagatsela Africa borwa mo shate kwa tsi ba bo itabisho e ke nna no la mo solo ka mo solo nna mme re tshela pele ke bontshitse gore go tloga ona be le botlhela ka ira le so mo ke mo le gore tlo ba re tsene ka gara ka rlwana yela ya rena ya go lebella ba so ba o ile gore bana le talent ba so ba le gore ba ka mo go tshetsa mmino re re hashtag ba so a go tsha mmino la ile kwa mahlo ke na le yena ko ile gore nna mme re tshela pele re ya pele mo tshele tshobela fm re bula go di ntswa ye ya tata ro le tata Nelson Mandela re bula le moswa ye le gore motsele tse tsobela fm o ka no ba mo kwala pele le khono ba ile gore ba motsebe re tlo motsebe ba re tlo moketeka le khono le go motsebe ga tsa simmuse le go motsebisa gore bona gae ke gona mo tsobela fm ke dula ke bolela ka dinako ka moka kere ba so ba ntse ba thomile gona ka fa man ba so ba ntse ba thomile gona ka fa a ona artist le kompo e kareng nya sanga ba nompitse ka kwa eh o thoma ka tlhogo ya ditaba principal bishop president mabena ba thomile ona ka fa ka mokana ga bona motshelo tswa tsobela fm pia le lokone le gone re tlhono bolishana le mongwe ke ashule yo ya ke kinana re lena la ke le bitsa ga botsane ashule ke le bitsa ke oria ria ne ya ona na tlhagatlhaga ntsha maina lena vocalist ria ehe re tlo bolishana le na motshelo tswa tsobela fm ona di go setsa ga tshele gore o di dirile o shimile le batho ba go sona le bo ice tea beats ona le go shebetsa gore ke inamang a ke se ro inamela kae mawe ro inamang re ke go ba ri inama bya leng go ba ri inama kae a ke tsebe e o pia ba ri inameng ona le go se ga gape yong ile gore bitsa gore ke bo show off re tlo bolishana le na vocalist ria o hona ka mo miyagong ya ga shume tshele tswa tsobela fm se seng kgatlhang go duka matla ka gore go ba ba ntse ba le gore ba motsebe ba tlo motsebe rena ra moketse ka re hashtag baswa go tsha mmino mora ga se ke na le yena steke
1: malimi a o fapana fapana sechaba le na ye ti toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena tobele fm e kitika go di ya tata madiba tobele fm mo shato wa tsebo le boithabiso

0: wena o ringa re ina mona o ra re no tla pele no sopala re skra boloka mashileng ka lebaka la hore le tloka ka letlalo
1: straight
0: ay ay ay ay ay no re go go baba mtsiletse thole fem bo show off ke lena le go tsaka go vocal hysteria tsa mafake le eh ya ka moke phuthego ka mokana ga yona shem e ke phuthego shem yo a go baba ntse shem ile tsere nako ka ka go dira go shem ngwana mama ka re ya go shisa gore ka mo ke talent re bula ka bona le boy re bula ka talent ka mo
1: a sa re tsena go telele
0: a se le tsena go telele mhm
1: re no ngwala and then ya
0: ya tsamaya
1: ba ba bona ithai
0: ya tsaya go tara pele mo tsere jo tsobele fm go ya kering iring ele rena ya bo le somi tsobele fm ke le go tlhaga tsela Africa bo re go lena no la mosol bo ka moso re tswela pele ke nyaka go tswa bona gore nna le go setse pele tse go ralo ke tse go tsona tsela kharebele na le tsena ye rena le yona ka fa le khone o di kwile byang o mo kwa byang 086 000 2452 086 000 2452 ara mo le mo tsere jo rena wa pele a tsena dumelang tsobela Tobela Ah nqanqwa 086 000 2452 akipake tsojaka kamoki ramogela motsiritsi shidumela ntobela
2: Le kae khunadi
0: A re gone le kae hle
2: Ah ke mathibela ka momoletsi ya mashametai ke bina ke lu di mampete
0: Le bina le limpete
2: Ai wa betha ngwana wa ka molibo wa go
0: Ape ngwana ka le ba ho muri le nagele le ka khuma re tloka botlhoko go ka one child tse le no di nwa
2: Awa wantsa maela
0: ha re le bogale ratole le mofagolo ona a kere
2: ya le bua khunari
0: a e ramogelo mo shini mela ntswela
3: hello khunari
0: eh ngwana mama
3: o re ngwa ya gadi
0: a ke na mathaithai
3: o wa ba le mathaithai o kere ke soka ga mogo topong
0: ka mama go topong motho shiki le file yena sure le nana le bo show off lena
3: o rama
0: Uralena.
3: Ah ebenyana narvere nereko ngina bo shoa fo kunadi.
0: Ke wa ka shoka mbledisa.
3: Hello Sasi.
4: Hello.
3: How are you?
4: I'm good and you?
3: Ah good good. Hey, let's go sa wala o sentse ga ditsebe bana, e bana. No wa le mona wa tsakeng tsela pele ga talente yo mona o re o tlhole buisa ga le hlabele le tshubela
0: ha ba re ke se re se tlhokang ke se re go arfeng bana ba thego ba sa le fase gore re le balukwa godimo ba gona go fela ba shupa mrago ba re ba ile ba ntshega go tloga thobela FM
3: mona o tsa khona di o di kae
0: ke da kae nge
3: Ai wota a sare go mele ke le ke ngare a bo tswa ntse ke piramita jere
0: eh
3: ya so para go le di mota ka re rena mo fase a sare go pula
0: ga da ra murutlo mola kwa go di muramela hlela mo fase
3: ba tlo go tlo tsa ba tsama go tlo go tsa so fa go tota seri ye e se nwe wen
0: a tshi ba tsama go tlo le tloga le moratsi le re tloga re molebogela ke
3: Dale bo, ke tsapa kwa kere.
0: Hola, hola, re le bogodi ka matla mo tsheletse mo shinimela ntsobela. Tsobela?
5: Tsobela le kai?
0: Re gone le kai?
5: A wa re gone.
0: A tshwena.
5: Ee, a wa. Re tloga re ditheletse go setse ga gore ra tjolepile ka gore re thamiretse.
0: A tjolepile ka gore tsetsa moretseto.
5: Go setse ga go jo monate ka kudzwa tlo.
0: Re ya le boga hle.
5: Ya, le bula le spari malepe ka momaku beka sport.
0: Ke go lebogile ngwana mma.
5: Thank you.
0: Ae, o mo se motsele tshe dumela ntsobela.
6: Vocalist Ria.
4: Hello.
6: Ha, di ngana ka bana noka.
4: Ke sa fuera.
6: Ah, le mate ka ke le right man. Nka go botsa ntong e ke ke pedi ke tharo e ke ikuleng ka bana. Ke motho mthemo ke ikuleng you've got a soft voice, ne?
4: Mm-hmm.
6: Yeah, so my room comes from one of the Lintila Gaudia and Natako Shandesh. So, Sakamala Gudu in Gilago, Utuko, your voice is your instrument, ne? What's happening, ma?
0: Renal Renner Telerich.
6: Okay. Kapakatan, Yaluk, you don't know my fellow little Kitomo Fire and Alan Okorin. Wait to go in. Yaluka Uli Ram Ulimanine. dignity protect the brand. Serious such religious village is religious. Tara, also an election, the Sharape, Uskuarogan, Murkokaranin, Jale Yago. Well, the other Yamadiba, one accept the Sharape, be the unifier. The one talk of Panchava, Skavamutu, the Skatatalaj. Lamasalelo prevailed.
0: Hallelujah. Amen, baby. Rile borile o mo go jere mamola di melan tsabela.
7: Hello, le ga.
0: Rona le ga.
7: Aw, rona se tona.
0: A se ngwana.
7: Ah, motho o e zotere o wa tsamina je.
0: Le mokwele le moratsi.
7: Le moratsi le zotere.
0: Ouch, ba go bolela di sa ngwana shiba.
7: I'm going to go to the house. Le fatse la meja tsho go ba mo tsheba ka go shimana mela mashoko
0: go shimana mela na re o lebogile king ya rena
7: ka nnete le rena ka mo go tsha rena e re o le e re tsheledi
0: re ya leboga hle
7: mushat
0: a ye o mo sho du mela ntobela
7: tobela tobela
0: le ga
7: re bona morga
0: a wa ke rena ba
7: e a o dikolwe ya tari ya mo rena mo tsheba go lebole la mo
0: le mokole ba ngwana so
7: gore mokole ga botse nna e o tlhaga tsa gurumo le gore ai a ke tlo re nka e bolela ka marara nna ga o botse
0: le moratsile
7: a ke moratsile gurumo
0: nna ke le boga hle se ya le moya re le boga se le moya ka kwa morago ka kwa 0860002452 a dumela ntobela
8: la
0: le gai
8: bona ra le
0: a e ngwana so
8: a wa ngwana wa setla yena ngwana setla hle
4: setla re tsela re ya tile
8: ya le bo
0: re le bogile go di ka ba a tshe re le bo ga di melang tsabela
9: bela
7: hore re go host
0: hola
7: ngwana ke ngwana re na rata
0: ngwana o re so ntse re monosetse a gole
7: hona re e re kire ka go ripara ke mo fe maele a ru o tang go pala ka ona o ta phela ka ile a tsena ka ra mmino mmino ra o rata re go bona tshele tshe ngwana ka mmela
4: tshobela
7: sa mara o rata re gantsa ka wena le mphopo re halala halala e bile re bona re bona ge o diragatse ngwana ka o bile ke mafase a o fapa fapa na o seke wa re energy o fine ke modimo le badimo ba eno wa nye go hoketsa ka se sengwe ka re ba bo di artist re bone ba phutame ka rambino o re ba iputse re ba tlotse la ka ra ona ke ba diragatsa wa kuma ba e nwa tsela dileng ba re banya ka mata masilo re kuma re ngwana o tshile ta ho ga e se ka mo gore motse ba bona ka ngwana sho mata ana o gwe le bua modimo le badimo ba eno o tshele pele ka ona o seke wa lebella morao o seke wa nne o dumela tshedinwe tsaka tlhoko go tshele pele monna o re go roko stolo sa ba gore triple m mo dia mathata ke re ngwana ga kere o gole o golo re a rata go le dog
4: mosate
7: nna ke petlo ke re petlo ga re mosate o mogolo
0: re tla re lebogile go di ka mang
7: o le bua
0: a e wow ngwana ba tsheletse ba lahletse bona ba saletse ke ba bantšhing ka se ba fetse maikutlo a gago ke a mafeng o fitlhile tsobela fm ke nagana gore ke toro ya bana ba bantšhi ba o e leng gore ge ba dira mmino ba nyaka go ipona ba fitlhile mo tsobela fm mmino wa gago o fitlhile mo tsobela fm o bolela le rena lenanong la baswa ebile o butse kgodi ya tata Nelson Mandela ba tsheletse ba rena ba gore tsile kudu ka matlha go o setse o iphetolela go bona o ka reng ngwana mama maikutlo a gago gane bjelo o ikwabjang
4: ke tabile kuru ke leboga maele ene ke tlo swarelela won't disappoint you guys ke leboga go minane let's keep on striving
0: eha
4: ke sa re sore tshedi taba
0: go sa re sore tshedi ntshi kuru ka matla
4: yes
0: ehe are go ke mamotho mo le gore ka tshabela go bona o shumelena motho mo go dimoga album ya gago ba EP le gore ka ba shuma go yona ga nne re tshwaragane leng
4: one jalo ke tshwaragane le disengwe
0: ehe
4: ya motho nga di mango ba re ka lena Muchacho.
0: Mpana sa muchacho le paka paka nia.
4: Yeah.
0: O kula ka pana le yena o wa tseba wa go tseba le ya tsebana.
4: Yeah, re ya tsebana go tsebana gona. So yeah. Le expect something soon.
0: Awa.
4: Mhm.

0: ile ka ba gopola tata Tobel FM mosheto wa tsebo le boithabišo re gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
1: Austin Bonanga Bonango Mandela
0: Tobel FM go tlhotlheletša go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thuša bao ba phelago ka malwetši ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: Tobel FM mošhate wa tsebo le boithabišo re re go wena re re ke dire eng seemo seo sa gago sa ditaba tša marato o sa tlhoa go nyala o sa tlhoa go nyalwa ya ona mjolo o leng ka mogare ga ona go ne molato ya re na le wa tseba re no re gabotse e ne o botsiša Dr. Sparmer gore ke dire eng re no o bona re taba tseo re no di tlisa thwi Tui, kore gabotse tui, tui, tui, tui. Tle re bulele megala request ya masagago sa ditaba tša marato. Gona le se sengwe sa oga ka ntšha ka fao. Gona le se sengwe sa oga ka ntšha ka fao, sa oga ka ntšha, sa oga ka ntšha, sa oga ka ntšha. Ka mogare ga ditaba tša gago tša marato ke moka a bo sa tseba gore o ka dirang ke tswele pele le yena o tla nyala yena o go ba re tla nyala yena yena o eng ka monyala yena o go ba bjale bjale bjale ya tsone ditaba tšhiri bjale o na le seemo sefe re bolela tšaka e se go tšaka gare ga manyalo ne a tšeo di swanetše di aga metse bjale tše ke tšaka ntle ga kantle ga lenyalo a re kwa wena fa motšhele motšhele tša re lotšhe a re lotšhe a re lotšhe a re lotšhe le kae
3: ebae mokwebe ranae
2: e re gona
3: operation wa bantšha prostate
2: a le bolele tšona
3: a le le tsona o ke a le reta mo rena makae
2: e go le boga nna a le na le bolele tsona ke a tseba re lo bolela kang a se tsengwa le tshe
3: e ka no tla ga le bo mo rena makae
2: he tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso mo tele tsha gape go pola gore ka rlwana e ke yang ka rlwana e ke a ditaba tsa marato tsa batho bao ba se go ka gare ga manyalo ka rlwana e ke ya go bolela ka ditaba tsa marato tsa batho bao ba se go ka gare ga manyalo batho bao e le gore bana le diemo tša go fapafapana ba kanya ka go botšiša ka se le se ka ge ba gakanega ka gare ga ditaba tša bona tša manyalo ke ra ka gare ga ditaba tša bona tša marato ga le o ratana le mosadišiwe upša go mo tshwere gantši wa tseba ka ditaba tša mekaola e lebe le tshepišang le gore le tlo go nyalana phele wa tseba gwa mo rata bana go sa tseba gore o ka diang upša wa go tshepiša ke latlhile ga o sa tseba gabotse e bjale le bjale ke bolela ditaba tše di bjalo ke diamo tša go fapafapana tšeo batho di ba gakantšhago ka gare ga ditaba tša marato a ino ba fela gore ke dire eng ya se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe ya Dr. Sparmer le salgona ke rwana isho Dr. Sparmer le salgona yo
3: ndi ma ke rwana
2: ke re khane le timele tshi wana isho a go le tsha
3: re mo tsiba mjoro
2: 086-000-2452 remogolo ka mosupulo awa ka laboraro la mathomo thomo thomo thomo thomo mo kgweding ya Eric bona fa doctor yeo ke kopane go le yona le kgarebe le re le ka gare ga dikamano tsa marato le masogana a mabedi le kgotsofalela dilo tse pedi ka gare ga dikamano tse ka lebaka la gore ka mo dikamanong tse dingwe o kgotsofalela tshwaro le ditšhelete le tlhokomelo le go ntšhiwa maeto ka letlhakoreng le lengwe o kgotsofalela legoga magareng ga tsotlhe ga ba namile a ba bapetsa bjale o kgakanego gona fa gore ke motho o e leng gore o kwešiša gore nto e ba rego ke relationship selo se ba rego ke dikamano ke go ipsina ka lerato la legoga bjale a dire eng ka gare ga seemo sona se ka lebaka la gore ka mola tlhokometse kudu ntšhiwa maeto o tshwero ga botse ka ditšhelete bjale le bjale bjale o nyaka go tseba gore gona fawe e ka ba botho go dula le motho yo e leng gore ga mo fe lerato la seo e lego lerato-rato go ya ka ena la thobalano eupša a duletse ditšhelete tša gagwe goba mohlomong ke go wela ka ola a mo kgotsofatšago le go geng ke mo ka etlang gore ge nako e ditse e sepela ya ba oa tlhabologa mo bophelong le yena di a mo tsogela o a mo tlhokomela e tshwarang gana fao eupša ge e le gabjale ke be ke bona motheletše a letša gona fa 086-000-2452 motheletše 086-000-2452 ya lena baswa le tla tsena ka bontšhi eupša le lena batho ba bagolo bao le lego ka gare ga dikamano tše tša marato a se gore ke karolwana a baswane ae batho ba bagolo ba tloga ba tsena go tshwana le ge ke topao a re lotšheng a re lotšheng a re lotšheng a re lotšheng aui nna bjale ka gore ke re a re lotšheng motheletše a re lotšheng re gona tate lekala-kala le kae mogolo wa ka o ka re di buletše radio e time ntlhe ke a kgopela
4: e re itimile data
2: a ge tlang ka ditaba
4: e ke taba ya tapa
2: efe
4: yona e ntate ke taba ya taba ka gore
2: efe ngwaneswa ke tsebe gore le ra efe
4: ya gore o nyako tseba gore na a tsweletele le go
2: a ile o sna mphilo a wa ye re tla araba ke ngaka wena e tla le ya gago mochele tshe mari mesiao
5: e arlo tshele ga ra
2: re gona re ka buchia lena
5: e rona le bona le tlhoka ina ka mo tendisa ka mo
2: e tla na tshongwane shu se mo se reng ka fa
5: e bo thata buima wa ifu
2: ka eng mo tlomphepe
5: wa tswa tere ke a lebelela kana le motho do motho kwanang le ena ee o mphosa ka noo ga ena
2: a bapele o na le lebaka le le kakang o ratana le motho yoe
5: makewa ke sebaka gampore plus minus 15 years
2: a se lenyalane ya kere
5: a se
2: renyalane lena le ngwana goba bana
5: lena le bana
2: ba ba kae
5: bana ke ba bararo
2: lena le bana ba bararo
5: kadi ke le ka gore ke tla re ke tla montšhete jaanong mekgwa ya gae and-e ke a mo rata jaanong mekgwa ya gae mane yang jang
2: o sitelwa ke eng mekgweng ya gagwe
5: bothata wa gae e re thoma re tla ka mo financial problem ka mo ene le mašimo a ona ka mokgoi
2: mašimo o ra mošomo
5: mošomo
2: oge ka mo mašeleng ka fa go diagalang
5: ka mo mašeleng ka mo fa kore ke fuma jaanong o šoma ga ona a ke šome a botse me ene ke tshwere tšhelete o nyaka ka moka kore o metsea ke tsebo le gore nka dia eng
2: o mašimo ga a tsoge ga botse le na le mathata a ditšhelete
5: bamašimo ao kore a scar se ke a ikereka like e ke kry-ile tšhelete ke re o lokisa fridge somewhere e ke bowa e ke ntšha tepo o tšea ka moka he bana ba nyaka sera ke kgone le o beya
2: o kore o itšea ka moka e tla ba gore gape bana a bane se bana a bane se bana a bane se bana a bane se
5: ke ya ke ka moka ene ke a rata gore nka nyalana le ene jaanong ga ke tse gore kore nka dia jwang nka kry-ama e le kae dieng ore ke thoma o fitlha e nngwe e ke re ke ifitlhile o tseba di-pin code no e kore ke tlhakatlhakano a kere dimana
2: ai bona ngwaneso e taba ya gago e ka bokgwa oe e re re fe bo ebile ga botse wa tseba ke nagana go di atabe nngwe ke nyaka o tshwara ka mogoo ya ngwane e shwa kere ke nyaka go tseya nomoro wa gago gore bjale re go leletse gore o tlo kgone go theeletša ga botse tshwara bjalo wa kere ngwane sho wa nkwa
5: ke le thelebi
2: tshwara bjalo ke a bua go wena mo nakong ye se fediše go pele tshwara bjalo
0: Ka mokibelo, re ikibakiba ka mmino, le Mr. Fantastic. O tloga ka ila bobedi go fitlhela ka ila botlhano.
6: Ra re bokoba bodutu ra re botswe mo mothong ra re out! Bodutu e tswa mo mothong ka maina a mararo. A leina la monate, a leina la modifo, a leina la joy. Tswela FM sate.
7: Fantastic, ne kae?
6: Ke monate wena.
7: Wa, ne mme ke monate, ma.
6: O bo jaga, ma. I can never overdose in Golovan is ever going to go and analyze.
8: Can I not in Golovan if eleven over now Pelaga Griban? What's about to Pelaga?
0: Hashtag Yiki after party Yatobel FM. Come Kibelo, Riki Bakiba Camino.
6: Yes,
2: Neto gona ke moshate wa tsebo le boithabiso motheletši o bjale re amoletšetša motheletši gore a tle a kgone go tlo theletša bo Dr. Sparma gabotse ge ba tlo mo fa maele a gore na e tse a ka dirang ka seemo sa gagwe supanako ga bjalo e le metsotso ye ke beka ke supa ga bjale ke supa na bjale nkane a ke sa uhwetša warra a ke sa uhwetša bjale wankgakantšha kara ke sa uhwetša ne go lokile seo ke tlileng go se dira se ile o dira gore le bo Dr. Sparma ba kgaoge ipša ke tla tla go wena Dr. Sparma go ka kgaoga ngwaneso wa gone molato misola e kere bjale ke a mo letšetša a ke sa mo hwetša mo mogaleng re ke kitime ka lebelwana ke ye go yena gore tla tle re kgone go tlo boledišana ka

0: gape go bo Dr. Sparmer go kwa gore na ba tla re ge ba mothusa ba re monagešo a direng ka seemo seo e leng gore re šetše re mokoele a se e tlhalošitše ditaba tša dikamano tša marato yonna ga di kaka medisego kaka di nyaka tlhaganelo di nyaka megopolo wa go fola di nyaka ditsebi le gona go swana le bo Dr. Sparmer ka ge re itshepile bona go ke dire eng ka malaboraro ba kgona gore tlhakodišetša batheletši ba rena Dr. Sparmer le gona
1: ke
0: bona mora ma ke tlo kgopela moeng wa rena a ska bulela sealemoya go ba mang kapa mang go ba le skantšhele tša ka di-speakara speakara se na le go tlompha bothata go ba ka di-earphones le tsona di tlompha bothata e no theletšang sealemoya ga botsebotsebotse ka mokgwa wa tlwaelo moeng wa rena wa nkwa kere
2: ke le theleditse
0: a sompe speakareng
2: a wa ka le ya speakere
0: oh go lokile Dr. Sparmer a lampe ya speakere mo ga ka
2: gona le
0: radio engwe ya bolela ka fao ke a khola botheletsi wa ikwa ke tla rembya le a khone taba Dr. Sparmer le be le kwile le be le kwile motheletsi wa rena
1: ya wa ke mokwile ndate make
0: a le kgausi le radio Dr. Sparmer go ba wena moeng wa rena ga o kgausi le radio
2: ya wa a ke kgausi le radio mo lwaka
0: ke ra le tlo tsana go tima di radio go lukile Dr. Sparmer a re tele di tshe mo lwaka
1: ndate make re ke le boge motheletsi ga ile a kgona go ba le sebete especially ka gore ke motho wa monna o tla se o tla mo lenanong la rena gore a bolele ditaba tsa gae kgwedi moramake re thomang ke ya July ke mo re tshetsang taba ya kgatelelo ya monaganyo re batho a ba bolele ba tswele lenyaneng ba bolela ka mathata a bona ke gore na ke kwa
0: ya ke a ikwa ere ke bone ke nyaka go leka se sengwe fa warra o gona moeng wa rena o gona Dr. Sparmer lena le gona
1: ya nna ke gona Dr. Mark
0: ya molato ya molato bo le ka mola go moeng wa rena pele a ke tsebe gore re tlo na marasho mashoma bjang molato bo le ka falo go yena a re tswele pele go tšea ba bangwe motlhomphegi re mo kgopele gore ga e tlala bobedi ga a ka tla a tlhokomedišiše se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe le se sengwe kgausi le ena ka gore bjale a re ipsine ka sealemoya a re ipsine le ka sealemoya le gannyane re ke tšee motheletšišio motheletši madumeši ao
1: ebona
0: ngwanešo le ena
1: a re tsebile toka le bosata
0: a ge
1: le abale mokwena man ra re sele dimo le gore re tayana le masata ma
0: ya le abale make ka mo
1: ya le tsa ke nna make ke nyaka thusonyana ke be ke nyeke mosadi ke bereka mmereko wa fela mosadi ba molaola a tsamaya
0: mosadi a diang
1: mosadi mergo a sena
0: la tseba lena le bolela ge le be lenyetse ke kgopela go tšea tša bao e leng gore taba tša bona a di amane le lenyalo le gannyane ke a kgopela ke lebogile kudu motlhomphegi le tleng ka diagametse lena gone molato 086 000 2452 086 000 2452 go ke dire eng ka ditaba tša gago tša dikamano tša marato ka ntle ga lenyalo re re botšiša Dr. Sparmer re na le yena gona bjale mo mogaleng o letile go kwa ditaba tša gago ka maele ao a ka go fa gona ke tšea motheletšišio ke a go lotšha
3: thobela papa
0: le kae
3: re gona le kae
0: re gona
3: re gona shema ke na motsotso ga botse mane ka long khatha mane le na ke motho mongwe tatana ke ratane le motho more than 14 years mara se re lelane ne ke a morata mane ke gore nka die bjane
0: a mapele le ratane le yena mo mongwe le sa ratana gona bjalo
3: ya re se ba

0: A ke kwe?
1: A ya se mbo.
0: A ke go kwe le sa ratana gona bialo.
1: Yebo.
0: A pele a khaoga le sa ratana gona bialo.
1: Yebo papa.
0: E bialo botata keng?
1: E shimane a re fela re ilwa re sa re siri re se biga botse ne.
0: Le fela le ilwa le lwishwa keng?
1: Sometimes ka lebaka la masheleni ka lebaka la gore mothuma o be bona ka botse.
0: O ka lebaka la tšhelete ka lebaka la gore mothuma o be gona ga botse. Tšhelete go bakiwang ka yona.
1: Gore khumana ke sa kgone go supporta ka botse go finda ka botse sa bona nkare goba yena wa imelwa so.
0: Le dula mmogo le na le bana.
1: Re le ngwana o motee.
0: Le dula mmogo.
1: A ga nne re ke tshwile ga ntwa ga dule mmogo ke na le bo mafomantse ke tshwile ga ntwa
0: o na le kgwedi tsenne o tshwile ka ngwakong Dr. Sparma a re bolele taba ya motheletsi wa rena wa mathomo wa re shitetse go ka sea le moya o boletse ka taba ya tšhelete go se bopego se nna ke go file go sona sa seemo se sengwe sa dikamano tsa marato le gona go tsweletse lebaka la tšhelete eupša leo le tsweletse ka mokgwa o fapanego kafa mo we gona tšhelete e gona ka lehlakoreng le lengwe mosadi ore ka mo ke hwetša tšhelete le tlhokomelo le go ntšhiwa maeto a eupša monna o ga a leme go nkgotsofatša tabeng tsa thobalano ka mo ke na le motho shule yena ke ratana le ena di sepela ga botse taba kudu taba tsa go mpha lerato la monna le mosadi la go neeletsana mebele a wa ke kwa bose ke a ipsina moe bjale a ke tsebe gore ke ba ke le motho wa go loka na ge ke no shika lo ke kwago gore a ke ne lerato go kalo go yena le ge e le gore tswaro le tse di botse wa ntirela maeto bjale le bjale ipša ke kwa ke wela ka kua kudu bjale ke bona o ka ra se nna motho ke tla ba ke le motho o mobe ge ke no shika le kore ka mantshe ama o na le go ipona o kare ga se a loka ka mokgwa di ago ka gona bjale o re ga botse ka seemo se ke direng kolokile ya bobedi le gona go na le tšhelete gore ei gape nna le waka rena le bana yupša a ke kgone go tshwara le pene rena le bana a ke kgone go tshwara le pene a se ke monyale ge ke re ke motho wa go lokisetsa batho sela le sela sela le sela ge ke no boa le bona bonnyanenyana bewa a ke kgone le gore nka bea o etsea ka moka ga e tsea ka moka re nka re ke a bolela ke mašata mmile gape bana ba lese gape bana ba lese gape bana ba lese arnese ke moka a ke kgone le go bea selo o mongwe shuo le ena go na le taba ya tšhelete wa mo rata mothomi wa ge lesomenne ke gale ba ratana ba na le ngwana o tee ba be ba dula mmogo eupša ka lebaka la go tlhokega ga tšhelete ye ebile o tswile Dr. Sparma o tswile ka lebaka la ei boima bja go tlhoka tšhelete Dr. Sparma tabeng di ya gore ke botsiše botsišoši ao banna we tšhelete ke bothata bjo bo kakang ka gare ga dikamano tsa marato
1: ya botle le yona ga botse actually ntate make le re na le goine le batho ba bane mme ntate mo kwena o le lo re o gaung o rile e kinyetse ka retrenchiwa le ona motho a ile a kobja mmereko go ba felelwa ke mmereko e re isa back to taba ya tšhelete so ba se le tsika fela re bolela ka taba ya tšhelete le lenyalo make e re ke go fe tlhatholo ye ile ya dirwa ke ntatomo wa psychologist mengwaga e fetileng ande le wena ke a tseba re o ile o ka ba o ile wa bala wa re o dibala o ile a kopana le yona
0: e re pele o tla ka megopolo ya diruteging ke be ke botsišitse potšišo ke be ke botsišitse potšišo ye
1: ja
0: na tšhelete ke yona e kgonagatsago gore batho ba ratane tšhelete ke yona e kgonagatsago lerato le phedišano ya keno ke e beile gabotse na tšhelete ke yona e kgontšhago lerato go phethagala le phedišano ya batho ka gare ga dikamano tsa marato ke beile le ka no thoma go tsopola di philosopher
1: eh ona le ntato mo ba re ke Maslow o ke sorotse sa psychology sa gale ile atla ka pyramid wa bana pyramid ya exorcist gas pedi ke tla re ke
0: eh ke a bona
1: yeah and then go we lebella ntola pyramid nda ze make ina le bolao ba yona ya mathomo le fikela e dira ntla ka ka go ba triangle like so are mo go dulong ba yona motho o molomo o ne go khwetsa gore dinya ka tsa ga e tsa mmeli ke a khotsofatswa and e ke bolela ke nyaka tsa mmeli ke bolela ka taba ya dijo dijo tsa gore motho a gone o phela dijo moya boroko ke le re dira re mmeli o phele o itshware jwane and then ar sinya kwa sa bobedi ge motho a setse a gotse ge motho a gona o robala and mmeli wa gae o le ga botse o ba le tlhoko ya bobedi jaanong a re ke nyaka security ke nyaka polokego mo ke tla kgona go polokega ke tla ba le ntlo ke tla kgona o apara ke tsore dinako jaaka tsa maphelo ke a tlhokomela le tsa ditšhelete di a tlhokomela gona mo ke senyako sa bobedi seo maake and ka morago ra ba le senyako sa boraro ke lerato le belonging go bontsha gore di maikutlo a gago o na le bagwera o nyako tshwariwa o nyako gakiwa and then o be le setšhaba seno gore wa tswara batho ba ba ka go support and ya bone ke ko go ipona gorene ke le nna ke motho ba e bitsa esteem needs mo e le gore o le go tlhomphiwa o le go bonwa gore aowa ke make o le gore batho ba lemogore le wena o gona le o appreciatewa ke batho ba le go phela le bona ya mafelelo ke mo re bolelang ke self actualization mo motho a reng go nna re ke gona ke dira se ke a kgona go dira nto ke nyakang gore reach your full potential bokgoni ja gago o bontšha bofenelete right a re boele back to taba ya diputšišo ya gago ya taba ya tšhelete le lerato tšhelete e ka dira gore dinyakwa tsa mathomo re kgone go di fitlhelela and tšhelete e ka re thusa gore re kgone go kgwetsa le tšhireletso and tšhelete ge re na le tsetse peditse re a kgona go tsewa re le motho re ka kgona go bolela ka tsa lerato so motho o mongwe le ngwe maake o nyako make sure gore bo bophelong ya gae o na le dijo o nyako make sure gore o a tlhokomela jale bothata be re leng ona bo thoma ka motho e pušo ya gago ya motho wa mathomo ke gore batho ba bantsi re tšea maikarabelo ao ke tlhokomela dinyakwa tša rena ra fa batho ba bangwe re šomiša batho ba bangwe gore ba re tlhokomele motho wa bositseng pušo ya mathomo o re ke na le batho ba babedi o mongwe o kgona go nkgotsofatsa ka dinyakwa tše pedi tša mathomo tše leng dijo boroko le tše dingwe etsena gape o mpha le tšhireletso o kgona go ntlhokomela le tšheleteng and ke kuša gore ke tšhireleditse le ge nka lola o tla ntlhokomela mara ga kgone go mfa lerato so o thola o divide-ile lo tse o tšere o file o mongwe ka moo le ka moo so ba re ke direng maake nna nka re go yena ke ithute go itlhokomela ka gore ge o kana o ka etšea maikarabelo a go itlhokomela wa o itirela tšhelete ka bo wena o tlo kgwetsa ore jaanong o kgwetsa lerato le o lenyakang
0: a ithute go itlhokomela go ntšha maeto go ithekela dilo tsona tseo a re go monna o wa mo diela tsona eupša a sa kwego lerato la gagwe la dinyakwa tsa mmele botsene eupša tseo tsona a ithute go itlhokomela ka tsona
1: ke mo yanong re bolela ka taba ya gore naga ya rena Aforika Borwa e dira dilo ba di bitsa ke women empowerment and go tle jwang gore ba felletse ba dira women empowerment go ba ba re ke ya ke nyaka lentse la spedi la women di se jwa ba sa di go bakeng
0: matlafa jwa ba sa
1: matlafa ye lentse le o shibiwe e matlafa jwa ba sa why mushu wa rena o re o rata go matlafa jwa ba sa o ne go matlafa jwa ba sa di ga ba re ba le mogile gore ba sa di fomengwa ga e mentsi ba sokola and ke bona ba tsere maikarabelo a o tlhokomela bana so ge ba mmatlafatsa basadi ba dira gore menyetla e be gona for basadi ba dira gore basadi ba seka feleletsa ba ye mo maratong a o ba tlaiša ka leba gore ba nyaka o kgwetsa dijo ka leba gore ba nyaka tšhireletso so ge mosadi maake e le motho wa mosadi a kgona go ithekela ga ya matšatšing kekeo e bolela gore batho ba theletse ba eko ke moremogolo more bolela taba so ge o ya matšatšing go ikgwetsa o le motho wa mosadi o tshwanetse re o ye matšatšing o kgopela motho mo tšhelete o tsetsa raya matšatšing ke ya gago ke sephiri sa gago kore ke nto o tshwanetse re o etlhomphe ka bo yona so ka kgwetsa re motho mongwe wa o laola ore ko o fe tšhelete o tshwanetse gore o mphe se sengwe sa mmele wa gago e ba botlhoko so go botlhokwa gore batho re ke develope maaka re ikgage ore kgone go dira tšhelete e leng ya gago mosadi ofe kapa ofe ya kgonang go itirela tšhelete ga a kgwetsa lerato a ikgwetse a le dibade gore mara ke ya kae ge nka ke kgona o itirela a ba le tšhelete ya gae o tlo kgona go ke thusa a ka tswa mathateng ga a leng mo o yena a tlogele o lebelela motho o mongwe gore a mo tlhokomele and esha gape le ntate wa ko thembisa le bana ba bararo a re ke a bereka so pušitswe ko gorena mosadi o yena o dira ene and re ka sebe mo maratong and bjalo o kgwetsa gore bjano wena ga o itlhwale ga o dire selo o lebeletse o mongwe o rebe yena a o fepang that is one o la tlalelang are ge ke e tla le tšhelete o a etšea ka lebala gore o bona motho wa gae e le yena a santse gore a mo fe tšhelete a re re banna ba seka fa basadi tšhelete and-e le bona basadi le bona ba ka kgona go fa banna tšhelete mara itirele o seke wa tšea motho wa gago bjalo ka ka re wa bereka wena o berekela o tshwanetse gore o gole ka kgwedi and ke mobjalo kgwetsa bjale motho ngwe a fila wa imela ka gare a lerato
0: bjale ke kwele ngaka le di akareditse ka moka potšišo e kgolo ke gore ke dire eng wa mathomo a direng wa bobedi a direng wa boraro a direng
1: wa mathomo a kere re kwane maake gore itirele
0: emaomosadi ya I take a little. Make that in Yahoo fell a little. I over war a delaying. Go, Unaco fell a little.
1: A Hona could hobble a maga, take a Hona Gincha, Hona, he said, you still get a letter. Utoko one rat yam rata.
0: Oh,
1: why one? Utoko del ratolan meat. Hona never travel to market. Ba dutse ka ra marato ga ba dulelo barato ba batho ba duletse mpa ka lebala re physiological need dinyako tsa mpa dinyako tsa boroko tsa bophelo ke tsona tsa botlhokwa dinyaka tsa tshireletso ya rogo fa ke na le ntlo ke na le koloi ke tsona tsa botlhokwa ge dilo tse di sa kopana maake bophelong ya gago o ka se tswele pele go na le monno mongwe ke na le ena maloba re bolela le banna o e phodisa gabotse a re maake ge motho a tshwere ke tlala ha tshabelo ya mara robot mo nang le dikoloi a gopele tšheletse ba gopele dijo mara ho ka mofatisho o tlo le mola gore bophelo ba ka bokotseng and a re ke nyaka tšhireletso so go na le batho ba le re ba beya maphelo a bona kotseng a o suka mokgwa a bolelelang ka ona maake already o beya bophelo ba gae kotseng ka gore ge banna ba babedi ba ka gwetsa gore o ba dira eng re tlo fa ja re bolela go mala di gender base ba le di fa me size ka o ba ra lo tshisa ba le ba bedi
0: go re ka mantšwa mangwe re ra go putšiša ya ke dire eng re ara ba ma mathomo re re sesi e ri ena monno o re go ga o kwe o na le lerato kudu mo go yena upjam o duletse dikholego nko kgaogana le monna owe o thome go itirela dilo tse o ka itirela wena ka botsona o sale le motho e leng gore o kwaele wa maikutlo a pelo ya gago ke se o re mmotsa go sona gore a ka se dira
1: ke se re mmotsa gore ka gore ona le mo ditšhelete ka usa ka tsaka wa ditšhelete o nyaka o mongwe wa ditšhelete and then a ka tswa a iphinne mo bophelong
0: a re tle go wa bobedi ore mosadi o tseya tšhelete ka moka le ke tshwerenyana mosadi o tseya tšhelete ka moka mosadi o tseya tšhelete ka moka a ke kgone le go bea a ke kgone bea pele a ke sa tse ene mosadi o ke a mo rata a ke tsebore ke direng
1: lerato mate ke ntlo ya boima and le monate mara lerato santse ore go na le melelwane leo santse ore o e beye re sa thoma
0: ya
1: and taba e re bolelagane batse mara e ya thoma gona jale
0: ya
1: o ile go tsa ona le batho ba le gore ga ba thoma marato ba thoma ka go fa o a reka o dira sele sela o ipontsha ka re wa gona mafelelo o feleletsa re wa imelwa ka re ba bantsi re ne go ipontsha mo basading make gore re ya gona and a re bolele dinnete tsa bophelo ka gore lerato make ge motho setse o mo tlwaeditse gore wena o tla mo fa tšhelete and then o tshwanetse oredy re na le bana ba bararo make bana ba tshwanetse ore re ba beele bokamoso re iputse ka bosho ba tlo ya sekolong jwang ba teo dia jwang and o re ke a tryya go beya tšhelete mara mafelong o feleletse a ikwetsa and o feleletse a ebile a ešomisa and ga o bona le gore mo kgoranong ya bona go na le moya wa go kgona go aga
0: bjale a dire eng
1: dula fase le motho wa gago mmotse ore o a mo rata mara o lebeletse bokamoso and ka mokgore o dirang tšhelete ka gona re e tshwara tšhelete ka gona ga o bone ore o ka aga bokamoso le ena and-e ga a sa ikwesise make a seka ba tlhokomela bana ba gago mara motho ga wa dule le ena bophelo ba baka moka bona le go mo rata mara lerato le tlo feletsa le hwile le hwiswa le bolawa ke pain ye o e filang wa ye o e kwang so dula le ena fase go bolele le ena o mo tlhalosetse and o mo fe nako le kwane le dire rena re beya bokae ka kgweditse tharo re ne go bona re na le bokae ka kgweditse selelang re ne go bona re na le bokae le e boledise o bone o rena a ka se fetoge na
0: ge o mongwe a ka re ga a emaeme le ena a nyakane le mešomo go leka go thusa letseno la gago e le ge re lebeletse gore ka letseno le tee go ka no se kgonege gore e ka se re dilo di tlhaela ka morare re a boloka ka mo dilo di a tlhaela a gona se a gona se a gone se go tshwana le ka fa wa re go gape o tse gore bana a bane se o itšea ka moka o mongwe a ka ne gore gape re ka se re dilo di tlhaela ra re re a boloka re ka kgona go boloka fela e le gore re na le bokaonenyana ra kgona go tšea bokete ra kgona go akaretsa dilo ra re bonnyanenyana yona bo o ka re go bosetsenyana ra kgotlagantšha ra bo boloka bjale o mongwe a ka tla ka putsiso eo a re o ka re ka no ba boima go kaone ga ka a nyaka mošomo go ka sekwale
1: make go botlhokwa e bolela gape re pušeng ya mathomo gore batho ba bomme a re ithuteng go bereka o seke wa dula fase wa bula matsogo wa re mphetšhelete so le wena dira se sengwe tas wa bo botlhokwa gore a boe motheletse re kgone go mmotsisa dipušo rena mno yena o a bereka na and gape make go boloka ga se o boloka fela gore o tsea tšhelete o isa bankeng ge o na le motho wa gago o kgona o bona gore o mofa tšhelete o reka stela o reka samente o boya ka gae o bona dipotosile bao o rekile diplate ore papa diplate sitse ebile ke a go solela o e bona gore tšhelete ya gago ya kae
0: a re tshwaragale fao Dr. Sparmer ke tšee papatso mme ka morago ga fa o re tle mothong wa boraro o le a rilego ebile o na le kgwedi tše nne a tswile ka lebaka la gore go bakwa tšhelete ye o e tsenago ka bosese go baka yona chelete we kenyane a ile kane a ile kane mosadi wa morata o na le baka le letelela pela le yena pya le bile o gapeletsega o nore ei a o itunela kwa itunela go bona ka le baka la gore ga gona khotso ka fa ke a buya
2: wa tseba maikutlo ao again ba tsena ka style matlo ka moka a le bile go wena o le mponeng wa lejaji ka 100 grand I 10 ya gago e mpshamta e di ya je 10 e ka ba ya gago e tsene le lehono gomme o goroge bjalo ka boss phadišano e flaga di 8 August win a cup e thomile gona bjale ga builded fela
0: a o na le bothata bja pelego a o na le bothata bja thobelano o hloka mahlatse goba o na le malwetse a go fapa-fapana setshwenyege professor mahlaela o gona go go thuša professor mahlaela o hwetšagela mafelong ao a latelago ke polokwane ka laboraro sebediela ka mošupulogo le labotlhano johannesburg ka mokibelo hammanskraal ka la morena ge o nyaka go tseba matšatši ao a etelago lephalale bekers 40 le kwa mhlanga o ka letšetša goba wa whatsappela go 076-512-2257 nomoro ke 076-512-2257 goba 063-393-2727 063-393-2727 professor mahlaela tlhago e tliša bophelo o theleditše thobela fm ya lekgotlakgašo la aforika borwa dr spama motheletšing wa boraro
1: mo botheletši wa boraro make e re gopolago bos ore ebile o setetše ka mo ntlong ka baka la le yena a tsamaišwake taba ya tšhelete make batheletši a re kušene gore lerato a re fela ke tšhelete
0: yeah.
1: And-e gape go rata motho o na le mathata mathata ala a ka thuba lerato leo le gore o na le lona mo mothong make ge motho a phela e le senwa madi a o nwa madi o fitlha mo o lapang gona and o tlo bo fitlha fitlha ngwana kgotsa re lerato le lakane le feleletša le fetoga go ba bonama ka lebaka la gore o kwa monate for metsotsonyana mara ge o sena tšhelete ka re ga o sa le motho ga ona motho wa sentse a kekweng ka re ke ena motho ka lebaka la go na le tšhelete ka lebagare dilo di a dira ka make re bona dikgwebo diwa re bona batho ba felelwa ke mebereko because batho ba bantsi maka ba a ipuša gore na ge nka felelwa ke mebereko ke tla ba monna ka molateng na so go botlhokwa gore motheletši a lemoge gore lerato ga le a lekana ge motho a sa bontshe gore o ne a ga le wena o na le ngwana le ena mara o nyaka tšhelete ka o kgotsebele o lapile ka somesetsare ebile ke feletse ke tšhabile so ke nyake nako e nna ke remaka a re ke dire nako e o lengwe ke o le gona ke lekgwedi ke tharo tseo ke nne tsena tseo
0: Ke nyake mothopo o mogolo wa tšhelete kore tšee keego ke dibanka goba ke di-ATM
1: make motho wa itirela
0: ya
1: and ge o itirela make o tlo le aga lenyalo mara o ka fetola molekane wa gago wa mo dira mothopo wa ditšhelete o tlo kgwetsa jalo o mo imela ga a tshwanetse gore a tseka gae a naana gabedi gararo ene make gape le go tsewa e ka sa tsoga go tshwanetse gore o marame fela o romaramara o kopana le ena o nyaka tšhelete go tshwanetse o lebelele tšhelete ya gore ya tsamaya because o tshwanetse gore go o berekile le wena o kgone o ibetsa gore o mo rekele mablog gare ga bangwe batša everything o ka se mo rekele mablog ka botshoso ba o kolena gore ga o romantic mara e tsena fela o e tšere ka moka
0: bjale a re tle a re lebantšhe monneo monnora a ke se bore ke dieng ke ke tshwile ka lebaka la khatelelo ya ditseka tseo di se go nene re di lwela go di tsoša go le shata ebile ke tshwile le gona mosadi o ke a morata ke dire eng watsa ke la ke la go ka tshele jamo tshele jo taba ga ga e fa pa ne go dilia mo tshele jo re tswa go yena wa bobedi ke bile ke iputisha hore ke bana ba ba kae ka gare ga dikamano tsa marato bao ba botsisha go putisha yona e gore ga botse ke direng a di ntsogele matogo ga a tsoge ga botse bonnyane bjo re ke ba go le bjona e se le nna ke nyaka karolo a bona go na le ngwana go ba bana mosadi o le ena le gona ka mo ona le dipeakanyo tsa gore etse mosadi o wemetse ke tle ke monyale monna mohuta o a ikhwetsa go le ka rase ya mosona se se bjalo a dire eng Dr. Sparma tla thwi a dire eng
1: monna a ikhwetsang a le seno se swalo make ke poledišano le motho wa gae and-e make o ebolela ga botse ka le bare a se banna ba babedi ba ba godime fela banna ba bakee ba tšhereke ba lela fela sa gore ba re ge nka felelwa ke mmereko ke fedile a sale monna
0: ba boledišane ke moka polelo e be malebana leng ba reng monna
1: a re go mosadi a mmutse gore botho wagaeso re ka berekana jang ke eng se re ka se dirang ge lo re bule kgwebonyana o rekišetse tsengonyana ka mogae rekiša gore le wena kgone o basa nka o thusa jang puso ko rena nka o thusa jang mosadi yaka gore le wena o kgone o itirela tšhelete re dire tšhelete re le ba babedi
0: ke lekwele
1: yona ya kgolo ya maake re ka bereka jang ga ke re aka lapa so re ka bere re le babedi not on one ka o fela nka o thusa jang ge le ga bereke o ka dira eng ge le boša sekolong ka iša sekolong ge le bo onyakadi re kolo re ka berekanyang gore ka bošire kgone o berekišela tsabe ge wena o etlale se sengonyana le nna ke tle sese o ka berekiša mabuini a kone o dira se sengwe mara dira se sengwenyana
0: ka boripana ga go be le leano la go maatlafatsana gore yo mongwe le ena go thušwane ka taba yona ye ya go hloka ditseka gore di be gona gore go tlete go bophelo bo be bobebe ngaka ke go kwela a re tšeng batheletše ba bangwe 086-000-2452 086-000-2452 happiness jo bamake ka re salmo sa gore na le Dr. Sparma mofatlhoši Universityng ya Aforika Borwa ebile e le ngaka ka kgorong ya bodirela leago ba fatlhogetše le ditaba tša dikamano tša marato motheletši wa Thobela FM ke ka lebaka leo re ba tshepilego gore ka malaboraro a mathomo a kgwedi ge thoma a be ke a mathomo re be le bona re bolele ditaba tše ke tšea motheletši šo ke a go tabiša a relotšheng
3: allo ntate moakele kae
0: re gona re kabotša lena
3: re gona and ebile ke mathomo ke tsena
0: re a leboga
3: taba ene e botshwere mogo ke mo odimo a yone
0: ya e tla nna tso le a botsiša le lena le re ke direng seemo sa lena se reng
3: seemo sa ka nna ke na le mosadi ke feletse ke mmereko
0: amapele o a se wa monyala re nyaka tsona tseo ka ntle ga manyalo ee a se wa manyala aa nka lebe a le o tšhaba ngwaneso re nyaka go tlhaka ka ditaba tsa gago gape re nyaka go tlhaka re nyaka go tlhaka ga botse thwi a re lotšheng re gona re ka buša lena Timan Radio Timan Radio
4: ka le nna ke mo bona bothata bo
0: e tla nna tso le a se lenyale ya kere
4: nna ke nye
0: a re sware tsa ka gare ga manyalo mongwe wa ka re nyaka tsa ka ntle ga manyalo re fa bona sebaka le gono ke a leboga aga motheletši marimešao a re lotšheng ke a go tamiša motheletši
5: Hello.
0: Ah, hey.
5: Le kae?
0: Re gona re ka butsa le, na? Re gona.
5: Ke tlhoka ina.
0: Ah, hey, tlhoka ina ga itse ka?
5: Ke tlile ka ba, toya ka ba, ke. Ya le nna ya ka e papanile ya patrolle ba di ba founile.
0: Aha, kgaitsedi e reng?
5: wa ka o ra ka bialwa
0: yeah
5: o nna tsa
0: a papela akere a se a go nyala akere a se le nyala
5: akere a nyala
0: yeah
5: ke monna yo le ro o na le bana le basadi ba bangwe and then le nna ke na le bana so na le ena re batho ba ile
0: go na le bana ba ba kae le ena
5: a re na bana
0: yo ke re gane gore o na le bana le ena
5: nna ke na le bana ba ka le ena o na le ba gae
0: yena ba gage ke ba ba kae
5: ba gae ke ba babedi
0: wena o na le ba ba kae ba ise go ba gagwe
5: nna ke na le ba bararo
0: o lokile o rata bjala ke theleditse
5: o rata bjala a ke putse tse ke direne so mo a rata go bjala
0: ana na kwa
5: ke o un rata hona ke a tsaba re one rata because everywhere ma se pala le ma bjalweni o re ke ya mosadini wa ka he ya poa mara a ka se fitse mo gona
0: yeah Horo rata bjala o nwa mafelo a beke engwe lengwe go ba kgwedi engwe lengwe go ba letsatsi le lengwe le le lengwe
5: mafelo a beke engwe le engwe
0: mafelo a beke engwe le engwe o robala kowe
5: a robala yena o dula ha hai le nna ke na la hatse
0: oh
5: and then na ya ke mo sa go ile go ruki ke metse a ke gore o ya ka dibutse o kraro ya ka tshe go tshele tswa go dira dipolela ne ke re ke a lebelela na a ke thoki selo mo yena ino ba rena le yena re tshepisa ne yona taba ya ne we ya re re ka hola mo ra tsofala botse ka ba ke ntsa hore a sna mosadi ke sna monna marbel botlhatsa ke bjalo
0: o lebele holo fetse gore mafelelo ntaba le na etla ba ya ba lenyalo la tsofala mmogo bjalo bothata ke bjalwa gona le tseo bjala bo ke le pheko go fitlha go le kaka go lokile ke setse ke kwele gore bo motlhokisa nako ya go ba le wena eupša dinyakwa wa di fitlhelela tse dingwe tseo monna ka di diela go mosadi ge ba wa ikwa bjale le bjale wa di ya ka bogowe
5: ka mong yena tšheletse a ke ke tšheletse kudu mo yena a ke thoke a se nna motho ile go ke botsanya ka tšheletse ke a itiela ntwe ngwe le ngwe and then he o ka se bona one that because wa kana rapi le mo a re bjana ke ta botwela a tšimara wa pala man
0: kwa pala ke la kwe ka ka ngo ratana le yena
5: rena le 5 years
0: Dr. Spama le ka ba le putsi sho fa le fale
1: a o e ka ke ke le ma ba tomba ke bona ka re
0: re a ka re di tshe re a ka re di tshe
1: ya ra ka
0: a ke tsebe kgaitse di aka o tla theletsa se le moyeng go ba o ka khona go khotlela go tshwara yengwe le ngwe
5: ke to theletsa se le moyeng papa
0: ke le bogile khudu bo le tshana le wena
5: Hey, ke lebo ho tsona na pala SML nna ke lebo ke le kutu.
0: Ke a lebo ba ba le tshu. Ke a lebo. Aga. Dr. Spaba Erikichi o mongwe mogolo wa karabele ba babedi. Mo tshele tshimari me xiao. Tobela. A wa le kwale ne. A la ganya. O kwa ke nna ke kwala fase. Mo tshele ja go kwe.
1: Oh, la nkutla ya ntse ntse mike.
0: Ke a go kwanyana.
1: Ke
0: ntsa o dira go na le phefeng o ka re go feta mmama ga swa moe. Bjale go di a go roska kwa la ga botse. Go di e bjang?
1: A ke mo se le tle ba re bona la nyang kama.
0: Ya ino e bola la re go khotlelela ngwanesho.
1: Eh, ai tla be o tsepe maje.
0: Yo nna we. Yeah, I will call you last time. Give me telegram 086-000-2452. Happy to supermarket. Kara salva ya sagawo. Kenya kamo no chama telegram ba wabo bedi irebele. Ba telegram wabo bedi fa. Mo telegram di mesho.
1: Awe.
0: Lekai.
1: Onanda tema ge.
0: Itan nacho.
6: ke hloka ina ka mo phokwane
0: ke le theleditse
6: e go pala bo tshwara na lina le le nane o le la la nya di se motho le sala gona
0: e re ke re a wa mwanesho
6: okay
0: age mo tshele tshimadi me xiao
7: tabela tobe
0: age khaitse dia ka
7: re bona go pala ba tlhoka ina
0: a go neta ba ngwana gesho
7: na saka se mo kitse ke kwana le ntate hara nyalana ke na le mengwaga e 30
0: o na le mengwaga ge masometharo wena o 30 years old yeah.
7: Bjale se se diang ra leng kore ke na le kore since ke kopana le ena motho wa
0: yena o na le mengwaga e mekae yena o na le mengwaga e mekae
7: yena o na le 39
0: ya
7: ke kopane le ena ke opola mara o ne bjale re lata 9 years ya le tawashi ke a itshumela o a itshumela ke na le saka yena o na le sagage masheleng ga se bothata bjale ke leeletso le nna mengwaga ntle re kenke ke leke go dira lapa laka yaneng bana
0: ee o nyaka go ima gabotse
7: ke ra oa le nnatlhe nako ntle bjale ene ke lebeletse ntlheng ya gore masheleng go yena gore a tlega heso a e se bothata jale ee ke a ipotsisa nna gane ke ng se ke sa se diring ore ba ke e thosa kore ke ikemetse go ba bjang
0: oreng gana fa o a ke go tshwara gabotse bjale wena o fitlhile mo o nyaka go lapa o duma o kaima wa thoma lapa le ena bjale wa reng gana fawe
7: bjale kore ke a ipotsisagore ke dire eng ka nne ke ga kere gona ka nne go apala gore re dule mmogo kapa lenyalo ga ke ditse a bolela a ya pele ka pelelo
0: o utlwa wena taba o ile wa ka wa e thomanyana gore o duma o ka re le ka thoma lapa mmogo motlhomong wa ima e le go o nyaka go kwa ena gore ga botse o reng mo tabeng tsa kago ya lapa go ba mmogo le wena go lebisa lenyalong pjale a ukwe selone
7: aowa kare ga geso ka moka ba banne le bana after ba nyetse yale nna ke nna o atlang ka e nngwe mara ke bona aowa mengwaga eile tlhe
0: mengwaga eile kgaetsedi aka gore wa e tshwara-tshwara tabe aowa e no ba tutu go yena ga a itlame ka yona
7: aowa ga nyetse go ipofa ke re maybe o lebeletse gore ke tla monyala namila sentie le bana
0: eupša ka taba ya bana a sa kalano go bolela gore bjale gona a re thome go alela bana e re ge re ala re fana mabose a mebele ya rena e be e le gore aoa mane re nyaka sa matlhwana mane a sa kalano e bolelane gore bjale gona ke tlo phatlalala a ke tlo phatlalelala ruurine
7: ila e swara-swara e leng ngwagolo wa mathomo re ile ra kopana nna ke a e bona gore e sa le ka pela kane ne ke sa le monnyane ke sa le yunibesity
0: bjale mola wa go lago o reng ka e ka yona ena
7: wa tsa o fomotse le ge ke re aoa bjale bona diaparo tsa bana di botse ke a mmontsha e fela aoa o motse ke motho o tlhoka polelo
0: o fela o re hei bona diaparo tsa bana ba di botsana bjang le di bona bokeng motlho o mongwe yo wena ao le gore tututututu
7: ke be ke di ele metlae ke re yo latsao itse keng aoa re dile ya bana bona batho ba kgapa
0: ao bana a le gore tutu bjala ka setlhwa se eme
7: a o no tshega-tshega araoa bana ke dimpho tsa modimo di tlatla ka nako ya teng
0: kwa monno yane pjale wena ore o direng ka seemo se go tshwenya go fitlha mo e leng gore aowa wanna wa ipotsisa gore ke dieng ga botse o naganang gore ke dieng kgaetsedi yaka o fela o naganang gore o ka dianyana o ka diang ga nnyanenyana wena go o lebeletse
7: fa nna be ke nagana gore ke go tlo itsepelela ke rawa re ke ke ke ke thele ke moya ha nyanyane ko first space ka nnele nawa ke nna go ya ka nna ke na nnile gore ke kirele o mongwe bya le ke motlwaele ke bona rawa re ka a hisana se se bong.
0: O ke se o se fela go se kgabola mogopolong wa gago eupša o sa holofetse yena o sa lebeletse yena.
7: Ke sa lebeletse yena ka gore ke godile ke na le yena ke motho ke mo tlwaetseng and-e le teng ke se ke na le letshola gore ge ke ya pele ola o bjang.
0: Ke okwele ngwana geso re ke leboge kudu ke nagana gore taba ya gagwe ngaka go na le seo leng yakang o se botšiša. Dr. Sparma?
8: Angwa and Dr. Mark.
0: Eh, kya le kwa bale?
8: Eh, ger kya le wa khaji una gora wena ona mwana, yena ona le mwana.
7: Ke yena ona le mwana ba ba bethe.
0: Wena ona mwana le ga loti.
7: Awa.
0: Ke o.
8: And bana ba ke ba tsa mme o motho go ba ke bomme ba fa bana fa fa bana.
7: Ke mme o motho.
8: O ke moti and ba gawane ba gawane straight was le ba ra gawane
7: eh ba gawane le le mme wa ntseba
8: wa ba tsogomela bana ba ga
7: ha botsi
8: ah okay awa ya lobo
0: go lokile ke a le bo ga khaitsedi ya ka o tla no theletsa motho mong ketse o mong shu wa ba felelo a re lo cheng
9: mate
0: ke nao
9: tsogela
0: le kae tata borena
9: rona leka
0: ka boripana hle
9: ke a thomo tsena tse
0: a re mongwaka
9: ya sunrise
0: ya
9: ke na toka ina
0: motlomphere
9: good ka re tshile tshile tsa banya nngwe ya tsare ke na le problem ya yona botsotse ke nya re o pela nna maybe
0: ke gona papa le gona yo na khane go tla sabeng motheletsi ba di meshi ao 086-000-2452
10: 086-000-2452 ya mme tabeli tsereng ke mo di ma yona ke tla ba tloka ina ke ne le msadi ke sa di wa se mo ya di but ke ne le bana ba ba ne
0: ya ona le bana ba ba ne le yena
10: re ka 2015
0: ona le mo re me ka yona ke na
10: le
0: 57
10: and then msadi o kumkrele ka ngwana mo tini so msadio bere mutho abale right utwa mathomo kwa utumile change na kwetsa from 2024 from 2023
0: yeah
10: bere mutho a tsana crack yo la tswala crack a bona jo lenga uno jo la kuduni jo
0: wena wanwa
10: ya no mari ke no ga botsa
0: a se a bone wena
10: no
0: eh
10: ndi ke tlhokomela bana ga botse ke nwa zane bana ba ke ba tlhokomisa go tloka ngwana mathomo so go ne jore msadi wa ntlaba o no jwala every weekend ndi ke yena o no jwala ke mo fa tshelete kwa inwa
0: ya
10: and then go mo go robala jwala le go ba bushiwe go na go mo ba go se
0: a go bethe
10: sorry
0: a go bethe na
10: awa anke se tso so ke mo fa tshelete tshelete go ne jona go ba le go ba le tlhaelo ka motlong ka gore o tsa tshelete wa eno ene ke motho wa ditshono
0: ya pele wa botsi sa gore ke direng
10: ya gore re nyaka thuso ka gore motho ga ba ga bo ba tseba a se tlo ra bile a ke tshwenyo le go bile ka tshwenyo le ke and then him said ugi uchenchise ka nete and then u un fast stress
0: kya go kwa ngwana eso kya go kwa
10: so a go re msadi a le ka mgo a sa theletse and then and ntwe le ngone le mo jarte mo ulo le batho ba loya gore u ka tsile mo msadu
0: man ya a ba lo o ga ka e bel ulo ulo ga a le beletse batho ra ba loya batho ba man ya
10: gore bo tsoka mo ka ba le ke ba loya se le tsone ka re ke ntse ke jwale bona batho
0: gore ha re hey ya no gore o tawa kudu motlhomong apa a tlhakantse mabiala wa ho tsana le ba sekgwa le ba sotho apa wa roka tlhakantse e bona boga le kudu man he
10: a ke se yo ro tu tu ka valore ga la le go tlhakantse eng leng
0: ya ai a go le tlhabongwe nesho Dr. Spama o gwele wa iputisa hore ka re ga seemo se ga botsiki direng ka bana ba bane le mosadi o ke direng
10: ena ga tsoga ape ngwana go mkrile ka yena o tlhurisa bana ba ka
0: o ngwana o mo hontseng ka yena o ba thaba ga o
10: ba tsore ga mpi ba bethiwa le di jo ba fuwa ka botsi ene ke nna ke reka ditjo
0: o tshisa mpa ngwana o mo baneng ba ga o
10: o tsara bana ba ka ga mpi
0: a o bana
10: a ene le nna ke mo tlhokometseng papa o a senga mo hodise ke kum kritane maya ane di gor bana ti jo jo ne ne ti ngono e ke bolela
0: ya
10: ke ngwanyana
0: ke ngwanyana
10: e
0: o robethela mbana na bana
10: no o di bana di pile ntoka tlhaga ka re ngwana o ke hopola ka mo 2017 di le ka ra tshentse ngwana pa mpase
0: e
10: ku tsa ngwana la mbula tlhala ko nya ke mo transfer le botsa e bile ka kota kudu
0: o ile wena re o ntsha ngwana o pa mpase
10: Igrace
0: tshwana pampa a tshwana dilo go tshwana tlholo ai bona tsho wa tsebatse tshe ri tla khona ke spama go botsa nnete a nna nna di tlompa le tsa dilo tsa di pampa se go le dilo ka moka bona spama re mo nyake tshu go tlhole bela ona ba ke le wa go tlhole tsha na a se tla ke le ba bo direla le yago o bo go le ditaba tsa dikamano tsa marato a tshidi o
10: bana ba ga ba le moemo ga
0: ai o setse setse a ile ngwane
10: eshu o setse a ile o bona a na o tsana
0: ya
10: ya ma ke re pele ke thoma ne ke go o tla dira a fa o le mogile gore ba sa di ba ba founu le mo ba bolana le rena ke ba sa di ba le re ba ikemela ke ntse se se re re bule jo re mo sa ja gona weekend o ndu itire la dilo o gona le go bolisha ditaba ga botse kana a e be di monna o ramo fa se se ke tsore ke ntwe e le mo ka basa
0: a re ba tope ka tatellano re bolele ka ho o re motho o rata byala motho o rata byala mme ke be ke lebeletse gore a wa banane motho le nna ke ne motho ke a nna se nna motho a o nyaka ditšhelete nna ke mo yena ke nyaka lerato le gore tlete re go le mmogo eupša oa ntshwenya ka bjala o na le ka gagage ke na le ka gaka ga gonne bothata bjale bothata ke bjala ga a ne nako yaka ke tshwenywa ke ka mokgwanwa go ka mokgwao bjale ke a ipotsiša gore batho bešo ka motho o mo bjalo ke dire eng eopša go tseba gore wa nthata gona make ke a tseba kgona gore le a laela le batho ba mpotsa gore oa laela re o tla go wena eupša le go fitlha le go nna ga a fitlhe ke bjala Dr. Spama a re ke dire eng motlhomphegi tabašidiwe
10: make wa tsa go na le mo o fitlhang gona ke ke la sekgwa le tla ka mogopolong ya ka ba re ke ultimatum where o bea motho re bona tabashi ene ga ke rate and go felela mo ge o sa e lokise go
0: fedileultimatum kore bjale wa tseba go na le nako ngwe mo bophelong a re fitlhiseng ditaba seremong bjale gona ya ya gore ya le gona kutunye bemphela re be le sepheto sa mafelelo gore le taba di le ka mogore diang
10: baki ka lebaka la gore a re kuseng mo bophelong go na le dilo tse le gore o na le maatla ga o di fetola and go na le dilo tse le gore ga o na maatla a o fetola
0: mongwaka
10: so o ka se fetole motho yo le gore yena o iphina ka madila
0: ebana
10: and ga a iphina ka madila go a o lebala
11: So, gore wena o kgone go ithusa, wa kgona go dula le yena kgotsa gore e le sale wa mmontsha rata ke ke a go rata mara nka se kgone go phela bophelo bo wena o phela kare ga ke tsebe gore ke eng ye o nyako gore o ikolobetse e le ga e kolobetsee kare batho gantsi ke ga ba iphile madina dilo tse make gore go na le tse kalo banyako di lebelela ba tsileng tsona mara ba palelwa mara ba fotsetse ka mara madina ge o ne o na le ga ka ban serius a bie le wena re o ne o aga le wena o ka fa ke bile o senyagalelwa ke tse o nang le tsone so bea fa re draw the line o bee mothalo gore go fitlha mo aa dula le nna ea kare o a re orela ore ga o atla a re ke a tlogela mara ga a tlogele
0: e o re ke na ga ne le nna o re ya ha ga botse ka o rata man ke tlo o nyala e ka o
11: ya ke tlotlogela
0: ke tlotla ya o re ke ka o rata ke tlotlogela ka o rata ke tlotlogela pya nga ka le ring ga botse botse le re mosadi draw the line e ba go re mogona fitlisha ditaba tse se remong kutunya bomphela go lebe le kwanelo ya mafelelo re ge se seiba se go fele
11: go fele maake ka go bua se dire seo ke wena jalo o rwetse morwalo wa motho mongwe o na le mathata a gae jalo wena jalo o fetile o rwetse mathata a gae janong a o inele ka lebaka la gore wa o rata ithate pele o ka nyaka motho mongwe wa o
0: rataithate
11: o tsebe gore o fitlha mo ke nna janong
0: mothompegi ke le kwele mma kgaetsedi ya ka fitlhisa ditaba tse se remong di fitlhise kutung ya bomphela e be gore wa tseba keng monna batho kwešiša ke a go rata le wena wa nthata nna le wena ape re kopantšhitswe ke gore re tlo rerarerarerarerare go tshwana le ka fa o rerilego re nyaka go tsofala mmogo eupša yeo re e sepelago ye taba e ka se kgonege ka lebaka la se o tlo kgetha se goba wa kgetha se goba wa kgetha se wa kgetha nna wa kgetha madile wa kgetha nna ya go a fela e be e le gore bjale seo ke sa mafelelo e be fela bjale go lokile ke nagana gore motheeletse ebile nkgopotsa tabengwe Dr. Sparman mosadi o mongwe o ile ka lenaneo lona le nna a kry-e wa tseba gore ke di kwa ka moka ka gore ke soma ka boledišana le batho mosadi o mongwe o ile a tlisa monna o mongwe gana fang bothata bja mosadi o a ba setse a phuthile a tswile a ile ga gabo a tate make ke bona o kare ke ne o ipoalela gageso ke ba boditsa gageso gore e ka uphe ke ne o nyaka setsha ka gore ke besetse ke nyetswe ka gae ga ke sane madulo ba re sho ba nthuse go nyaka setsha ke tla shoma ke tla ikagela nka se kgone ka monna ka re bothata keng mama re make monnaka byala monnaka o rata byala go feta nna go feta tsohle ga re tlhaetse selo monna o tla reka dilo o tla reka dilo upša ke tlhoka yena o e re go ge re labotlhano wa re mafelo a kgwedi ona o tla bona motlholo o tla reka dilo tse ka moka ra iphisila ka dinama bagobe dilo mammanlo mama yena a sego a le bjaleng o tlo ba a lamolelwa ke lamorena a itla mašego le gona ka gore go sasa go iwa mošomong ke gopola ge ke be ke ena le bona mo moyeng fa ke ena le bona mo moyeng fa monna o a re mosadi o a re make ke mokwele tseo monna o ka moka tse a di boletsego ke mokwele a re make monna oe a mpola ešitlala monna o tlhokometse bana ba gagwe monna o tseba mošomo wa gagwe o tlhokometse bana ba gagwe eupša make ke palelwa ke bjala ka mokgwao monna o a nwago ka gona ke nka mo tshepiša gore ge fela pele ga bathieletše a ka itlama ka ge ke mo tlišitše mo gore o tla tlogela bjala make le go sasa a ka re ga a boa mošomong a nkgwetša ka gae monna o ile a ka be fela a re make ka kwa itsena ka bogala a re make bone wa tseba keng make ne bone Bosadi o nkhweditse ke enwa ne. O nkhweditse ke enwa ne. A ke tlole sa ba la ka le bakala ngwane nyana nna. Ya, o nkhweditse ke enwa motho a ke tlole sa ba la ka le bakala ngwane nyana. Kore avila monola a re ba la bona nka se boleshi ke lisisha ke ngwane nyana nna o nkhweditse ke enwa. Tabarna ya pala mthlomphere. Ke go pola ibele ka diabetes. A tele tshi ba tsena mo barawa make wa nna. Motho we gape mo

0: sell somebody your dream. Sell somebody your dream. She doesn't buy into it, or he doesn't buy into it. Get out of that. Ana ke ukwela ga botsena gore gore go ka re le ka magara dikamano tsa marato le motho wa mmotsisa gore ga botse mo mongwageng ye mehlano ye etla go bona re le kae go ba bona o le kae a gore re ke ipona ke le Cape Town ya be lo re wana o ipona o le ga mathaba ta dituruturung ga bo nadi korai o ka ra le sepilishane bjale ke o bona le Cape Town no o bona le mo ha mathaba ta dituruturung ai ai wa pe wa o ka ra ai a le sepile mmogone o thome go tshoga e upya ngaka tsona tsewe mafelo a rogane go ka mogo o ka kopantsha la kgona go ba ntwetse la bona go swana
1: makotso gore ba bangwe ba kabolela ka Cape Town mara mediro ya bona ga e bontshe le motho a yang Cape Town go na le ba bangwe ba a lora mara go na le ba bangwe ba re o lora batsoga ba dira so motho a ka sena o botsa re keipona le Cape Town a le botokwa and a senkanela le ka Polokwane ga a dire mediro ya batho ba ya Cape Town mara gore keoa Cape Town so wa mmoya le motho wa gare o phitlhele and go na le batho ba bomake as kgaekedi ya mathomoli ya bone go na le batho ba bangwe ba a legoga legongo ara ona mo ba ya mo pulo
0: nga ka RD ka mo re ko pa fatse mo go lwaka ngwana wa ba ngwana wa ga borena ka bokopana a dieng
1: ke a plan ya ga wa mengwa ga e metlhano o mmontshe yona and o mmontshe gore na plan ya ga e keng ya mengwa e metlhano e tla ke motho gona o tseba re o eme kae
0: ga ntse ke le bontshana tso maona manwa ana le go batamelana go ba le ga ka a ka ba wa khwetsa motho le re wa tlatlatha mona shule ga mathabata molan na ke re gane re tla ya kae kae ipa papa baba
1: ta a bona mo make o tso ha e se bolela ka mo mmisane o se ntse re ya re nna re kae se ntse re go ipusha rena nna le wena re mo kae
0: Oh, I know ba gore leano la gago le tini. Ke tlo gore o nyaka o ikwetsa gore ka gare ga leano la motho la mongwa ga emetlhano nna ke kae?
1: Nna ke moka. Ke ya tsoma ya le ene o go bona ka re wa itshaba. O ya go gona o mmutsisa gore a ska tla re forward ka mushini. O gona o mmutsa rena a ke bone re na mo.
0: Eba,
1: ke a ukwa o re ke sithuthuthu, ke a ukwa o ile kae kae o le ke re mare mo kae mo mongwa ga emetlhano.
0: Ke a ukwa ke leano la gago la mongwa ga emetlhano shilo. E ka ke bone nna le wena ka mone. He?
1: Ah,
0: o ne mo ke bonang nna le wena ke kwa wena le wena, wena bana ba gago wena bana ba gago. E ka a ke bone nna le wena.
1: Ee, ya kae ba mo.
0: Ka le nna le wena go ba wa mmutsa gore nna le wena re kae ka mo. Oh, Piala, aye anyakele ano la motho e ka bala mengwa ge mehlano go ba e ka bala mengwa ge mekae
1: ano a tlhome ka lagae mate a tlhome ka lagae
0: o gore nna ke be ke lebeletse gore e wa tseba mo mengwa ge mehlano ye e latelang go ka ba go le ka mokgwa go le ka mokgwa go le ka mokgwa ba bo a bolela ka lerato la bona
1: aha o ya ene ka morao a bolele a re wena o ipona o le kae
0: ga ka tla ka leano le e leng gore ga lena yena mosadi oo ke
1: mokaoa leano le le ka tlhoka yena kina pile ki evita red flag kina po le moro mo ba ka bona ro re so di ja ke ke ya di ki sa le na ke tomo prepare la ka mo so di ja ga ga igare akere na tsaba ga go ka re la ke ka kha bo la ro ba nine ara wa ndi ha mi pa se se go bona ke ba le ngwana ba go ona a sa i boni ka ba ya ya ngwana o le moro ke e nna ga re ra ro na o bo ra le ngwana le nna ke so di tomo di ki sa ga no tar o bloga di castar
0: ko re ko ma ka thoma go lebelela bo make ka mekhabanyana le dikuru le makruspan ne
1: ah ri ri ya bet on the market
0: oh
1: yeah
0: ya ke no ba ke sa tsebe gore ga ka hwetse ile gore ga go leano la moiso aka thoma go rerishana le moisa o gore a molokele ka leano la gagwe ya shoma yona eo ya go gapeletsa go ba go eletsa motho gore a o ape ntokele le nna ka mo leano le itla shoma
1: pedi re na magapeletsa e thuba pitsa
0: re tlogela
1: ka go shuta re go ya o ni ni se o tlare ya ape na o gapeletsa
0: ya gapo ga botsu wena gape wena o re ko o nyala nna ne ke sa re ke o nyala
1: aha
0: ba gona ba boela ba
1: a ona motho a ya go goma tsiya
0: Naka ke go koile ngwana ge se o hlakile go ra direng a re tleng motsheletseng wa mafelelo motho se o betha bana ba ka ngwana mosadi o betha bana ba ka ene ke mo hwetse a tsena kreka ne be a le batho ba go dira bo yala ba sutu o bile o betsa a botla ka mapaing le ai a ke sa gona le o ikurumetsa ne
1: Hey ma ke ngare tswa ga bona ya ro.
0: Ah wa ga ka pe wa tso e rona. Aw, pan. Ai no. Ena wa no ile ka re ntshwa la ka pampas a tsi a gwana ka bofotela. Ena maya se re. Ah maraga ka ai ke di tsetsa. Dale kidireng, kidireng. Awa. Ya. Ya.
1: Eh ya, wa bona maje dia go gore ntumo ya pension, ba tsebe se go busetsa ba ya mongwa ga bona ya bana ga re. Monno o 57.
0: Mm.
1: And o se tsika 2 years o ra apply le mdende wa.
0: Eish ya ne.
1: Ya ke yona ile rena ba dira e dira bothata and then hape le taba ya bana ba gae so bana ke ba ipo a ke tlo ba la le ono o go se bana kwa
0: e wa ba ka re ditse ba le korba ga ke ba bararo
1: ya ha and then go thata gore mo tsadi wa
0: ei ya
1: ba nyane go tsoka gore di tsene ke la ke bolela ka so trauma ke ga sepedi
0: Ya, trauma ino ba khatellego ye tsene go ya monagano wa nesho.
1: Ya, e khatellego it is ke le tsene di le tsa direga. Ke le ga sentse o di bolele.
0: Mm.
1: So go botlhokwa go kushisa hore na no o tswa le kae.
0: Mm.
1: And o bone tse gore and then ma ke ntlo wa pia o tsena gore o ka se gapeletse motho yo ka thusa. Ena ka dipunanya ba kgisi
0: ya
1: tar ba mo go se mo tsho mo isha go ba sankha ke en chiko ya o bereka ka batho ba le ba nale tsotsole di ditse ba tshe di di mo le majwa
0: so
1: o ka se mo ka pele ene e bu sha ga ya tuma ke isha o taba ya altimeter
0: ya
1: o re motho Motabat.
0: Yeah.
1: Ke a rata ke le botlhokomela bana ba ka marapio ha se go pele le dilo ke di tsitse tsela le wena.
0: Oh yeah. Hey.
1: So ke ona pele di tsana ne o ka masa le sa le supa tsore ke baba la so o kholo dira le ena hore ke a re bonene ga no. Ka re ka se bo khone go pele ke le go tshe bana ba ka. And o le ntse di dira ka motseng ga di sa di sa dira ka a o ona. Ka ba la jwana.
0: Koro nya kona a bole di tsana le ena a sa tshwere ke babalase go ba antsije babalase
1: a ke yo lo go sa lokile le ya le sa mexinga na mana go go a bole le ena le ba thuba ga go ba go tsa se di My master's was conflict management in Black African marriages.
0: Yeah.
1: So, give me a discussion that you should do. I'm teaching. Go grab one of us by the social worker. What about bullying? Become high. Why bullying? What about the regular? So, who would forgot to finish a support system? You know, Nagamala, before Ukaja cut you off a motor. Wahawa over Wahah.
0: Oh, kiaoko, kiaoko. Ke no iputsa re family support system yo lebelela go ka yona gore thekgo ya malapa ka bobedi. E na le go khonega le mo go sena go lenyalo ka mokgwa o mogolwa ka. Ba bang a ba gane go tla ba re re tlo le ya isa le le bomang motho wa gago le mo tse ba re motsebe wa tse ba re tsaga re tshutse beyang.
1: No, I agree with the man who told me that he was going to be a bad man.
0: Dr. Spama, one issue re boletse le wena wa tsaba re boletse le wena mogwaola shua re shumela mpano letsa la ba ra ba le semetseng le boletse bana le kgahlegelo go rarollelwa mathata ke rata go tsiya sebaka se kere ba holegile ba tsheletse ba rena ka lena motlhomphegi go ba rarollela le go ba fa maele a ditaba tsa bona tsa marato ka ntle ga manyalo re tloga re leboga kudu go fitlha ka se sebaka re no golofela gore le kgweding eo e tlago ya mathomo mo kgweding kerabeke ya mathomo mo kgweding re tlo no ba re sana le lena go tlo no leka go maatlafatsa batheletse ka dikgopolo tse di botse ke rata go tsaya sebaka se ke leboge kudu go boledišana le lena ke be ke le leboge
1: Morama ke re go lebogela ba tsheletse are ageng Afrika Borwa e bo tsike mo ga ya re.
0: A go befela bya lengwa le sho ke a leboga. Aha. Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabisho re go bona fa. Ke na ka ofela se tsa ditaba tse ka go shaka le ba ka la hore na lo wena. Re na le polelo ye o ile gore re o feleletsa lenane o le ka yona. Ye bohlokwa ye o tlo re thusa go go kwešiša dilo tše dingwe bokaonana e bagana fao ke go tšeela kosašika Temptations Love Line

I'll be your love line. Temptations. Sabaribia motsetsong wa bolsome seswai ka bravo ga iri ya lesome pe di re serpensa mafelelo saledano le la more mogolo. Eh ya, ditaba tsa dikamana tsa marato. Ya, arika ka. Tsarelo. Botele chikina ka fela tshelana na oka. Kapolelo shi. Kapolelo tshepedi. Go na le dilo tse dingwe mo bophelong bja gago malebana le dikamano tsa marato. O tla kwa nako nngwe batho ba bagolo ba bolela, ba bolela, ba bolela, ba le ba re ae. O hwetse nako nngwe ba swere taba tsa motho. Ba swere taba tsa batho ba babedi ba ratana. Ba bole, ba bolele ka bona, ba bolele ka bona, ba bolele ka bona, ba feleletse ka gore ae. Awa ye yona, a se lerato taba eo. Mwana ba boletse ka mekgwa batho ba boletse ba re a eh wa tseba keng awa yo yona a se le rato taba yewe a se le rato taba yewe a se le rato goba ba bolela ka batho bolela ka ditaba tsa batho ba bolela ka ditaba tsa batho ba bolela ka ditaba tsa batho ba fetse ka gore ya ngwana mosadi o ne le rato wa tseba ya wa bona le o ke le rato le wa ba o hetsa bare ya wa tsaba ge ile moketekete mola ona o hweditse mosadi go ba ge ile moketekete mola ona o hweditse monna wa tsaba ntwela monola idile go ka mogole ka mogole ka mogo le o ke le rato lewe le o ke le rato motho bo rata magatsago ba kana ba ra monna ba kana ba ra mosadi bare wa tsaba le o ke le rato lewe na kongwe ba bolele ka sele se ka ka ba ba re o bolela ba re bolela ba bolela ba bolela ba fele fele tsa bara ai a sele rato ntwe ewe a sele rato a sele rato a sele rato ge ba utile ka mogwadi ya ka mogwadi ya ka mogwadi ya ka mogwadi ya ka mogwao a e a sele rato ntwe ewe sele rato re ko o fe mhlalo mo teng ka mo le ka mo ke ka o fa ya ko ka ka mme jo fa mhlalo bebedi go tlogela mogatsa go go ba morati wa gago ka gore ke taba ya ke dire eng a re ntshe ka gare ga ya a re no ya ka retse ka gare ga manyalo go ba le ka ntle ga manyalo re ya ka retse ka gare ga manyalo le ka ntle ga manyalo go tlogela mogatsa go a lwala go no tlogela mogatsa go a lwala go ya basadi ba bangwe goba go tlhokomologa mogatsa go a lwala ebile a ke se ka re wa ya kaine go no tlhokomologa mogatsa go a lwala wa bontsha go se be le taba le yena a lwala wa tsaba re ya diega motheletse ba gona bagatsa ba go swarana ka mogolo go tlhokomologa magatsa go a lwala ka fase ga mabaka a itse go ago ga no botlhokomologa a lwala eupša gore ke magatsaka ke monnaka goba ke mosadi wa ka ba tla ba e bone batho ba bagolo ya re ge ba tlo o bolela taba tsa gago ba hwetsa taba mohuto ba raye a se lerato nto ewe se lerato nto ewe re ke fa mohlala o mongwe wa go tla hwetsa batho ba bagolo ba bolela ba tla ba feleletse ba rile ya le o ke le rato lewe o hwetse go na le masetla pelo ka lapeng la ga bo mongwe e ka ba monna goba mosadi mo e le go gore wa tseba ka nnete ke masetla pelo nako nngwe ke ditaba tsa mehlako ga go neng mohlomong ba be ba sena di-society ba be ba sa reng wena o nyetswe goba o nyetse wa tseba ba be ba senang ba senang ba senang ba senang ba senang ngwana batho a re e sego ka gabo mogatsaka
a di sa gore le gore a di sa gore le gore le bagabo wa tse ba tlotleletse batho ba ka moka o di a sa gore a ba di a lata ba e botsinyana ya gore wa tse ba go bolokege ka ga ile taba tsa masetlapelo a re mohlomo go tlokofetse motho gana ka fawe wa tse ba phutha ba phutha ba gola wa phutha wa thusa wa tse ba wa se bonale wa se bonale wa se bonale wa se bonale ya go tla kwa ge ba tla o di bolela batho ba bagolo ba re yo wa tse ba ngwana mosadi ola hey wa tse ba ka nnete ba o tse ba re ngwana mosadi ola ba ka no bara bogatsa go ba mosadi go ba wa monna ba re wa tse ba keng ya ke le rato ntwe hoye le rato bo ntsha hore rata mogatsa ga no ba metlhaleng ya le mebedi e nna ke e filego eupša o ka tseba le e mengwe yeo e lego gore le wena matlhong a gago ka tshwarano ya baratani o ka tsena moyeng wa re make sa gore motho ga a tshwere wa gagwe ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole ka mogo nna make ke re ke lerato nto ewe tsena fano moyeng o tlompotse re sepela ka ke lerato nto ewe goba ga se lerato nto ewe le wena o bone se sengwe kae kae wa bona go le ka mogole ka mogole ka mogo go le ka mogole ka mogole ka mogo wa feleletse o rile aowa mona ke a gana a se lerato le ai wa di lebelela ga botse wa re mang a di aka mogo a di aka mogo a di amogatsa go ka mogo go a di aka mogo a di aka mogo a nna ke a gana se lerato ntwele goba o bone ka fa wa reta wa tseba gore yo leo ke lerato wa tseba ebile ke a ledimo tsana fano moeng motheletše re sepela ka dilo tse pedi ke lerato nto ewe o tlo re go o bolela le nna wa feleletse o rile make ke lerato nto ewe goba wa re o bolela le nna wa feleletse o rile make a se lerato nto ewe 086-000-2452 086 goba mohlomong e re ko go fenagong ya gonagana ke a boya

0: Oh yeah, the Golden Gospel Singers. Oh freedom, oh freedom. Yeah, ho ka tele sa di tenja yona. Ta kwalo yena hore ya wa politiko wa lo fawe. What a dava. Tobela FM mo shate once won le bo tabisham. Oh freedom. Before I will be your slave, I would have died and go to my Lord and be free. Ah, kikwil. Kikwil and 086-000-2452. Hasel raton tuewe. Huba watsena fano. Wabwela la chaga wafele chaware. Make kele raton tuewe. Kele raton tuewe. Kele raton. Kya golo cha. O roba la kadi papusin tsa ka morago
1: ka ona mogolo ke tlo nkhata o roba la papusin ke ntlo yo se ke yo ka mponela
0: yo ya e tsale na o ka re le kgona go mphithelela lena e kopantshe le nna ga e ba ke tabenya ka go e ka nya ka gore tsene ka bogare a kere tshedingwe ka nnete re tla no thieletsa u pya tshedingwe ra ikhwetsa le rena byale ka sia le moya le nana la go aga batho le la go fathusho mo go khone ga go re ka feletsa re tsene seo mo seo ka bogare monna o re gona le monna ke mogolofadi wa go se bone ka lapeng la gago na le ngwako motona fela o na le mosadi le bana upya yena o robatswa ka diphapushing tsa ka morago a re tla re tshele tsa botse are ska na manra rumang ra re bona a re tla re tshele tsa botse a gone thabo ke le rato ntwewe goba a se le rato tjo monna wa ga bore na hore make mosadi o robala ka ngwa kongwe mogolo bana ba gagwe upya monna o ga bone a ne pono ke mogolo fa di wa go se bone o robatswa ka morago ka diphapushing tsa ka morago hore make a se le rato ntwewe ya sala raton tweewe ke di tiragalo tse re nya ka go dikwa gore ge re bolela ka ntwele rato magesho re le bona ka mogwamang so mathlong a rena e le go le rato le so mathlong a rena a wa ise go le rato ntwewe o lokile ke go tabisha mo tshelesi
2: ba ma ke se le mo lo ma ho ke nna ma ke
0: lo gona
2: rona ra lena papa
0: age
2: Make ke nyaka o tla dilo tse di dia mo lefatseng yana tsa nnete ene ke kgopela gore motho mongwe mo lefatseng lana le ka gore ke dilo tse di diang ke rena le tse re di phelang motho mongwe a se ka re o ra nna ga e be mara o dia ntse a ne uwe ge e le ore wa e dia ao ke a dumela ebile ke a lokola gore ke ra wena ya make we o khumane motho ka lerato ngwana a modimo a khumana motho a re jo mosadi wena o tla ntšha mothakong ka lapeng lese o tla tsoa a ke re nako ngwe bile o khumana ngwana a batho a sena batswadi ke reng ee a sena batswadi ya kebe jale o nyaka e tsoga lapala a gabong kere o khumana mosadi a o khumana legarebe la botse ora ioo o tla mphuthara phuthana a mo tseye a be a fetse ebile a kgoboke ka ba maloko ba monyale motho ola ke ngwetse e ba sena monyala nako ngwe ebile ka gabo o diang le yena ka bo legarebe la modimo nako ngwe ka gabo ke reng a mo mmae nako ngwe a se ba nyalo ke ebe jale wa tsara o dia motho o ye o dia 8 PM o ye dia banka mo le gore ngwatsa ba ntšha tšhelete mo we aa ko kwa gabo o ile a lebelela le o le mo gore ka eso wa tseba ga gona ga gona nto nako ngwe madi ong dula ka mare a one room ya mabu a lebeletse batho le gale ya baduma gore e otsaiwa le ona ena ke e phumelela o kubana ngwana a motho wa boleta wa o dumela o mo fa tšhelete ka nnete sebakeng sa gore ena ga e kwa bogadi kwa a tshela pala bo monna o di a ka gabo ene o di mamo o ya boya ga nya ko nna gabo monna aowa se lerato le make
0: o a se lerato nto ewe
2: aowa make o a se lerato
0: jo malolo le e boletse ke le kwele a re kweng ba bang ke a lebogang mma gore
2: ke a gana se lerato
0: ke le kwele thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo tša ditšhelete tša moga tšago wa gola bageno ka tsona o dutse o agile le yena wa gola bageno wa gola bageno wa gola bageno hwetsa motho wa boleta ebile a sa bone selo wa gola bageno ka tsona gola bona ka mo ebile ao ba rate ebile ao nyake le go tsoga o ba etetse wa gana maolelo gore a wa basadi a se lerato nto ewe ya ai a re lotšheng le gona thobela
3: monna ke so malolo
0: ee
3: o thuša batho la kedišiša monna oo e re monna oo go founele ka moraga le nna noo mola kedišiše a tša bula le taba yoo gabotse a re mo kgathile
0: ee aba ke a tseba gore o ka re ba kgona go mphitlhelela bona kore ke raore o ka re ba na le nomoro yaka ba tla nteletša ka
3: kgonale
0: nna ke a dumela mama ke lebogile age motšheletše madimešeamo
4: tema ke le kae
0: re gona re ka butsa le ena
4: eh re gona ka tema ke na molekano o mongwe le mongwe o bitsa molekano wa o ka mahlapa le go mo fotlela a ke bona e se le rata
0: molekano o mongwe le mongwe wa go roga mogatsagwe mahlapa le go moledisa ka dipolelo tsa mabifi tsa ditshotlo le ra se le rato ntwewe
4: Asilarato,
0: asilarato. Ke o kwela kgaetsedi ya ka go a tseba wa tseba e re go go botse go bolela ka matlhapa yo nna lena no le le nkwešitse dilo tse dintšhi tse dingwe tse nka di sa bolelegego mo moyeng
4: ka
0: go ne taba ke go kwela kgaetsedi ya ka ke a leboga ga se lerato nto ewe goba ma ke ke le rato ntwewe kurki arlo che
5: uba ma ke ke le
0: rato kya go tamisha tobela
5: kya go tamisha
4: tobela nka tama ke
0: le kae kha che di tima radio
4: okay tsaranya le kiti
0: ahe ahe ahe ahe ahe tobela fm mo shate whatsapp le bui tabi sho super na go sela skitimela go ba metse ya ke be ke sa botsa motheletse na go kere ke metsotso ye masome pedi ne gabe ya le go ikela iring ya pele ga itse ka ke go theleditse
4: ga te make
0: eh
4: moratsunye tse mosadi
0: ya
4: a kere ya accident ntate make
0: ya
4: monagano o fela o mothabela o fela I walk for a ke bolotsi ba go wa gane bya
0: o eh
4: it's been 5 years gane bya
0: ya
4: ntate make mosadi o motlogetse o tla fela ga etlotse ya tšhelete
0: mosadi motlogetse o motlogetse o tla fela ga etlotse ya tšhelete
4: ee o gona motente gane bjala ke re tabaka la bogole
0: kore a se a motlhalene o ne o mokatoga se sa dula le yena o tla fela ga tlotse ya tšhelete
4: o ne o mokatoga se sa dula le yena ntate make o kitima dithabene wa bonwa kryane sepetlele ga a tle go mmona o tla fela ga etlotse ya tšhelete ntate make re kwa botlhoko re le family ntate make ga se lerato
0: o ra se lerato nto wa gana kgaetsedi yaka
4: a se lerato ntate make
0: kgaetsedi ke go kwela ngwana beso ke leboga kudu go ledišana le wena
4: ke a leboga
0: aga botlhomo motheletso o tla botsisa gore make bja leka yeo le ka o fitlhelela eng ae o tlo nkwešiše tlo nkwešiše ke nyaka ke die selo se o se kwešišago lerato le le bonagala ka mogole bonagalago ka gona mahlong a rena ka go fapana ga lona lerato le ge gona bja leng ka re a re tlhaloseng gore lerato ke eng re ka se tlo bolela nto e tshwanago a re tlo bolela nto e tshwanago go le o tshwana le gona bjale re no re ga se lerato nto ewe goba ke lerato nto ewe ke sebaka se sengwe sa go tsweletša gore na ga botse mahlong a rena re le setšhaba gona bja le re botsana re lemošanang ka seo re ka abelana go dikgopolo di tee ka sona ra re ya se ke lerato se goba ra re ae se sona ka nnete ga se lerato ka malapeng a mangwe tsona tse batho ba di bolelago a di felele ka bao ba di bolelago ba fela di a diega le ka malapeng a mangwe o ibitsa gore ke eng ka lapeng la geno bjalo gona o nkwele a re loshe motšheletše ke a go tamaisa motšheletše
6: a seloa tonte
0: ya
6: ela
0: age
6: lea
0: re gona
6: kopola molong wa sebone maraula a somala moradio a rena a bone mara a gatsa ba re monna wa o tsana le mongwe
0: Kulukile Judas ke a leboga 086-000-2452 086-000-2452 Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo ke letile wena motheletši mphepono ya gago mphepono ya gago ya seo o rego ae seo sona ga se lerato o ka ba o bona ka batho ba bangwe e ka ba taba ye e tloga e diragalela wena ke a go leotšha motšheletši ke a go tamaiša motšheletši motšheletši ke a go leotšha
7: lekae happiness
0: re gona re ka butša le ena
7: ke eba ke romo setlhane le mašwi a se ke jumphane
0: ke letheleditše
7: a se berato happiness re ke bee mohlala ka tsela mohuti
0: age
7: motho sho be le bana ke ba go ke ntate ene ga se a mohlala ga se a mohlala o no tlogela bana ba ile ba banenya ba ba hlologa le se a mohlala a tla mola bana ba go ji a se le ratentwe
0: o bana o motho sho ke monna go ba ke mosadi
7: ke monna
0: ke monna sho o no di sha mosadi bana a motlogela a monyetse a se mohlale ne a sepela mengwaga ngwaga a boa bana ba godile motlhomo ebile ba soma a boa a tsena ka a re palakata ke ka gaka wa gana wena ore a se lerato ntwewe yo nna we ngwanesena gore o ntshosetsa matlhomola ge ke naana gore taba yeoe e diragetse ka malapeng a makae wena
7: a mantši happiness
0: a mantši kudu wa gana gore a se lerato ntwe
7: a wa se lerato happiness
0: motlhomphege ke le kwele
7: tanke
0: ha motšheletši madimeši ao a re lotšheng
8: katemake
0: ke a tamaiša
8: hello
0: le kae
8: ntate Maki
0: re gona lena le kae
8: ntate Maki
0: a re tlo kwana motlhomphegi motšheletši madimeši ao thobela le kae re gona ngwana gešo awe ke a go tamaiša motšheletši
9: le kae
0: re gona re ka butša lena
9: a se lerato nte wena ke tlhoka ina go na le o mongwe wa geso ke se bara a nyala kgaetsedi yaka ya ramogoloso so re ba le ka molapeng mosadi o le a bajwa ka tlhogong natele monne o lase tlogelago ba bangwe ga a mo tlogela ya ba bangwe mogalajo ago motshe a gore wa maalafa a monne o lasetse kwa gore setsanyetse o mongwe gonne gore ka gore a bono bajwa a ke re malwetse a papafa monna o le a napaano motlogela
0: a namaano motlogela motho
9: aebile ganye le re bolela go nyetse mosadi o mongwe o la saitsee lebile re monna kete stan o ila ka gagwe
0: o beale gore a se lerato nto ewe
9: a se lerato tela monna ore sebara tsela a e dirilego
0: ngwanese ke o kwele
9: ke a leboga
0: ebile taba e ka tlisa phatloso go botheletse a theleditsego lenanole motho a tseba gore a tšea maele ka seo a kwago motho o mongwe a se reta a re make ke lerato ntwewe ebile a ka ba a ka tšea maele ka letlhakoreng le lengwe a kwa gore ntwa idea go motho o mongwe ka nneto na le batho ba ba itshola go ka mare ka sekhuba sa marega ba ra sele ratu ntwewe go lokile arlo che lorona tobe are mo tshele tshe madume xiao ka go tami xa mo tshele tshe
10: mage
0: tobela tobela
10: ya bale mo ale ba ba matutana ba mi jar go mo go tswa ke
0: ke le tshele di tshe
10: baba di jo ya tswana mo nna o sia mo sari mo sari a ke lwala a ya ba ba bone a ya e bela a bo ya ga mo tswana a ke lulu merise
0: Ah, what tell it, Jang? Now, he give me a tabay. Kay le kadikan chicha one shukaibia kafale kafa. Bella kitsibori le nalbele le swere fika ore. Re le kan chicha tabay ra ibia kamo le kamo. Or kele rato, hoba sele rato bila ra re bolela ka basadi fela go ba banna fela. Re bolela ka moka, ka moka, ka moka. Arlo Cheng. Tobela alikwale. Motšheletši Madume Xiao, ke a go tamiša motšheletši. Tobela, tobela. Le kae? A re gona. Ah, ge. Monna a bereke kgwedi ka moka, ntate Maki. Ya. Mosadi a sokole a tšama a gadimiša ditšhelete gore monna a kgone go fihla mmerekong ka nako. Ya. Monna ga a fetša ga a gola fela a tše tšhelete a yo ralo ka dipapadišana bolaiša mosadi ka tlala le bana. Ya. A se lerato ntweng. A se lerato ntweng ngwaneso, ke go koile ke a leboga. Motšheletši Madume Xiao, ra go lotšha. Go lotšha rena. Yes, ntate Maki. Le kae, le kae ngwaneso?
10: Ntate Maki, ke rata motho ke lerato.
0: Polelo a gago e fedile. Okay, you okay. Okay, we'll call on one issue. Mochele Chimadi Meshiam? Kawatami Sham Telechi?
11: Mohara.
0: Kinao?
11: No, not Telechi.
0: Rwana Tatawarin.
11: The menu Aragafa.
0: Mutomperi.
11: Munna Shu. A womb borrowed on the Matu.
0: Ya.
11: Kumuka, the Murisha Malhecha. Are Swaragamu with the Tatalichi Association of Kakin and Chahomogalishaki. I follow a womb by Robadi River to see Shakalaratun play.
0: Kelaratun to a wee.
11: Kelaratma.
0: Kelukula one is Shukalabu.
11: Tell a pledge.
0: Ah, he. What tell you, Marie Michelle? Lorona. Le rona khaitsedi?
12: Rona le ka.
0: Rona. Re alo chaba tsheletsi?
12: A re le ka ntse tsamake.
0: Rona re ka botshale, no?
12: Ba nyane ke tlo bolela ka dilo tse dinyane mothomo e tsena ke nagana gore o di bona mothomo le matomo. Tate make mo le rato ke dilo tse di botse mara o motho go tsile re na o ina ga nela annoshi o tsana le motho wa ya ga nya go rena a tle a annoshi o mong ga a tle o thoma go ba le mona le motho wa go dira dilo a ba re o mong ga a go bone a ndo ga ke rata ke dire nka bitse mara ke bona se ndi bo zinda
0: le nka a mapele ke le rato go ba ga se le rato go ya ka wena
12: ai go ya ka nna a ke a bone le o fanje di tsela rato ntwa mo
0: di ya pe re di reile maina a mabedi ke we bona ile le rato go ba se rato ba lona
12: asiona asiona ke bone le lona mme ke mathata ke
0: kya go tabisha arlo che kora o tlo ba le ya gore a ke tsebore nka e bitjang a wa re di bitja dilo tse pedi ke le rato nte o go ba se le rato nte o fela kya go tabisha bo tshele tshe
12: tobana le
0: ke re rona ka bo tshele na
12: rona
0: mm
12: e nto tse me ke me tso ke
0: a ge
12: Yeah, one of the Tatanelitona, Tarakizabak, Limonia, the Cavalo Vamaliana, Aramona, Cavacalaro, the River Malina, the Nora, the Sierra of Sanya, the Samoa, and the summer.
0: Arcauru, the River Banalena, Ulukile, Bialora, our Sanya Keragam. Our Sanya Karakai, Wadi Varago, Huacara, Alena. What's the pill?
12: A ke go tsa sepela go bona la palela ke le ratile ke le ya ga ke go tsa ke go di tshega na mma go ka re ke ba le go la ke mo ga go ra go reng le tsa ke ke ke go tsa go bona ba tsena ba le gore ke ba sa di na sa
0: ka go rialo o ra go reng ka polelwe
12: ke di ra go reng ba sele ratu
0: a sele ratu kha itse dia ke
12: a se
0: to go ile ke go tsamisa mo tshelechi Let's mtlosheng speaker ring ke a le gopela mtlosheng speaker ring.
13: Alright, tsorela le ka tsorelo.
0: Mtlosheng speaker ring one issue.
13: Le bona la le moloko mo rikulane.
0: A o kwale le mtlosheng speaker ring.
13: Ke tsloshit.
0: Good ke le bona la.
13: Le bona la le moloko mo rikulane. Ke le rato tsaba e.
0: O ke le rato ntwewe ya go reng?
13: Ke ile ka lwanela ke mme wa ka ke fetsa go gopela mosadi Beresford ra sekukhumo
0: ya
13: ke ka mo gopela ya gae ka gore ke le Facebook o shetse mama shetse le bana ba banyane a ya go ka mo segolola ka madimare a ba rešia
0: mosadi o la ya go ka bommago
13: baba ba rešia ka madimare
0: ya
13: a ba bona le khum le ba ga go batla ene re feta go gopela a se rutlo ya ilo tsela na le bona
0: ya
13: ya ba ka madi mabe wa tshia re tlo ba a tla ka makatana mane ba ga di mo sa di le ba tswa di ba mo tsadi ka e kuma na le ra to go go le ba sho ba bona re gela
0: o sa ireta o sa re ke le ra to ntwe e ngwane e
13: sa ireta la nwe le bile re ka fetsa go go le ba tswa di ba mo tsadi wa ka
0: a go be fela ba le ngwane e so re ya leboga
13: le buile ntate magere tlo mo
0: tsaya ke a le le bogisha
13: tsobela
0: a ge mo tshele tshe ba di meshao
12: tsobela le kae
0: re gona
12: ka se le ratontwe
0: ga se le ratontwe wene
12: mo sa di show
14: o na le monna ba nyalane
0: ya
14: bana le bana
0: mm
14: o sa di nwa bana monna ni bana
0: e kwa
14: re ba la botlhano mo sa di o sepiki o le ba go era ba ile mabale o go bua ka mantla
0: ya
14: na ke re ga se le ratontwe
0: wa gana wena wa latola ra se le ratontwe we ne
14: ya latola ba le mkire le lona ga se le ra
0: a isa la sepela bana ka la botlhano a tlogetse monna le bana o ba bua ka mushupulogo wa gana ra se le ratontwe
14: o ba bua ka mushupulogo
0: ke le kwela khajedi ya ka
14: ya le bo
0: a ge re ke bona fa ya mo tshele tsare lotse
15: tate make
0: ke nna o
15: a
0: selerato ntwe ewe
15: gore henta te a tshwara ke bolwetse tate a shu o no foufala
0: ya
15: and then nantsa le o right a berekela lapala ga
0: ya
15: o sa di ha bona ntate a tse saite
0: ya
15: a mo tlhela a khaw ha maliena selerato ntwe
0: a selerato ntwe ewe
15: a selona
0: nna ke go kwela khankedi ya ka hai ba
15: me
0: a ge mo tshele tshishu ka go tamisha ka go lo tsama tshele tshi
16: go gara ma ke le kai
0: re go nar ka buchia lena
16: la mathomo ke tsena mo ye ni mgo
0: nna ke go lebogisa tlhe ba nna we
16: Eh,
0: aseleratuntwe we ne
16: asiona ye ya hore re le baishane o gure re a dimana maudi wa bona
0: mm
16: eh ke mo ga re le ara ba tlhoro ba re go tsena ra ga ene le janna le toileta nna
0: oh
16: le baishane
0: ya wena bo e bolella ka baagishane re na ne re e bolella ka barataning le go le bialo ke go kwela ngwana mma ke a leboga
16: lebo
0: ga nna mo go. Ah ge. Mo tshele tshima di me xiao?
17: Ba ge.
0: Ke nna o.
17: Ke ga ba ge.
0: Re go na ka buchale na.
17: Yo, la ke le ratu di.
0: A se le ratu ntwe e wene.
17: O ka ba ka di 7 8 ke se la ka bo di 22 ke ka tsa o folder ka di 25 ke tsa o folder.
0: Ko re ka go ka bo di go thoma ka bo di 7.
17: Ya, o ya go thoma ka di 7 ke tsa ka bo di 20.
0: Go thoga
17: go founela
0: ke kwa le re ka bo di 22 di thoba ka di 7 ka bo di 22 motho a go le tsetsene o thoma

0: Hallelujah.
1: Come on, all over this building.
0: Hallelujah. Roger Analysem Grandison, Awesome Wonder. Ofela gape Fred Hammond, Everything to Me. Ke dikosha tse di bontsha gabotse fela gore re ka gare ga letsatsi la Gospel Thursday. Tse dingwe magatshe tse re o amogetsego ka tsona re bola ka Lowell Pie. Are patiently praising God. Ke engwe dikosha re o file go tsona go tswa go Carlin Davis. Re lebeletse metse rena ke masomepedi nne re tswa e reng ya pele. A re lotsheng Aforika Borwa, Halleluja. A re reteng ye godimo, a re roresheng ye godimo ntle le dipelaelo. Ge o setse o reta motho ga o a tshwanela go ba le lentswi la mara ka mogare. Ke ge o reta o leboga ka nnete ge e ba wa leboga. Happiness Mark leng ga dimeng ke tshwarelo le tlhatlhapokeng re tloga re lebogatlhe ya lena le kgathile tema. Magesho re tla boša re kopana gape tšatšeng la go latela. Nna ke santle digare Man of the Match. Re tlo ba mmago fitlha ka iri ya pe ya boraro mo ditirong tšaaka Table FM le go tla gatšhola Aforika Borwa. Ke tshepa gore batho ba ga botse ga bjale fela go no fela go e ba le potšišo yona e re o botšago yona o dira gore lebaka la o dira gore o seke wa robala ke lefe o boledišana le rena go mabaka a wa dira gore seke wa robala 0828691645 ga o robale keng le khono le magagešo ke lemošeng gore ke letšatši la go keteka boraditaba ba tša dipapadi se segolo ke go ba tlhompha ka ditaba tšeo ba re fa go tsona letšatši ka letšatši ditiragalo tša dipapadi tša go fapafapana go akaretša le go di sekaseka lefaseng ka bophara magešo o tla gopela gore go na le moswa go tswa ka provinceng ya Gauteng kua Vaal ba metša gore ke Venus Nap ke o mongwe wa baswa ba e le gore ba šoma gabotse kudu mo letlhakoreng le la tša dipapadi ka gore fa ditaba le ditiragalo tla gopela gore le mogopong wa lefase wo re le go ka re ona ga bjale ba ditša re latlhela-latlhela mo la Aforika Borwa ge nako le nako ge ditše ra loka a re latlhela a re botsa gore a kgona gore bontšha gore na go diragalang mogopong wa lefase go nana nako yeo ge o be o kgethwa setlhopha se le gore se a sepela se ya ka ntle mogopong wa lefase belaela e o ka re le nna na ke a kgethwa ba nna magešo gore nka sepela le setlhopha sa rena sa naga go tseya dikgatišo le ditiragalo ka moka tšhele gore di tla ba ditiragala ka kwa motseng wa America fela mafelelong o ile a feletša le gore kgonne o fitlha fa ka mole gore sepela ka gona magešo re sebara batho ba gabotse a re ba tlhompheng ke nagana gore dipapadi di tšea karolengwe botlhokwa kudu monageng lefaseng ka bophara ba kgona go bona ka tsela e le gore di kgona go tloša batho mebileng ka gona di kgona go tlhakantšha batho ka gona di kgona go dira batho ba go tee ka gona go ba ngata e tee ka gona o tla kgona go bona o ya le ka mo mogopo wa lefase o o feto o bo o dira dilo ka gona nako le nako ge Aforika Borwa e raloka kore ka batho ka moka re ya phatlalala le mebileng o ka se re bone mebileng o ka se re bone ge e ba re kgobokane bele ka setšhaba re kgobokane felo o tee ge o e ba le lethabo o e ba le dino tse di thabiša go naga ka moka re a thagalelana re ya godimo lefatshe ra fofa ra fana ra gokana ra ditše ka moka le seo se bontšha gabotse fela gore ga re ka dula lena le dipapadi a go a ba le rugby go a ba le cricket o dula go na lethabo dinako tše ka moka. All right, 0828691645. Ari ngere rete modimo lena. Se segolo se o re ka go se gona ke sona se. Tse dingwe di ka o palela mara ge o ka gona o bula molomo wa gago wa re a leboga morena. Wa bula molomo wa gago wa re ga o rete wena morena. Wa bula molomo wa gago wa dula o dira tse botse o bolela tse botse ka batho. E le ge o tla ba o dira go ya ka thato ya modimo ga o bula molomo wa gago wa bula molomo e le ge o thuša go rapelela ba bangwe bao maemo a bona a lephelo a sego ga botse wa bula molomo wena wa rapelela naga ya geno wa rapela go ya le ka maemo ka moka e le goreng a diraga ka monageng ya Aforika Borwa go ka ba kaone kudima gešo. There's a lifting of the hand. Israel Yuton. etlatela ke Amy Roberts, Mercy Rewrote My Life. O sa engwe matla itlotlo la le yona gape go tsa go Linda Fredlund. Atla gona he will carry you.

0: ngwana
1: tswa re gana ga ya go simolisa
0: bra joke go go
1: makhaba a go la go le ka se baini
0: mmm
1: di tla go le re mo di mamu kuke o go la le mokwele Lawrence
0: mokwele yena ke mokwele wa kae
1: mokwele o tswa moleng.
0: All right. All right.
2: Ah, le rona man. Ah, ma ja ja roba la dikeke lena.
0: Eh.
2: Ah, le modulo na kutama.
0: Ba renge.
2: Ke bitsi ya modulo na kutama.
0: Ya, bye. Re leboga ba rra.
2: Nda.
0: Right. Jimmy Masopoga. Jimmy, khotong ga ke robale ke teletse mmino yo we. Ora lokago ke moshumong ma supporta Jimmy wa Risha ditoro ka ZB. Tlhagarele baga tlhaka ke right. Lenawe, nkhole mputse mmo. Watsa gona le di petogo je dingwe tshele gore di gona di ba gona mafelong ga bo rena man. Tshe dingwe di abela etsa. Tshe dingwe di abela etsa. Gona le nako yeo ka yona mo bo go dula gona. Goba mo o dula go gona ke se ka re mo o be go dula gona go na le nako yeo ka yona mo motseng wa geno go ile go aba le metsi man kore la sebe le bothata bja metsi mo motseng wa geno le ga tete hwetsa o dula monster losi kore go sena le ka bothata bja metsi ne le ga tete e fela matšitša le sore bothata ga o na le ka metsi kore ke diphetogo tse e le gore di tlile mo motseng wa geno tse dingwe tsa tsona di ya makatša bangwe ba makatšwa ke bosenyi ba e le gore bo thomile mo motseng wa gabo bona bo tlile ke phetogo e le go gona kore ge motho a ka o botsa bile kgwetsa le ba bagolo ba fela ba bolela gore nna ge re gola batho bo sena le tsona dilo tsana tse di diragalang mo re gola go bo sena gore o ka re o tsoga o kwa ba re ba bolaile motho kae go sena gore ba tla re hehe motho o bolaile lefelong la madila batho ba bangwe mafelo a bo bona metse ya ga bo bona e na le diphetogo ka baka la gore bana ba motse wo ga ba tsene dikolo man bontši ba bona ba tlogela dikolo gore ke a lebelela gona mo le dula o gona mo mosegare fela go yo sepela mosegare o go tsa kore e ka ba ke mesong mosegare nako ye o tseba gore ka yona bontši bja bana ba tla ba le dikolong awa o go tsa motse ka moka o tletse ka bana ba masogana ba shimanyana ba go ga metsoko ba dira sela le sela kore bangwe ba ya dinokeng ba gabo metse ba ya godimo kore batho ba ile gore ba ba swalela gore ba be dikolong ka yona nako yeo tshala o maketse gore batho mara re fihlile jwang gona mo le diphetogo tse e le gore temogela tsona gona fa bana ba tlogela dikolo bangwe metse ya gabo bona e fetogile o ba metse ya uyo ba le ya megwanto ge ba ka yore ei wa uyo ba le ma hem a uyo re o ka re o ka ba le mogwanto wa motlalanaga Afrika Borwa ka bophara o gwetsa Afrika Borwa ka bophara o se na le ka mogwanto mara go ya ga maja o gwetsa ga maja e le mogwanto maja e ebetse Afrika Borwa ga ke tse rolea kusa kore ke diphetogo tse dingwe tse e le gore le gona go itemogela tsana mo motseng kore lebe le ipotšha gore bana mara re fitlhile bjang mo re fitlhile bjang o thomo o bile a bolela re ka Pretoria go na le lefelo le lengwe o ka re le epilwe bjale go joba gale go bo go se bjale wa tseba bjale go dirello tse dingwe tsa go makatša kore batho ba re ba rapela bangwe ba re ba dira eng gona fao kore ke bothata phetogo ke tse dintši ke na le go ipotsa